0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang Sinimanang Tolomanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Igara, mahing buntag sa mga nagpamati na to. Karong adlaw na sa takidaron nga Biyernes, pizza. Okay. Tuig 2026. Welcome na usab din sa atong Tolomanon, The Capital Reports sa nining buntaga karon mga higala. Ining Tolomanon, The Capital Reports sa tuod sa maintinguha o kabubuton sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol, pinanguluhan ni Governor Ari Sumintado. Sa sangguni ang panalawigan gigipanguluhan usab ni Vice Governor Nick Besas. Pinaagi sa Provincial Information Media Office sa mga higala kon paimo madungganta sa mga nagkadaiyang mga radio stations. Ang DYRD 1161 o 102.3 FM, mabati usab kita sa DYTR 1116 911 FM. DYZT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, B92.7 FM, Hot FM 93.5, DYKC 675, DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio og Cebu FM 90.3 mga higala. Aniya na usa mga atong mga kaubanan sa local media og ang atong mga resource persons karong buntaga mga higala. Ato ni silang kuhaan og mga panahom karong taud-taud. Ang ato ang episode karon sa atong The Capital Reports maghisgot ni sa buwan sa kooperatiba, kaya ang buwan sa Oktubre giilaman ni nga Cooperative Month. Pursuant to Republic Act number 11502, ang buwan sa Oktubre gideklarar isip National Cooperative Month. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ubos sa liderato ni Governor Ari Sumintado o pinaagi sa Provincial Cooperative Development Office nanguna sa mga localized nga pag-silibrar o sa kasaulugan. Kining tinuig nga paghandom sa Cooperative Month, magsilbi kining usa ka strategic platform to showcase the collective achievements, milestones, and shared visions of the cooperative sector across the entire province. The celebration reinforces the provincial roadmap toward establishment a smart, resilient province by promoting greater community participation. The cooperative movement actively accelerates advancements in climate smart agriculture and sustainable tourism. So ang ato ang focus karong buntaga maghisgotang mahitungod sa cooperative man. Ang ato mga resource person andam na og atong hatagan sila kay gayunan nga mo papaila-ila silang kagalingon og sa ilang introduction. Atong unahon nato si board member Lucel Lagunay, ang chairperson sa Committee on Cooperatives, NGOs, POs, and CSOs sa guniang panalawigan sa itong lalawigan sa Bohol. Board Member Lagunay.
2: Good morning sa tanan. Good morning Sir Atoy, sa atong friends from the media, ingon man sa atong mga radio and online listeners. Kini nausab ang inyong nanay Lucille Lagunay, ang kasamtangang chairperson sa Committee on Cooperatives, CSOs, NGOs, and POs sa Sangguniang Panlalawigan. Sir Atoy, Happy Cooperative Month.
1: Yes.
2: Oh, kanang na kanig yung month of October ang ayan gid nato nga i-celebrate tungod kay dako na kaayo ang atong cooperative movement diri sa probinsya sa Bohol. Currently naatay 226 ka mga compliant nga co-ops. Unya ang volume sa negosyo nga generated by these co-ops ni amount na to 3 billion 888 million. So, and ang paid up capital sa atong mga miyembro sa mga nagkalain-lain nga co-ops ni abot na gyud og more than 2 billion plus. Unya, naatay 180,000 ka mga Boholanos nga mga miyembro sa nagkalain-lain nato nga mga kooperatiba diri sa atong probinsya.
1: Okay, salamat kayo, Board Member Lagunay. Arita ni Sir Benjamin Belieno, ang Community Development Officer, Provincial Cooperative Development Office, PCDO, sa atong kagamhanan sa Lalawigan. Sir?
3: Maadyong buntag, Bohol. Maadyong buntag, Sir Atoy. Ug sa tanan natong mga ni-akaroon din nga media. Ug siyempre sa nagpahalo na ini sa kahanginan ug sa atong programa, ang atong Provincial Information and Media Office. Ako si Ben Belieno, Community Development Officer sa PCDO. So, usa sa gisangon nga akong trabaho para sa atong pag-organisa sa atong mga people's organization and incapacitate hangtod nga mahimong kooperatiba. Karon, para akong isa-isay ninyo, unsa ba ang sumbanan gyud sa atong kooperatiba? O nganong nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan? Actually, dili na ni bag-o sa laing lugar kay nahimugso ang kooperatiba 17th century pa ang nauna sa Fenwick, Scotland, pero ang nakatalagot sa record nato sa CDA, ang sumbanan ay 18th century sa Europa, panahon ni Robert Owen. Unsa nahimugso ang co-op, dili lamang kay kinahanglan adunay ayuda ang gobyerno para sa atong mga people's organization. Nahimugso ang kooperatiba sa tibuok kalibutan para tubag, o sa panahon ni Robert Owen, nga nung nagbuo sila kooperatiba, tubag sa krisis sa kapitalismo nga nahitabo at tong panahon na. Nga susama po sa nahitabo karon sa Pilipinas, adunay krisis, ang tubag dili tong direkta nga hatagtag-ayuda, kundi naghiusa ang atong mga katawhan para magtinabangay, para sulbaron ang problema nga gikatubang. So, 18th century pa lamang naanay kooperatiba. Sa Pilipinas, nahimugso ang kooperatiba sa Pilipinas panahon ni Dr. Jose Rizal. 1898, o paglabay niya dito sa Dapitan, ijan ang gitindog ang agricultural co-op, consumers co-op. Pero, ang nagtuo man ang Espanyol nga nagbuo si Zao Katipanero, ang gibuhat, gidakop si Rizal, gida sa ang todwa mulambo ang kooperatiba nga unang gitindog sa Pilipinas. Ang nakatala gyud nga unang co-op nga nagmaterialisa 1916 dinhi sa UP Los Baños, maunay sumbanan karon sa atong CDA. Nga hangtod gika 1916 hangtod karon, grabe na ang pagkadaghan sa atong kooperatiba. Ug dinhi sa Bohol, susama sa gisaysay ni Nanay Lucille Lagunay, naanay 226 compliant na si Zha. Buot pasabot, naapay mga dili compliant kay nagrehistro sa CDA nato, daghan man. Mikabat og 700 atong pagkahimugso sa PCDO, unsa naay 400 plus ana nga agisalang nga maojoy nakarehistro. Unya, pag-abot pud sa PCDO dinhi sa probinsya sa Bohol, o kooperatiba dinhi sa Bohol, nauna pa ng mga kooperatiba before pa ang atong makinarya nga mutabang sa atong mga kooperatiba, mauni ang PCDO. So nahimugso pud ang PCDO gikan sa Republic Act 11535 sa kauluhan, panahon pa sa miaging administration, na kinahanglan magtindog o giamindahan ang atong Local Government Code 7160 nga magbutang og mga cooperative development officer sa kada probinsya, lungsod o syudad. Mauna ang atong ang legal basis karon sa PCDO kay paghatag ini nga Republic Act sa national, panahon sa miaging administration, misanong ang atong probinsya, ang Kapitulyo. Maunang naatay ordinance 2021-032 nga pag-create mismo sa Provincial Cooperative Development Office nga ang isang mandato tutukan ang atong mga kooperatiba dugtukan ang atong mga people's organization, i-capacitate, i-develop hangtod nga mahimong kooperatiba. So mauna ang sumbanang gitanan nga nung nahimugso ang kooperatiba. O karon aduna natay buhaton nga pag celebrar sa Co-op Month. Ug kita dako gyud tayo ang atong papel dinhi sa probinsya sa atong mga kooperatiba. Unya maunang misalmot gyud kita sa maong celebration. So maura to og daghang salamat.
1: Salamat kayo isa ni Sir John Larry Evangelista.
4: Salamat kayo, sir. Mayong buntag kaninyong tanan sa atong mga online viewers sa Capitol Reports. Mayong buntag sa atong mga media, kauban sa media, mayong buntag kaninyong tanan. Ako di ay si Larry Evangelista, Cooperative Development Specialist 2 sa Provincial Cooperative Development Office. So, sa ako asiguro, sir, atong i-sulti karon, i-manifest karon unsa ang Cooperative Month o nganong gisaulog kini. Na-mention na ganina ang buwan sa Oktubre sa bisa sa usa ka balaod ang Republic Act 11502 gideklara ang buwan sa Oktubre as the Cooperative Month. So, kining Cooperative Month usa ni ka tinuig na pagsaulog sa atong pagselebrar para i-showcase or ipakita ang atong mga kooperatiba as instrument na atong partner sa economic development sa atong community. Ni-mention si Nanay Lucille ganina na usa ni ka celebration, ako lang dungagan, labaw pa ni sa celebration tungod kay ang co-op month na usa ni ka higayon para mapakita nato sa katawhan na ang kooperatiba kuan gyud kanang partner gyud nato. Mao gyud ni kung istoryahan nato ang inclusiveness, mao gyud ni siya kay ang mga ordinaryong mga bolanon, ang mga ordinaryong katawhan, makakuha og oportunidad para magkahiusa sila, unya magtinabangay, para mapalambo ang ilang mga panginabuhi sa komunidad. So, karong October 2026, ang tema na gihatag sa national government agency nato, particularly ang Cooperative Development Authority is maunin. Tagalog ra ba ni ang medyo lisod ka. Ako lang basahon, ang tema for the Co-op Month 2026 is matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlaran. So, ato lang siguro ipasabot ni briefly, unsaning pasabot sa tema na to karon, magsugod na sa matibay na kooperatiba. So, sa perspective sa cooperative development, kami sa PCDO, ang matibay na kooperatiba, mailhan na ligon ang kooperatiba kung adunay mga responsable na mga lideres o governance, kung in English pa, naapod ang ligon na co-op, naapod siya yung mga aktibo na mga miyembro, o niya, maayong pagdumala sa panalapi or financial management, o niya, of course, dili pud mawala ang transparency o sustainable operation or malungtaron na operasyon. Sa sumpay sa tema, isulti din rin, nagkakaisang pamayanan. So, ang para namo sa Cooperative Development Office, ang kooperatiba, kuha ni siya, usan ni na paagi sa mga katawhan na kung magpamembro sa kooperatiba, mahimo ni na kanang unsay tawag ani kining mahimo ni na paagi para magkahiusa aron maresolba ang tagsa-tagsa na mga challenges ug issues ug problems sa usa ka komunidad. Nya ang sumpay pod is kapayapaan at kaunlaran. So ang kalinaw dili lamang sa pagkawala sa panagbangi, na man yung conflict sa una niya, pasalamatan na ang probinsya sa Bohol, wala na tay kanang problema sa insurgency. So, bisan pa yung ana, naglakip usab kini sa patas na oportunidad, o niya, ligon na panginabuhi o pagtahot sa usat-usa o aktibong pag-apil sa kalambuan sa atong komunidad. So, Again, mao to atong tema, ako lang balikon. Ang atong tema karong October 2026 is Matibay na Kooperatiba, Nagkakaisang Pamayanan para sa Kapayapaan at Kaunlaran. Mao to, sir. Good
1: morning. Okay, salamat kayo. Arita sa mga pangutanas ng mga kauban sa local media. Una nga magpasupot sa pangutanas ni Ma'am Janet Lim Villarojo, pagkasundan ni Bobby Barrow.

0: Maayong buntag ta sa mic. Listening mo po ta. Maayong buntag Sir Atoy, maayong buntag sa mga bisita. Thank you, sir. Okay. So, cooperatives, nata ko'y pangutana, natubag naman sa inyo mga kuan, opening statements. Ako lang pangutana is there a difference kung kamo, grupo lang mo, pero why formal nga pagtukod o co-op? Or naisa nga, formally, nagtukod yun sila co-op, unya, unsa may diferensya nga kana bang maingon nato nga kana bang kining usa tulungod dili sila formally organized as co-op lahi ra jud ang ilang mga benefits or unsa ilang mga kuan for livelihood og kining usa nga mga inana bitaw nga differences unsa may difference sa duha kung formally organized as a co-op or kanang basta ba lang nga grupo lang.
1: Ako ra siguro matubag, Ma'am Janet.
0: Okay, sir.
1: Good morning, ma'am.
0: Morning, sir.
1: Yes, ma'am. Dako kayo ang difference sa duha sa ang pasabot siguro ni mga dili organized is kanang mga informal organization versus sa kanang institutionalized na organization sama sa association.
0: Yes, sir.
1: Sa atong topic karon, cooperatives. Mm-hmm. Dako kay diferensya, ma'am. Gani sa association ug ikumpara nimo sa co-op, dako pud siyag diferensya. Unsa na lang kahatong wala jud na rehistro or informal organization. Ang co-op, Ma'am Janet, is considered siya as a form of business enterprise. If atong hinumduman na ay upat ka forms of business enterprise, first ang single proprietorship, then partnership, then corporation, ikaupat ang co-op. Waga ni naapil ang association, ana. Although ang association generally is kanang kuan ragyud siya in advocacy muraging ana, pero somehow dili siya kanang designed for economic enterprise bitaw, pero makakandak sila negosyo gihapon if magpa-register sila sa DOLE. But ang co-op is naa jud siya registering agency, which is the CDA, Cooperative Development Authority. Unya, naa siya structured yun na designed for business enterprise, Ma'am Janet. So, mauna siya ang kalahian. Kuan yun, again, ako ibalik, form of business enterprise ang cooperative. Nakaidugang, Nay. Sige.
2: Hi, Ma'am Janet.
0: Good morning, Nanay.
2: Ganihar ako kasigig tanaw. You look good in your yellow coat.
0: Thank you.
2: Ma'am, narang ko i-add. Kanang nindot kaayo kung ang atong mga grupo magpa-register yun as a cooperative under the Cooperative Development Authority. Tungod kay kung naamang gani mga programa sa gobyerno, usually ipanghatag yun na siya sa katong mga registered or mga accredited nga mga organizations. Isip usaka CFIDP ambassador or the Coconut Farmers Industry Development Program nga ambassador sa tibuok Pilipinas, ato gyung gipakadak-an nga as much as possible ang atong mga compliant nga co-ops ma-accredited pod with the Philippine Coconut Authority. Why? Kadaghanan sa atong mga programa o kadaghanan sa atong mga co-ops dili makakomply sa mga requirements sa CDA tungod sa kwarta. Labi na gyud sa pag-audit sa ilang financial statements. But when you are accredited with the Philippine Coconut Authority, naa sila'y audit subsidy annually. For 2024, naghatag sila og 5,000 nga audit subsidy. Sa 2025, ilang gi-increase og 10,000. Perhaps in the succeeding years, ila pa dyan ang dugangan. And aside from that, Ma'am Janet, tagaan pagyud ang mga accredited nga co-ops og tagsa ka laptop and printer para makatabang nila sa ilang pagkandak sa ilang day-to-day operations. And then, daghan kaayo tag mga NGAs or national government agencies nga naay mga programa sa co-op. Pero usually, ang ila dyong pangitaon is ang COC or ang Certificate of Compliance and ang accreditation with the sangguniang panlalawigan. In the absence ani nila, usually, dili sila ka-release og mga kaayuhon para sa atong mga co-ops.
0: Okay, thank you, ma'am. So, sa mga naminaw karon, panlitan na ay mga grupo, like kanabitang grupo sa mga Marites, nya nakahuna-una sila di magkuan ta, maglahi taw kuan kay para productive ta, magtukod ta co-op. Pero unsa man gyud requirement, need ba jud ang naa-adjoy capital, need ba jud nga kanang naay minimum members, kung pila ka buok, unsa pa mga requirements?
3: Okay, Ma'am Janet, good morning.
0: Morning, sir.
3: Naay tulo ka registering agency ta kung magpa-kuan sila, magpa-register as organization. Sa tulo, mao nang dole para sa mga association, workers association, farmers association, o women's o group. Pwede na sa dole. Katong giingon ni Sir Larry kaganina, sa SEC, katong mga non-stock group, mga federation, mga NGOs sa SEC. Kunya ang co-op sa CDA. Ang requirements gyud kung sa CDA ta mo diretso, pwede man. Oh, pero naa na sila yung kapasidad gyud. Sa PCDO amo sa na sila buhaton i-orient pre-orientation uksa sila musood sa CDA kay magnegosyo naman eh. Ang atong mga farmers anad na sila mutikad, ang atong mga fisher folks anak. Pero pag sud na og CDA, pagsud na og kooperatiba, diha na magsugod ang negosyo. Unsa ang mga requirements pod, kinahanglan na ay mga trainings. So ang atong mga farmers dili pa ka diretso gingana. So ang sa co-op, ang CDA, ang requirements at least na ay 15 ka members nga mo larga og PRS pre-registration seminar. So mauna ang ilang buhaton. Unya ang CDA na agyot kinahanglan katong ang sa normal nga organization na ay gitawag nga monthly dues. Kining CDA sa co-op na agyot sila'y CBO nga gitawag. Kay maumaning ilang kalag, maumaning ilang kinabuhi nga matawag nga sila og member. Sa association, although democratic control nga ang sa mga miyembro, pero sa co-op, na agyot siya'y kanang dugang sa kalahian kaganina, owner ang miyembro. Kay naa man kay CBO, owner po ka sa negosyo, owner ka sa kooperatiba. Muna ang requirements, kinahanglan ang accountable officers, usa sa ako na hinduman, kinahanglan mag-put up siya o kanang aban, kanang atong, unsa kinsa man ang kadaghanan ana, ang treasurer o kanang chairman of the board. Kay in case nga, negosyo guni, manglayas to, dalon ang pundo sa, naa sila'y gibilin nga band para sa mahabilin nga kooperatiba. Usa na, unsa ang certificate sa PRS, unya ikaduha, ang kanang ilang set of officers gyud kinahanglan. Unya na ay automatic mandatory training. So di sila maka-operate. Mao nang nag-uban, naglisod. So ang gibuhat nato, i-form sa sila sa usa ka organization, i-capacitate sila, tabangan sila, pagkaya na gyud nila makalarga. Pananglitan ng usa ka women's organization, gikan pa sa dole, na kaya na gyud nilang mularga sa pagnegosyo, kaya na gyud sa ilang grupo, nakasinati na sila sa naa na sila yung mga puhunan, ato na silang agnihon nga mahimong kooperatiba base sa ilang knowledge o sa ilang kuan, grupo kung unsa nakaliguan.
4: Okay. Salamat thank you, kayo. Sir. Arita sa sunod nga mangutana si Bobby Bero, pagasunda ni Luloy Tutas, usa ka pangutana o usa ka follow-up nga pangutana nga may kalimbigitan sa atong nahaunang pangutana aron makapangutana gyud ang atong mga kauban sa media.
5: May bundag mga panelista, may bundag BM. Diretso kay BM. What are the initiatives given to CFIDP May mga inisiyatiba ba binibigay ang imong buhatan bahin sa kaning CFIDP?
2: Ah.
5: Coconut farmers.
2: Okay.
5: As you mentioned a while back.
2: Ah,
5: ano ang mga inisiyatiba? What are those initiatives that, you know, showering to them? Isip ikaw ang committee chairman on kuan, POs and NGOs.
2: Okay. Good morning, Sir Bob. Nindot kaayo ang imong pangutana. Actually, grabe kaayo ang mga programa. Grabe kanindot ang mga programa sa Philippine Coconut Authority through the Coconut Farmers Industry Development Program. Everything starts with NCFRS or the National Farmers Registry System. If you have at least 20 coconut trees, kanang standing coconut trees, you can be registered as a coconut farmer. What's in it for you? Pwede ka nga, you have access sa mga dwarf and mga hybrid nga varieties sa atong coconut. When the next typhoon strikes or adunay laing kalamidad, naatay crop insurance. Third is, naay gitawag nato og scholarship program para sa mga beneficiaries sa coconut farmers. Up to 80,000 pesos nga tuition fee subsidy kada tuig. And ang inyong mga beneficiaries na you have the option to choose from 38 different courses. Gawas ni Ana, paborito natong mga bulanon, labi na gyud kon maggrupo ta, kanang gitawag nato og livelihood. Naa kun ganahan mo nga mananom, naa tay gitawag og kapihan and kakawan sa ilawom sa kalubihan. Kung ganahan pod mo mamuhi og hayop, naapod silay kabaw o bakahan sa kalubihan, kandingan sa kalubihan, babuyan sa kalubihan, and manukan sa kalubihan. And aside, ana, kani, usually, kitang mga bulanon, we live frugal lives, and magtigom gyud ta sa atong mga, sa ato, no, magtigom gyud ta kwarta. Pero, you know what, talagsaray magtigom para ma-hospital. Mauna nga, under the CFIDP, naa sila'y medical and dental assistance. If you are a registered coconut farmer, kun ma-confine ka ang imong spouse or ang imong beneficiary, pwede mong hatagan og 40,000 pesos nga medical assistance per confinement per quarter. That's a lot of help. And para sa atong mga outpatient, naapod sila'y ihatag nga 5,000 pesos nga medical subsidy para sa outpatient. So nindot kaayo ni nga programa mao nga ato jung ihawag ang mga miyembro sa atong mga kooperatiba kun anaa sila at least 20 kapunuan nga lubi ng pagparehistro isip coconut farmers. And Sir Bob, when mo abot og 51% sa members sa mga co-op coconut farmers na, registered coconut farmers, they can be accredited with the Philippine Coconut Authority. What's in it for them kung ma-accredited sila? Kabalo ba mo? Nga sa tibuok Pilipinas, na ay 39 ka mga co-ops nga nahatagan og shared facilities. Duha ni ani naa sa atong probinsya. Ang isa naa sa Mabini, ang Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. And ang isa naa sa First District, ang Prime Movers Multipurpose Cooperative. Maka-proud kaayo, Sir Bob, tungod kay sa 39 ka mga co-ops nga gihatagan og shared processing facility. Isara sa tibuok Pilipinas ang operational na karon. And that is here in Bohol, naa sa lungsod sa Mabini.
3: Wow.
2: And atong gipaningkamutan nga ang ikaduha nga co-op nga mag-op nga mo-operate na pod ang ilang shared processing facility ang naa sa Corellia. Mauna ang atong di-work out karon together with the Philippine Coconut Authority.
5: Okay, ma'am, BM, no? Ganda, no? Ganda ng mga things to offer, no? But etong 23s, ma'am, na sinasabi mo, balaod na ba niya or just an ordinance? What if kung hindi ka abutog 20, sabihin na natong na ako'y 18?
2: Okay.
5: So, wala na ko'y mapak, wala na ko'y luna.
2: This...
5: hindi ba pwedeng ubusan ng 20 para maka-avail more ang mga little coconut farmers natin?
2: Okay. Actually, Sir Bob, gamay ragyo ng 20. When
5: 20.
2: You start planting coconut trees, ma-inlove you ka sa lubi. And para nako, no, ay even ka ng Sir Ben, ako yung gi-encourage ang atong mga kaigsuunan nga dili lang kay 20. Kay uroy og sabsabon og kanding ng usa, disinuybi na lang.
5: This is
2: not an ordinance. This is a national program.
5: Okay.
2: So, pila ragod pod, pakapini lang pod. No? Oo. Itrain taba ni mo, it's very small. And in ani, kung magtanom ta, PCA has this program nga ilatang alalayan. Dili kay plant lang. Ilad yung gitunan ang spacing o ang design sa pagtanom para this para typhoon resilient
5: okay.
2: Ang
5: design,
2: atong mga coconuts. They will provide us the assistance
5: okay.
2: In the planting and also in the fertilization program.
5: Okay. Ma'am, one last, Sir Atoy. Asa makita ni mga programs ninyo, ma'am? Nakapaskil na ba ni siya or nasa site ng kuan ng imong committee ba?
2: You can see this in the Philippine Coconut Authority
5: so automatically,
2: nga website and even in their Facebook pages.
5: Oh.
2: Pero ako kang hatagan og copy kaysa dili pa mahuman ang co-op. Dapat na anadyo kay 20 kalubingan na tanong.
5: Palis ako giyuta, ma'am. Anyway, daghang salamat na amanday sa website. Thank
2: You're
5: you, Sir
2: welcome.
5: Ato.
4: Okay, salamat kayo si Loloy Totas, pagkasunda ni Sin Gingging. Direkta sa pangutana, o sa pangutana niya, ma-follow up, nga may kalimbigitan sa naunang pangutana.
6: Daghang salamat, Sir Atoy, kaninyong tulo diha, duha ka Sir og si Ma'am Board Member Nanay Lucille Gunay, may buntag. Sa mga naminaw, may buntag. Pangutana na ako, akong ipaabot nga doon sa Provincial Development Officer sa PCDO, Mr. Benjamin Bilieno. Sir, sayod naman ta nga sayang kung mabungkag ang usa ka grupo. Kasagaran sa kooperatiba o mabungkag, naglihok na duna na'y mga pundo, diha pa mabungkag. Sa wapay pundo, way bungkag. Pangutana, Sir. Dili ba mahimo gikan sa inyong opisina nga magpahigayon o mubuhat o guidelines para sa pagpili og opisyal? Kay kadaghanan sa akong nasairan, opisyal. Pag meeting, di makita ang usa. Di makita ang usa. So ang problema, usahay, tuas opisyal. Utuhon ko pangutana, dili ba mahimo, Sir, nga gikan sa inyong opisina as development officer, pangkalambuan, magbuhat mo o guidelines sa pagpili, dili na sa pagpadagan, pagpili pa, sa pagpili o mga opisyalis. Kay na diha ang sinugdan na sa bungkag.
3: Ang salamat, Sir Loloy.
6: Mm-hmm.
3: Ang pagbuo manggut sa co-op, kani ka nang naay autonomiya, unja pag mo pa-member ka, dili pug sanay voluntary and voluntary and open membership. Mm-hmm. Pasabot, dili nato ni imimbro kay naa ni problema. Pero sa steering committee, ato na na gitudlo nila. Maugani nga ang PCDO, before ta na kalarga o programa sa PCDO, naa na libuan na co-op, association co-op, ang among naagian nga mo fail jud sa tutong imong giingon pag abot na nga naa ni kwarta, mag-ijahay na, magkawala na, mo fail jud. Mauna nga naglarga ang atong buhatan sa PCDO, sa mandato sa atong gobernador, unsa may atong solusyon ana. So, ang kadaghanan man gud sa miagi Sir Atoy kay wala gyud tay monitoring and evaluation. Ang atong CDA sa Bohol, upat ra taon ang ilang personahe. Unsa ang sa region mo nang mualalay. Mao siguro nakit-an sa national na kinahanglan na ay PCDO. So, natukod ang PCDO sa mga trainings pa lang na kinahanglan sa co-op, di gyud na ma-provide sa CDA o dire-direcho. Kaya naatay 226 compliant, naapatay bangununon nga mga 200 plus papod. So mauna nga misood ang kuan ang programa sa PCDO nga kinahanglan naatay monitoring and evaluation. Gikan sa pagtukod, hangtod sa matagaan sila o ayuda, tutukan yun na sila. Mauna nga, di yun na tubuagan. Hangtod nga kung naaman sila gikan sa PC, gikan sa kapitulyo nga pondo, ato dyan na, di dyan na nato tantanan nga makaliquidate o mulambo ang ilang co-op. So maunay atong solusyon. Dili ta makabuot, Sir Loloy, sa pagpanday sa Batakang Balaod na atay template nga gikan sa nato pod nga assist nila, mutabang nila. Pero kung butan nato sila, kung sila ang kinsay ilang buhaton nga opisyalis o sa ingana, di ta makabuot. Pero before pa lamang naatay giya, naatay orientation. Ato gitudlo dito nga tan-awa ninyo na magbuo mog steering committee, naamoy ka ng pag-sana-sana, kinsabay ang adyan. Kinsabay angay nato nga ibutang sa presidente, naabay record ni. Adyo na ninyo ibutang. So naatay pag-giya ana sa PCDO.
6: Salamat kay sir. Palwa pangutana akong ipabot nga to ni Board Member Lucy Lagunay, Nanay Palihog. Sa inyong bahin sa ISPE, kalabot sa kooperatiba, basin, muingon lang ko basin, doon na mo'y nakitang solusyon nga malikayan, nga doon ay pagkabungkag sa usa ka kooperatiba nga midaho na unta o namulak na pero nalaya kay wa magkasinabot ang mga kadaguan. Wa ba'y nasiplatan, Board Member Lagunay, ma'am?
2: Okay. Daghang salamat sa imong pangutana, Sir Luloy. Si Nanay Lucille, kasamtangan nga chairperson sa Committee on Cooperatives. And isa sa atong trabaho sa komitiba, ang pag-accredit sa mga nagkalain-lain nato nga co-ops. There is a DILG memorandum that mandates unsa ang mga requirements para ma-accredited sila sa SP. Naapoy ordinansa nga atong gihimo and then mauni ang atong innovation nga gihimo sa committee. Sa una, pag-apply nila, mupasara sila sa ilang requirements and then the SP issues the corresponding resolution accrediting them. However, under sa atong bag-o karon nga pamaagi, ato jung gipangtawag ang mga lideres sa mga co-ops. Ato silang gipangutana kun unsa ang ilang mga challenges nga giatubang. And right there and then, we give them advice on how to strengthen their co-ops. Isa sa lain papod nga innovation is, we see to it nga kun ato silang paatubangon sa SP para maatong mapdungog ang ilang request for accreditation, dapat na ay SEDO, gikan sa PCDO. Unsa maning SEDO, mauni ang gitawag nato og Community Empowerment Development Officer. Kada lungsod, gisito it gid na ni Governor Aris nga naay mga SEDO kay mauni sila ang gitahasan nga moalalay sa atong mga asosasyon, sa atong mga organisasyon, and labaw na gyud sa atong mga kooperatiba para malig-on og molambo sila. Nindot kaayo ang panel nga mao'y nag-determine kung whether pwede nato silang i-accredit or dili. This is composed of different mga from different offices nato diri sa Kapitolyo, and wala joy nagmahay kay pag-ingon nga mauna ilang challenge, ato dayong gipangtawagan ang mga concerned NGAs and mga provincial government offices nga sadik pa sila mogawas, matabangan jud sila nato.
6: Okay. Dagan salamat, Bob Member. Dagan salamat kayo.
2: You're welcome, Sir Lolo.
4: Ni Municipal Councilor Sin Gingging. Pagasundan ni Bruce Abala.
7: Salamat pa rin atoy. Good morning sa tanan natong mga panelists. Kining akong pangutana kung i-address ni Board Member Lucel Lagonay. Ma'am, isip chairperson sa Committee on Cooperative. So, pwede ba natong mahibawaan on sa landmark legislation para sa kayuhan sa mga kooperatiba din sa Bohol?
2: Wala tay gipasa karon nga ordinansa para sa cooperatives, but naatay katong current nga ordinance nga ga-create sa atong Provincial Cooperative and Development Office. Nakakuan naman, nakalatid naman dito kung unsa ang role sa maong nga opisina. So ang ato na lang yung gi-strengthen ang relationship sa atong mga CEDOs with the nagkalain-lain nato nga mga organizations.
7: So, follow-up, kining isip chairperson ka sa Provincial Cooperative Development Council, kining unsa may imong ika-differentiate aning cooperative, Bohol cooperative, Buhiko cooperative, o kining mga lain nga mga kooperatiba. Kaya kining Buhiko, sa akong nainumduman, murag di man imuhatag sila o incentive or dividends sa mga membro. Whereas kining uban ng mga kooperatiba muhatag og dividends sa inika Disyembre. So unsa may imuhang isip at chairperson sa Provincial Cooperative Development Council, unsa nabatay mahimo ani nga matagaan pod og dividend kining mga miyembro sa kooperative miyembro sa Buhiko?
2: Before I say my thoughts, panig ato sang patubagon si Sir Larry kabahin sa Buhiko just to set the tone.
1: Good morning, Kagawad. Kanam si Buhiko or Bohol Electric Cooperative Incorporated, nakabantay man ay incorporated, sa among, correct me if I'm wrong, katong mga naminaw pod, dili siya considered or registered under CDA. So, SEC siya. So, it operates as a corporation, not a cooperative, sir.
7: Amo ba?
1: Yes, sir. So, matingata, nga nung naamay cooperative sa ilang name. Before napasa itong RA 9520, which is the Revised Cooperative Code of the Philippines, which prohibits the use of cooperative sa ilang registered name, si Buhiko nag-exist na, sir. Cooperative na inkuan niya. Na ay certain, di lang ko ka-recall unsa to na balaod, na-retain nila ang name na Buhiko, which na ay cooperative sa ilang name. So,

0: And to our panelists, no? My question is this. Are there tourism players and or stakeholders in Bohol who have formed or are planning to form into cooperatives, tourism sector? Stakeholders or players? Nabay na porma?
1: Sir Bruce, if I can recall it correctly, transport can be considered part of the tourism sector.
0: Some
1: transport ko.
0: Pwede po na sila.
1: Naapod ta sa agriculture, particularly sa mga kana mga delicacies na to. Nga na. But in terms of kana mga tour guides, naa sila'y association but koan wala pa'y co-op.
0: Wala pa sila'y co-op association.
1: Wala pa'y nainumduman. Okay na inumduman pa.
0: Kay kwan being ni previous officer ba co-op, no? And then especially kanina itong BPMPC, I see man god na the benefit of forming co-ops kay.
1: Yes.
0: Like for example, dili ka dako capital. So, investor lang ka, di ang maghaguan na ang officers, mga members of the board sa co-op para makakwarta ang cooperative, whereas ang mga ubang members nga dili officers, investors lang, na sila'y ma, anang dili kay hago nila ba, at least na sila'y, maghuwat sila, na sila'y ma, magayon sumuha ng ako na siyang gitro nga kuhan. So dili kay, wala pag yun na forma nga kuhan, nga cooperatives in the tourism sector, whichever nga kuhan na niya.
1: Sa ako na inom naman Sir Bruce, wala pa.
0: Wala
1: except
0: pa.
1: Sa katong gimension ako na to, katong naa sa food and transport.
0: Mga pa so far. Ah, okay.
1: Yes, sir.
0: So I will go now to my follow-up question. Again, I will throw this to, pwede po si Sir Larry or si Sir Brian or si Ma'am Lucille Mutubagan, you know? Pila naman kabuk ng atong mga cooperatives din sa Bohol nga, which are into the kona, millionaire level na. Pila kabuk, if
2: okay.
0: You can, kwan, if you can, kwan mo, discuss mo.
2: Sige. Dagang salamat, Sir Bruce, sa imong pawatana. Actually, there are four categories sa mga co-ops na atay gitawag og micro-cooperatives. Kaninang mga co-ops nga 3 million and below.
0: Oh, okay.
2: 112 ni sila kabuo.
0: Oh, that's nice.
2: Unya, naatay small cooperative. To be considered as a small co-op, kinahanglan ang imong asset range is 3 million to 15 million. Naatay 62 kabuo.
0: Good.
2: Medium co-ops. Over 15 million to 100 million.
0: Okay.
2: Pila man ni sila? 38. We have large cooperatives. Kanining over 100 million. 3C ni kabuo. And we have 1 billionaire co-op. Kun it's the Bohol Diocesan Multi-Purpose Cooperative or the BDMPC. This is Bohol's pride. Kung imo kong pangutanon, pila gyud tanan ang mga millionaire co-ops,
0: yes,
2: it's 122. Nindot kaayo, no? Pero, usara akong na-mention ganiha nga billionaire. Pero, hapit na pod, naanapod na ay 2 more billionaire co-ops. Makalipay kaayo nga through cooperativism ni improve gyud ang panginabuhi sa kadaghanan sa mga Boholanos.
0: So, ang kukdono na lang sa BPMPC, BDMP. Sige, thank you.
3: Okay, okay, salamat welcome. Kayo. Arita ni Jomer Pikit.
4: Good morning, everyone. We are now facing the threat of El Nino. And as a cooperative, kaya ba manta nga naglangkob yun is mga farmers. So how ready manta, ani, ma'am?
2: Okay. Isa sa atong strength, no, is disaster preparedness. Kabalugid ta nga El Nino will really pose a significant threat labi na gyud sa atong ag

0: agriculture sector. So isa sa atong interventions nga gihimo is ang cloud seeding operations. Naatay pondo sa provincial government nga gigahin para ani, and also nangayo pud ta og pondo gikan sa DA or the Department of Agriculture through the Bureau of Soils and Water Management. And kanunay nga gamiting ang atong task force para pagmitigate sa ill effects sa El Nino.
1: All right, follow-up question. Dunay mga reality magyud ni dunay mga crops gyud nga nangadaot tungod sa El Nino, and mas worse pa posible nga dunay pa yung mga crops gyud nga mga daot, di lang ang mga kaumayan but kitong lain pa sa cooperative. Ma'am, dunay ba yung mga subsidy tong mga members nining atong cooperative, labi na katong mga kanang apektado gyud nabay nga na?
0: With regards to subsidy, dili pa kaayo ko familiar ana no, but nindot unta, I will ask from the different national government agencies and even sa atong OPA ug naa ba tay nagahin nga pondo para subsidy para sa atong farmers. Pero per report as of September 23 gikan sa atong Office of the Provincial Agriculturist, as far as the agri-fishery sector is concerned, ang damage nato sa El Nino has already reached 125,770,000 in ana na. But this is just a report of very few towns, kay naa pa po'y mga lungsod nga wa pa po'y kahatag sa report. Kaning 125 million I'm talking about, 4,304 ka mga farmers ang na-affected. Mm-hmm. And kani, this is just 13 out of the 48 nga LGUs nga report. Thank
1: so,
0: you.
1: Naguhat pa tas mga report po sila?
0: Yes, sir. And ang Office of the Provincial Agriculturist, sila ang gasigi o keep in touch sa atong mga LGUs para makasubmit na pud sila sa ilang damage report. This is really very depressing. Mao nga ang atong provincial government gyud kanunay gamit, kanunay ga-discuss kung unsaon nato pag-mitigate kani nga El Nino.
1: Thank you. Thank you, ma'am.
2: Okay, salamat kayo. Arita ni Bro Sarong.
3: Okay, good morning everyone. Thank you, Sir Atoy. Edwin Sarong, gikan sa Radyo Bulano Network 100.9 FM. Dili unta kumangutana, pero pura magnay usa ka sektor nga maapil sa pagpangutana, no? Kabahin sa ang labing apektado karong mga panahon na, mga ma'am, sir, sa duna ba moy record diha about kooperatiba sa transport group?
4: Yes, sir. Naatay database record sa transport group. But then again, naatay mga unsay tawag ani? Kining mga strategic kwanila.
5: Inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capital Reports. The Capital Reports.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
15: Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash.
16: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
19: para sa Seth Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
21: Kashali na!
22: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
23: Happy Fiesta!
24: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
25: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
26: New Alaksan Extra.
25: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
26: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Problema! Igawas!

0: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: GTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Si Long Ranger Journey.

0: Las 4 de Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot siyempre na maawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
6: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
4: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Balita.

0: Adiway Arde, ang akong pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang Adiway Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimaw na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Oras alas 9:14.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel. Broadcast anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
5: Higala, kumusta? Maayong buntag.

0: Higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong tulumanon. Inyong alagad, garong adlaw nga Biyernes, mga higala. October 9, 2026. Ang ngalan ni Bong Bulyeser. Kini si Alin Doidora, mag-uban-uban tahangtod sa alas 10. Karong buntag, maghisgot sa labing uhay mga panghitabo. Dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Kumusta itong mga katilingbang mga bulanon nga nagpaminaw karon sa itong programa, pinaagi sa ato ang Facebook Live. Sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook, maingon man sa itong mga nagtanaw, nagpaminausab sa itong online streaming sa YouTube o sa tanang mga kahimanan nga maabot sa itong Sibya karong gabi una. Labi na po sa itong mga pinalangga nga mga overseas Filipino workers, OFW, sa nagkanindipit sa Tibuok, Kalibutan, mga sano o mga sana, mayong adlaw kaninyong tanan, hinaut nga namos maing kahimtang sa panglawas. Pirmi mga kaigsunan. Doon mo ibuti padangat sa itong programa karong buntaga. I-text, itawag sa itong mga hotline numbers kaya itong hatagan o pagtagad mayroon man pa sa itong mga text klamo mga kaigsunan kaya itong hatagan o pagtagad karong mga orasa mga higala. Welcome pag-usap sa itong tulumanon, inyong alagad.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Alam tayo may gala sa itong tulumanon. Nagatusong oras doon na tayo DC 8 minutos sa milabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Pag-usab mayong pagpaminaw no, sa itong mga pinalanggang mga suking tipiminaw sa Tibuok, kalibutan, mga higala. Kumusta mo? O inaot nga mayrang panglawas permi? No? Onya sa atong panahon mga kaisunan, pasalamat po tang doon ay mga paguan bisan pa man tuod o naata karon sa gitawag o El Nino mga higala, pero matod sa pag-asa mga kaisunan nga masinati paghihapon nato ang mga paguan-uan mga kaisunan. Kagahapon doon ay mga putol-putol nga pag-uan mga higala no? Ning biyahe ta dito paingon sa lungsod sa De Argos Maribuhok na uga putol-putol ang uwan na rin sa Banderes Cortes, paghuman, pag-abot diha sa Tulay, uwan na po yung uwan, pag-abot na po dito sa dapit sa sentro bahin, uwan na po. So, ingunana ang sistema mga kaigsunan sa ato ang panahon karon mga higala. No? Karong buntag, ato pong gipaabot nga mo deliver sa iyahang mensahe si Gobernador Aris Sumintado. Sa yung ikaupat nga state of the province address mga higala no, ato ning ipapaminaw og masulod dinhi sa tong oras sa inyong alagad program mga kaisunan karong buntaga no, sanglit nagpahigayon pa man og kwan ron kining ni ang misa murag na humana no, kay 8 to 9 a.m. an ang misa ani onya ang part 2 ani arrival no sa mga bisita mga guest 9 to 9:30 a.m. arrival and cocktails no onya 9:31 no basi karong taod-taod no ang sangguni ang panalawigan regular session magpahigayon sa ilahang session actually diha din sa Bohol Cultural Center mga higala. Gihimo karon ang State of the Province address ni Gobernador Aris Sumintado. So mani ang program 9:30 to 11:30 mao ni ang sangguni ang panalawigan regular session mga kaigsunan, call to order, invocation and singing of hymns, roll call, declaration of quorum, approval of journal or proceeding of the previous session. Business of the day, state of the province address no. So why laing business of the day karon mga higala, karong buntaga maulamang ang state of the province address ni Gobernador Aris Sumintado. Adjournment unya sakto pod no, alas 11:46 mahuman gi banabanang mahuman ni og mustik ang gobernador sa iyahang basahon no nga mensahe sa iyahang kining ni ang script no di pareha sa una mga higala nga si President Digong di mistake sa iyahang scripto no kung mag state of the nation address mo na nga lapas no ang usag tunga ka oras nga gitagana para sa suna mahimong duhag tunga no, kay doon na pa may iyang mga adlib mga kaigsunan. Doon na pa may mga icebreaker no para di pod katugon ang mga naminaw. Ha? Importante bitaw na magigala no sa mga ingon ana nga pakigpulong ba sa manang mga province address, nation address no. Importante pod ang icebreaker para katong mga naminaw sa TV o mga audience mismo diha sa venue kung asa gihimo ang pakigpulong. Di katugon tong mga tao no kay magsigira kag yawyo da nga money among imuon kay bao namang matao kun sa imong himuon kay wa may lai mo himuon sa kining ni ang unsa ni kung naa ka sa posisyon sa gobyerno no mga programa mga proyekto para sa katawhan o programa para sa panuga panubig turismo edukasyon agrikultura money mga kuan mga higala mga balik-balik na natong nadunggan sukad pa sa una sa bisan kinsang mga mga lingkod nga mga gobernador, mga mayor, mga presidente, mga kaigsoonan, maurang gina, no? Way laing hisgutan mga kaigsoonan, pagsumpo sa kriminalidad. Karon kaha, unsay mga bagkabaguhan, unsay mga pasabog pod, doon na ba kahay mga pasabog? Ang atong mga ang atong gobernador o doon na pa ba'y mga dugang pang mga significance sa mga mensahe nga ipaabot ang atong gobernador Aris Mintado ngadto sa atong mga bulanon, pero sure ko hisgutan ni ini ang umaabot nga pag-abli pohon sa whale shark watching, no, karong buwan sa Nobyembre, sunod buwan mga igala, kay nasirado man eh, no, nasirado ni adtong buwan sa Pebrero, no? Kung wa ko masayo pang higala, buwan sa Pebrero na sirado ning whale shark watching activity, no, gumikan kay dunay mga violation sa ordinansa, which is number one, kining paglawog o pagpakaon aning mga butanding mga higala nga gibawal sa existing ordinance. Kining existing ordinance mga higala, sa wa pa magobernador si Aris Mintado ani, naa na ning ordinansa ha, unya nakit-an dito sa mga environmentalist nga basig lain na pong suspension order ang atubangon sa gobernador kay dunay nakita nga violation. Ogwa kabadlong ang provincial government nga doon na di ay mga nanggalawag mga higala sa Butanding. So nakita na sa mga concerned agency, mga environmentalist o gato mga kwan, mga grupo, mga kaigsoonan nga nakikita ani nga bawal ni. So mana nga gidali-dali dayon og pasirado kay nanaghan ang mga naghimo ani, no, mga naghimo og whale shark feeding mga higala diha sa ilabina diha sa lungsod sa Dawis nga mao gyud toy mura og matud pa sa atong mga kaubanan mga higala mao toy nagdaglawgaw sa kining niang whale shark watching activity imbes malinawon tong Lilag Albor ni sud ning lungsod sa Dawis mga higala. O niya, tuapay giningi ang former mayor dito nga mi-issue og sa to, kanang gitawag og dili siya business permit mga higala, mura og temporary ra nga pagtugot ngadto sa operator mao tong nalawgaw og maayo mga higala, nakuridas na nasirhan ang tanang mga whale shark watching. Tungod ni ato, matagituuhan mga kaigsoonan nga nakaapekto, no, sa pagkunhod sa turista. Ilabi na gikan sa lungsod sa alungsod sa nasod sa Korea mga kaigsoonan, no? Kay mao pagkuno toy paboritos mga Koreano ang pagtan-aw og mga dagkong mga dambuhala ng mga isda. Whale shark matching mga kaigsoonan. Unya dungan pud to nga nagsugod na pod ang krisis, no, ko dung gumikan kay dunay economic recession, no, dito sa Korea mga igala, mao na nga nagdugandungan hangtod karon nga niabot ang global crisis mga kaigsoonan, gumikan aning padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo tungod sa wa pay kasulbarang gubat, giyera sa Middle East o ubang mga nasod mga igala nga nalambigit ani mo ni nga karon, no, gipaabot nga i-announce his gobernador iyan ning isgutan atol sa iyang state of the province address kining nasinati nga kamingaw sa turismo dinhi sa atong provincias Bohol mga higala, gumikan aning atong mga nasinati pod, no, nga dili lang dere sa Bohol nasinati kun dili tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan mga higala. Dunay caller, good morning.
1: Hello, good morning, Alin.
0: Good morning, Kagawa Jerry.
1: Yes, bahin anang imong giskutan bitawng whale shark watching.
0: Mm.
1: Naglibog ko din sa Bohol. Kaya nga naman dito sa Cebu, tinuod baga, nagapadayon gapon ang naadya sa kininiang dito sa Cebu.
0: Uslob.
1: Sa Uslob?
0: Oo, nagpadayon man.
1: Unya, wa na mag-feeding.
0: Wa pa mahibaw pero na ay basis mga kuan wa pa man tagkaadto pero basis sa itong mga nadunggan, no, nga dunay feeding dito?
1: Well, ako lang ba? Ang ato mga lideres din sa Bohol, labi na ang ato mga miyembro sa provincial kaniniyang sanggol niyang palalawigan, dapat unta mo bisita po din sila dito sa Oslo, Cebu. Kaya maura magyapon ang paagi, whale shark watching, o diya nakahatag ni og kalambuan sa tourism industry din sa Bohol.
0: Maugodun ta?
1: Yeah. Mm. Ano wak manahimu ah?
0: Kuan, ang nakidiferensya mangudani, ang Cebu, wala sila ordinansa nga nagbawal sa feeding. Ang ato adere, dunay ordinansa. So, morgin ay nagalahian diha kay og dunay ordinansa, kinhanglan man nga sundon, tumanon.
1: Ano gagama malagig ordinansa?
0: Mawalagi.
1: Mawalagi, pangutana na to ba? Ang ato gusto nga kinalan mo lambo ang atong tourism industry din eh.
0: Hmm.
1: Ang mga Koreano o uban pang mga turista gawa sa atong nasod, gusto sila mo tanaw ano din ang whale shark watching din eh.
0: Hmm.
1: Mabitawing awat ng uban no, diya sa Lila Pamanto Gauna.
0: Hmm.
1: Yung sunod ang Albor.
0: Albor.
1: Yung ang Dawis.
0: Oo. Oh.
1: Oh, pag sunod-sunod, kailan tanaw mo rin mag-maayo nga negosyo. So, naon sabay noon, dapat unta ang ilang gigama untang ordinansa nga, usara o duhara ka kanina nga whale shark watching ang itugot. Regulated ba? Pero, og mayon, og gagama sila ang ordinansa nga gidili ang feeding, so sila rin po ga pok-pok sa ilang ulo diha sa atok kita mga kininiang investor ba? Ha? Ilar pong ipokpok ang investor na to bahin aning whale shark watching. Kaya ganong gagama man silang ordinansa o panalitan o gidili magkana sa DNR. So, sa may diferensya sa DNR sa Cebu o sa Dinhe?
0: Dili na sa DNR, I think sa ilahang kuan po, sa ilahang kuan dito.
1: Saman.
0: Sa sangguniang panlalawigan sa Cebu, no? Kay umayungan tag kining niang DNR, magagar pero ang DNR, umayungan ang province of Bohol nga DNR, doon na may kuandere, doon na may ordinansa nga bawal yun ang feeding. So, kunsay naas kuan, naas balaod, maura po ito i-impose, implement po sa DNR nga magdakop sila or unsa ba mangbadlong mao bitaw ning gi kuan karon gi amindahan ning ordinansa ha nga yeah. Pero wa nagpabilin gihapon ang no feeding so mao lagi na mas maayo sigurong tun-an o i-refill ba mahimo ba na ikaw konsehal ning agi magigtag magbabalaod
1: okay konsehal din sa tagbilaran dili lang ko ingonoga pugngan kanini ang pag-feeding kay namay na himatabo dito sa Sugbo. O sabay difference sa Sugbo o din sa Bohol.
0: Wago, pariharo ko ng...
1: Bukuha kita taong mga turista nga mutanaw o niya maka income ta. So, additional man na, ang ato lang tiyali, ang atong mga official din sa Bohol, murag na hadlok na kay ng agi naman kung na sila o ka-suspended.
0: Oh, mo na, tinuod.
1: Na hadlok sila kay bisan ang atong gobernador gani, nga waon ta makatambong, wa makatanaw, wadi pa siya gobernador, niya na-appeal naman hinoon siya pagka-suspended.
0: Oh, okay. Basta pagkangan nga cover na sa imhang probinsya, ikaw mag-iikuan na.
1: Pero sa kung tanaw, huwag labot ang DNR na.
0: Sa asa?
1: Environment mo na.
0: Oo, good. Labot
1: natural ang... Natural resources mo na.
0: Labot good ang DNR na.
1: Oo, lagi na. So, tiyali, tiyali na sila ECC. Environmental Clearance Certificate. O Compliance Certificate magkaon sa ba niya. So, tiyali na sa ako lang po tanaw, mas may reviewon tiyali ang ordinance sa asong sa itong sanggunyang panlalawigan o niya dayon, kung mahimo, mubisita ang komite na nga nag-regulate na dito Sugbo.
0: Sa may pasabot ni mong ribihon nga tangtangon ang bawal nga paglaog?
1: Kanang usan na sa mga paagi kinta nga mo na naka murag ko murag managana ang mga mga investor nga dili palawgan kay malingaw man ang mga turista og mo hatag po siya lawog po kay makita man og panalitag way lawog kay di ba po sila kakita ani ni ang butanding og panalitan og way lawog.
0: Unya usapa wa pambutan nakadungog balita nga butanding gilawgan namatay.
1: Wa gyud.
0: Ah.
1: Oh, hindaghan hinon ang butanding.
0: Daghan noon kay muangay man og di naman mangitag pagkaon.
1: Oh, mo lagi na patunta ang ato mga magbabalaod dinhi sa lalawigan sa Bohol. Dapat ang especially ang atong provincial mga board members mo adto dito mo mo tan-aw dito sugbo nga no manenggi allowed money na ba na abaga ga feeding ba sila o wala o na kinsa may angay tan pangutan-aw na ni ang DNR ba kay og panalitan og way ga way wag kentay ingon og buot nila so sila ray ga pokpok sa ilang ulo sa atong tourism industry dinhi sa Bohol. Mora po na ako, Lino, ay ang ako natingata, sayang ba ang atong mga investment rin sa Bohol, labi na sa turismo, ang kusog na baon ito, hinginay na hinoon, gumikan kay tuwan naman sa Vietnam ang ubang mga turista inoon sa Korea. Okay, dagang salamat, Alen, o gabay.
0: Di ay text de rematulpe niya, suntok sa buwan ng feeding whale shark, maigo ang Geopark Award sa Bohol.
1: Ang rason gumikan kay kita kanang an man ta sa UNESCO Geopark no?
0: UNESCO Global Geopark
1: oh, diyan na
0: usap pod na siguro no kay daghan man ang gitan-aw sa kuan para magpabilin nga ang titulo nga Geopark sa Bohol.
1: Oh, ang pangutan na og gidili mo pod og panalita nga apil ta sa Geopark sa Bohol. Oh, apel ba na nga dili ta mag-feeding?
0: Manay pangutana pod, pangutana pod og apel ba na sa criteria nga og di ka mag-feeding?
1: Kinahanglan mag-research ta.
0: Oo.
1: Oh, i-research na to daan o kinini ang gumikan kay UNESCO. I-research na to daan o kinini ang gumikan kay UNESCO Global Geopark sa Bohol. Apel ba niya nga dili ta mahimo nga mag-feeding og kini niya nga kini nga whale shark watching no. So mura niya kini niya nga alin may buntag ni mo dia.
0: Salamat kayo, mayong buntag.
1: May buntag.
0: International prohibition ang feeding whale sharks no. So bot pasabot og international prohibition. Sige ko anto sige og kining ni ang ka sige violate no ang Cebu di ay ani pabadlong sila maayo kay wa man sila mo sunod sa kining ni ang balaod nga bawal lawgan ang mga butanding mga gyala. Anyway, dinis tong lalawigan sa Bohol karong sunod buwan. Ablihan naman ni kay naa naman is ordinansa nga mura og nausa ba to duha ka buwan ang close season aning whale shark mga higala unya ablihan og balik Nobyembre onwards hangtod na sa buwan sa Hunyo-Hulyo no tempabuton og mosunod ba pod no ang mga operator ani pero sure ko mahigala doon na gihapon ni mga kawat-kawat o kwan. Kining ni ang paglawog o whale shark. Kaya gani hangtod karon doon na may gidungo gihapon nga gasigig tuwa o whale shark diha sa lungsod sa Dawis mga higala. Walang gaya makasakop o kwarag gaya makakuhag video. Pero doon ay itong mga nadunggan no? Nga gapadayon sa panglawog o mga whale shark diha sa lungsod sa Dawis. Kaya daghan man po diha mga higala. No, unya gani diha to ang kon kining ni ang operation dihang dapita, no? Kadtong gidagsa pod, no? Unya usapa competition manguni sa negosyo, no? Kay syempre kung mag-operate diha sa lungsod sa Dawis, magmingaw tong lila og albor, no? Kay mga turista, for example, mga Koreano, inigtugpa nila sa airport mga higala, diretso na sa mga kwan, diretso na sa mga whale shark, no? Hapit lagamay sa hotel unya. Dool ra kayo di na kinahanglan mo travel pa og layo mga kaigsunan niya. Apektuhan ang kwan kining ni ang negosyo pod sa whale shark watching dito sa Albor og sa lungsod sa Lila mga kaigsunan. So ato paaboto na, no? Kay Nobyembre man sugdan ablihan mga igala ang kining ni ang maong unsa ni operation. So tong paabutog unsay mga panghitabo diha puhon-puhon, no? So lain nga bahin posibleng hisgutan pod sa gobernador karong buntaga, no, ang kining ni ang ato ang kahimtang sa panuga tinis atong probinsya sa Bohol mga kaigsoonan, no? Atong gisuwayan og kining ni ang kuha og statement, no, ang mga opisyales sa provincial government sa Bohol kung unsa ilahang stand bahin aning panawagan sa consumer group, no, kining energy advocates diha sa Cebu.

nga amindahon o ripasuhon ang atong balaod nga nagdili o nagban sa coal-fired power plant, no? Dinhi sa Bohol, kay doon na may ordinansa ani 2018 ang probinsya sa Bohol, ang provincial government, ang Sangguniang Panalawigan sa tuig 2018 nagpasar man ig balaod nga bawal gyud ang pag-sud og investor nga mo tukod og coal-fired power plant pang higala, no? So atong gipangayuan og komento ang pipila ka mga opisyales sa Bohol na dumili pa sila nga mohatag og pamahayag kay gipaabot pa og unsay standpod mismo sa gobernador bahin ani, no? O ginahanglan bang ripasuhon para makasood na ang mga dagkong planta sama sa coal-fired power plant kaysa pagkakaroon mga igala, no? Wa man kunoy laing kasaligan og baratong klase sa kuryente mga higala ginirabanggikan sa coal-fired power plants, no? Unya kini naana ni sa ato mga silingan sa Cebu, sa Iloilo, gani matod sa taga NGCP mga kaisunan nga kining ni ang nahimong guest ni atong nakalabayng semana sa Capitol Report nga na-interview sa itong kauban pod nga ang coal-fired power plant sa Iloilo nas mismong syudad, no? So iyang gi-suggest nga mohimo og benchmark ang ato ang mga opisyales sa Bohol aron makita nila ang mga datos, no? Apil na kon makadaot ba sa environment, do na bay harmful effect sa mga tao mismo ang pagtukod og planta kay mo mani ang kuan gikahadlukan mga igala mong nagmugna tagudinan sa nga di ta magpasuod og coal-fired power plant in Isbuhol gumikan kay makadaot sa kinayahan, makadaot sa panglawas sa tao, no? Mana nga di good mo sugot, no? Dunay ordinansa, dunay balaod ang atong probinsya nga di ta mo dawat og coal-fired power plant karon. Doon na may mga planta di ay nga nang barog nang gipangtukod ani nga uling coal-fired power plant diha sa Iloilo og sa Cebu, dito sa Mindanao. Mausab ni ang kasagarang ginagamit nga mga source of energy mga higala kining coal-fired power plant. Unya there is atong probinsya sa Bohol bisag wa tay coal plant ang atong gigamit nga kining ni ang supplies kuryente, gikontrata sa atong mga distribution utilities, dakong porsyon ang gikan sa mga planta sa coal, mga higala. So, mura og mahog nga ironic pod kayo nga kita nagdili or gabawal or gabanta sa coal plant pero ang atong gigamit nga source of kuryente gikan sa mga planta nga coal-fired power plant pa kay kaigsunan. So, atong paaboton, ugunsay, i-appeal ba na sa gobernador siyang supa karon? Okay, nakadungog naman siguro siya sa atong mga balita. No? Sure ko nga nag-monitor po nis ang atong gobernador sa mga balita po, no? Ilabi na hisgutan ng enerhiya mga higala, no? Kay appeal man po siya sa isip sakop sa Regional Development Council RDC7 nga nahisgutan po ni dito mga kaigsunan, no? So atong paaboton og maapil ba na mahigala pero ang aya na bakapon nga ripasuhon amindahon ang balaod sa probinsya mao nay dakong pangutana, no? Og magpabilin pa ba gihapon ta nga magsalig gihapon og kuryente gikan sa laing probinsya mga higala, no? Kay kining mga solar god ibaligya pa maghihapon ni dito sa wholesale electricity spot market mga kaigsunan, ha? Ibaligya paghihapon ni dito man ang dili direkta gyud nga maka benepisyo ang mga tao kung dunay solar power plant diya sa ihang lugar maka benepisyo ani ang LGU kay ang buhis, no? Ang mga buhisanan sa negosyo kay negosyo man na, no? Onya siguro dunay mga internal agreement na
dunay mahatag nga supply sa kuryente ngadto sa mga kining niang government establishments sa mga munisipyo nga apilan po nilag supply gikan sa solar mga higala. So posibleng usa na sa mga agreement tali sa LGU o sa mga kumpanya sa solar plant nga naa sa mga lugar. So katuna na muraog hapit na po na mahuman o kanang operational karon diya sa lungsod sa Daguhoy. Murag dito po subay. Doon ay ongoing dito nga pagtukod sa solar power plant mga kaigsunan. Sa lain nga bahin, posibleng hisgutan usab sa gobernador karon ang mga pagpangandam, no? Sige na magpangandam ang higala o unsa pa'y mga long-term plan, no? Long-term preparation sa provincial government kahit long-term ang puning El Nino karon, no? Hangtod pa ni sa unang bahin sa 2027 mga higala, masinati na to, no? Niya matod sa kining ni ang WHO World Health Organization or sa United Nations ba tong masinati nato ang Super El Nino mga higala, no? So mao ni ang usapos mga pangandaman sa pagkakaron kasi ginagpangandam in fairness sa provincial government kahit naka-ready naman ang team sa cloud seeding operation, no? Di pa hinuon makahimog cloud seeding ron gumikan kay gasige pamag-uwan lisod pud kayo og mag cloud seeding unya mo kusog ang uwan kagahapon dihay mga kusog nga uwan mga higala, no? I don't know karong adlaw karong buntaga og nakauwan ba sa ubang mga lugar, no? Leres tagbilaran og masilingang lungsod medyo mingaw man ang atong kawanangan mga kaisunan wa maiwan. Pero sa ubang mga lungsod dunay mga panagsa mga paguan mga higala. So mapod nay kining ni ang gipaabot no sa cloud seeding operations team kung makasugod na ba sila og karon mga target unta October 9 no sa cloud seeding operation. I-follow up ni Rong Tautau o doon nakasugod na bagyod ang cloud seeding, mga higala. Alas 9.47, atong gitanaw ng live feed sa provincial government, mga higala, silang Facebook. Wa pa gitkasugod dito, no? Wa pa makakinig ni ang purma, ang venue sa State of the Province address. Moraga picture taking pa rito mahigala. So basig bang alas 10 pa ni mo kuan? Alas 10 pa ni mo sud ning sangguni ang panalawigan musugod sa ilahang regular nga session. Good morning sa ato mga nag-view sa Facebook Live nato ni Doors Kaluyong. Mayong buntag. Doon na tayo 17 viewers dere sa itong Facebook Live. Ariputa sa ato ang mga nag-view no sa ato mga texters. Uling ng call. Igo na po Geopark. So, watay dag-anan de ani. Gumikan aning Geopark nga title mga higala. Daghan o bawal. Ha? Bawal ang call. Oh, bitaw sakto ang atong texter kay hugaw man. Basta maghisgot tag uling, ha? Sa color pa lang sa uling daan, uling gyud, na? Itumon hugaw. Unya. Pero karon matud pa nga man tama pupunta mahibaw tinuod ba? Dunay mga modern technology karon nga gigamit sa mga kumpanya. Kasagaran ni Abuitis man ang gakuan ani. Abuitis ang sa Mindanao o diha sa Cebu. Abuitis ang nanag-iya aning maong mga coal-fired power plant, no? Matod pa nga doon ay mga modern technology nga di na gyud kuno pareha sa una nga hugaw or makadaot sa kinaiyahan kining buga.
sa aso. Kay iligtan-aw nimo puti na mga aso. Di pareha sa unang mga panahon, mga igala nga ang naggamit o uling para sa kuryente, mga igala. Perting ituma mo, alis ngaw sa kuan, panghaw. Karon puti na ko, no? So, di na magkadaot. Matod pa, no? Kay wa man punta, di man ta eksperto ana, wa punta kasuway, no? Nakakita lang ta, no? Nakakita lang ta, no? Nga mo na gipanggamit mga higala dito sa Mindanao. Wa man pa ka report dito nga dunay mga nangadaot nga mga tao, nangasakit gumikan aning gold power plant. Sa una, dito pa ta sa Mindanao mga higala, grabing rally ani, no? Itong mga progresibong pundok, no? Nga di gyud mo sugot nga matukod ning coal plant pang kaisunan, no? Pero nagpadayon hangtod ron na naghan ang mga coal plant dito, wa na pud sila problema sa kuryente, no? Usahay dunay pagkunhod sa supply sa kuryente gumikan kay ang Mindanao musupply mapos Bisayas, no? Kay kuwangon ra man ang atong supply sa kuryente mga higala dinhi sa Bisayas mga kaigsunan kay pipila ra man. So mo supply ang Mindanao, no? Mana nga kuwangon sila dito pero og ila-ilahara sufficient kayo. Wa ta makadungog og kining ni ang magkanunay ang problema sa supplies kuryente diha sa Mindanao mga higala. Ang problema ra gyud kayo kining Bisayas, so sahay dito sa Metro Manila pod, no? Panahon og kaning ting init panahog karon El Nino mga igala gumikan kay kasagaran nato kung ting init gamit sa tanang mga cooling system mga aircon electric fan mo na nga magdungan tanan so di kaapas ang supply sa demand mga igala no di makaapas ang supply sa demand atong timbayaon nato mga sukin tipiminaw mga silingan diya sa New Lourdes Cortes sa ISO o sa itong mga tagalungsod sa Cortes, mayong pagpaminaw o mayong gabi. Mayong buntag, welcome, no, sa itong programa. O niya atong mga kiningni ang suking tipiminaw pod, no, diha sa kiningni ang lungsod sa Baclayon. Atong gitawagan ang Baclayon kaganiha, MDRRMO. Mga higala, ha? Para mo update ta sa ilahang unsa na sitwasyon sa ilang kuan diha kay naghimo man og inspeksyon, no, ang taga MGB BC ko, no, ang MDRRMO kay di siya magpa-interview kay BC. Mm-hmm. So base sige pa siya pangitag asa tong sinkhole dapit, no? Kay wa pa man makatubag mga kaisunan. Ato lang po paabuton kay atong gitawagan po si Sir Anggong Damalerio, ang atong hepe sa PDRRMO, medyo busy po ron, kaya naaman siya diha sa kuan. Diha sa may, unsa ni, kining ni ang SUPA sa Bohol Cultural Center ni Tambong Manig, State of the Province Address, mga kaigsuunan. Unya hisgot po taglaing environment mga higala, no, ang kanhi mayor sa Sagbayan na lutsan kuno ni og warrant of arrest pastilan, ha, karon ba ni, ha, dunay balita dire mga kaigsunan ni atong Oktubre 7 na lutsan kuno og warrant of arrest unya may surrender, no, human nga adunay warrant of arrest kalabutan ni sa katong controversial nga Captain's Peak resort diin daghang mga opisyales ato pati ang atong gobernador na suspenso, no, gumikan aning kaso sa Captain's Peak resort mga igala nya karon do na nagay warrant of arrest, no, pero ni ko ani ni surrender o niya dunay piyansa man ni 90,000 pesos. Parihan is kadto mga kapitan, no, nga nalutsan og warrant of arrest pod.

0: Leyte ubay mga higala. Di man siguro na kada oras diya, murag schedule, murag once a day raman. So, hassle ni sa part nila, no? Gasto pa, hassle pa sa oras. Mauna nga, basta kuan, basta hilabtan ang kinaiyahan, lisod po dugbaos ni, kay hasul-hasulon tag maayo. Pero ang uban ani, buha mamirma na nakuan lang yun. Kining ni ang nadamay lang yun mga higala. No, nadamay lang yun tungod aning sa kong personal, ang DNR manuntay manubag ani tanan, no? Kay sila may last nga mo tanaw anang mga papilis o angayan ba ng pirmahan o angayan ba ng aprobahan, angayan ba ng hatagan ng permit, angayan ba na nga pa-operiton, no? Kay ilaha man ang trabaho, DNR, ilabi na og ang mga establishment taas sa mga protected area, no? So dapat ang DNR may kuan ani, DNR mo ay dunay kaso ani mga higala, sila mo ay ayuhon anis balaod, no? Pero sa manlagi basta mo appeal pug ka mga barangay kapitan, barangay official, mga municipal officials, no? Way mahimo mga kaigsoonan, no? So mana nga kining ni ang hassle ha, sa part sa mga barangay officialis nga ilabi na katong wa na sa katungdanan mga higala. O niya, wa na sa wa na laing pangita mga kaigsoonan, no? Gasto kaugalingong bulsa ang kuot may lang og dunay musuporta, no? Masuportaan po sila sa taga DNR nga mga gamita gasto dito, no? Pero ugwa magantos, no, sa mapait nga kahimtang karon sa mga nalutsan o warrant o baris nga mga opisyales gumikan aning kaso sa Captain Speak Resort mga kaigsoonan. Bueno, na tapos ang atong tulumanon. Daghan kayo salamat. Atong paaboto na lang karong taon-taon, no, ang programa sa provincial government, ang paghatod og State of the Province Address ni Gobernador Aris Mintado atong wahago itong mga bulanon nga maminaw og unsay ganahan ba mo or unsay inyuhang nakuwangan inighuman sa kwan ba? Inighuman sa pagbatbat sa gobernador si ihang supa. Doon na ba'y kuwang? Doon na ba'y sobra? O doon na ba'y gusto ninyong paminawon nga wa ninyo mapaminawi mga kaigsoonan? Sa ngalan ni Bong Bulyeser, kini si Alin Duidora, dagay salamat sa itong mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon ni inyong alagad, kauban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric. Dagay salamat, maayong buntag, keep safe, God bless us all.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Tatna, hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Ala sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, battery and motorite o na construction materials. Kumos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated. Sa Dan, Lerbin, Tingning atong syudad sa Tagbilaran.
2: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga dunay hilanat.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Problema! Ikaw

0: ang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
6: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Common causes of water leaks, corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
9: More water, more life.
10: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
11: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
12: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
14: Ang istasyon sa katawhan.
15: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
16: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unang-una ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug nabatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon pagpakabana bulanon.

0: products. Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
2: Mabuhat ba na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kinahanglan sa Bildo, anihana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto ba ka sa barato pero dili sigurado? O adto ba ka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
7: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
8: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Pumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
11: Para sa chance manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Kasyali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
17: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
18: Oh! Ipawin niyo metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
19: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
20: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan! Dahil walang aw sa paw!
21: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
22: For better life!

0: Oras alas 12:09.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
0: Higala, kumusta? Mayong udtog ni si Allen Doidora maghatod sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Ugtong Tutok. Karong adlaw nga Biyernes, bitsa 9 sa Oktubre. Uban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop og ni Eric ini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita din sa itong dapit. Maguhay pa lang nahuman ang State of the Province Address ni Gobernador Aris Sumintado. Mga nagadaiyang programa ang gilatag sa Gobernador alang sa musunod pang pagpadayon sa iyang termino. Samtang sa laing bahin sa balita, gikan sa kauluhan, kanhi Presidente Rodrigo Duterte fit to stand sa trial matod sa ICC. Samtang sa balita usab sa gawas, pagatubang og kaso sa US ang duha ka mga kanhi leader sa gawas. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.

0: Alas 12 sa o alas 12:22 aritas balita gikan sa kauluhan gibutyag sa International Criminal Court nga fit to stand o fit to stand sa trial si former President Digong Duterte. Ani ang dugang detalye sa UNTV.
1: Fit to stand trial o kayang makilahok sa paglilitis. Ito ang inanunsyo ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC patungkol sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kumbinsido ang Trial Chamber na epektibong magagampanan ni FPRRD ang kanyang mga karapatan sa isang patas na paglilitis. Ang pasyaanya ng mga hukom ay batay sa findings ng isang independent panel of experts at submissions ng mga partido kaugnay sa isyo. Nakitaan niya ng expert panel na may kakayahan ang akusado na maintindihan ang mga sakdal, ang layon at may kapasidad na makasunod sa proseso ng paglilitis kabilang na ang magiging bunga ng pagpasok ng plea. Itinakda ang pagsisimula ng paglilitis sa mga kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte sa November 30 ngayong taon.
0: Samtang sa balita sa gawas, mo-file ang US prosecutor og bagong criminal charge batok sa kanhi presidente sa Venezuela, President Nicolas Maduro og sayang asawang Cecilia Flores kalabot sa gingong pagpangabuso sa mga Amerikanong napriso sa Venezuela. Dugang detalye sa Net 25.
2: Maghahain ang U.S. prosecutor sa bagong criminal charges laban kay dating Venezuelan President Nicolas Maduro at sa asawa nitong Cecilia Flores kaugnay na umano'y pag-torture sa mga Amerikanong nakadetenes sa Venezuela. Nauugnay ang mga bagong paratang sa mahigit isang dosenang American citizens na umano'y iligal na detene sa mga bilangguan ng Venezuela sa 13 years na pamumuno ni Maduro. Sinabi ng U.S. official na pwedeng isampa ang mga bagong charges ngayong Webes. Pinag-aaralan din ng mga investigador ang mga reklamo laban sa iba pang Venezuelan officials na posibleng sangkot sa umano'y pag-torture. Una ng kinasuhan sa Maduro at Flores na mga kasong may kaugnayan sa drug trafficking at nag-plead sila ng not guilty. Samantala, hiniling ni Flores sa U.S. court na palayain siya mula sa detention para makatanggap ng medical treatment pero mariin itong tinutulan ng federal prosecutors.
0: Makuto naglangkob sa itong mga balita garong adlaw nga Biyernes, mga balita sa Alturas Group, balita sa Utong Tutok. Sa ngalan sa kinitibukang nga puwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban ni Eric kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang Alturas Group, balita sa Utong Tutok. At ang iugbang adlawa ang mga nagbagang balita sa Utong Tutok.

0: Mohola, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan-asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: DTX 500.
5: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Oh, ganun mo kung ano man ay mong dagway, pre.
7: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ganun aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadupulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
6: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
7: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
6: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
7: Wala, pre. Magpagama pa ko.
6: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan nimo na ang mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
7: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
6: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
7: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
6: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
7: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
6: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
7: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo po ulahi sa trend karon.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: It's me, your auntie! Diskartehan nato na! Rexidol Forte, ang mas-pas-pas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes! Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang mubanat, ang idol na kung mudiskarte, Rexidol Forte!
4: Anagang Unilabian!
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
7: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
8: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang diway arde, o kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
9: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na kita na niya yung kagandahan ng project nila at yung purpose na pamitin natin yung sun.
1: Thankful naman kami, at least makatulong, kasi tama naman yung purpose na nirequest talaga to. Kasi kung titignan mo yung lakas ng alon, talagang aabot siya dito sa mga resort natin. Kakainin talaga yung bumbungan. Pero by this seawall, mapoprotektahan yung sun natin. And at the same time, naglagay din po tayo ng floating docks para dun sa ating mga nag-scuba diving, nag-island tour. So, para maingatan, kasi dati dumidiretso lahat yan dito sa

0: Inuman na, Hinebra na, Jens Tanalo promo. Tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Hinebra San Miguel, Primera, o Freedom Island. At i-claim ang premyo sa partner redemption stores. Kasyali na!
1: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC FAR. Promo number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sigurado kalau malam naik lagi berikan saat kini Tafanis Bake Shop lamian ngatur tayin saya mada impanada bibingka syupau uguban Tafanis Bake Shop atau nato mengaikala ang mga produkto sa Tafanis Bake Shop mapalit nato diha sa BQ Mall sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall para sa iyong mga order. Pwede ka mong mudirin sa dito sa main brand sa Tafanis Bake Shop o Blasyon Lungsod Siluway. Masa diha ang nindot kayo na refreshment parlor sa Tafanis Bake Shop at nangyaginig lamian kapakawin. Sama sa dinuguan o butog, tumaya, si Guante Spaghetti, Fried Chicken, Humbang Bamboy, Pansit, o Dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light in every bite.
1: D-D-Y-R-D. Gisaligan.

0: Dala ko mas tagmayang adlong biyernes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome mag welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 9, 2026. Lais matampo na usap mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Wilma. Stand by Wilma, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ng atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS og U-Aid tumpak para nga mapakgang og makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by Wilma, alang sa imusuwat. Dinis siyempre sa atong tulumanon, Sensor Lee, Ate Arlene.

lamang ko sa pangalang Wilma. 47 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Tagum, Davao del Norte. Usa ko sa libuhang suking tigpaminaw sa imong programa ate. Wa ko magtuo nga usa ka adlaw, ako na usab ang magpadangat sa kuswa tampo para mangayo sa inyong mga opinion. Dugay naming bulag sa kumbana ate. Kapindikada na. Naami upat ka mga anak nga nabilin sa akong poder ate. Ako ang naningkamot para mapatapos sila sa ilang pagtuon. Kaya nga akong kanibana, nakabato na og iyang kaugalingong pamilya. Na ako'y kaipon, nga dugay na pudmi, apan wa mi nakabato og anak. Kami na lang ang nahibilin sa balay. Tungod kay naa na may tagsa-tagsa, kakinabuhi ang ako mga anak ate. Tulo na sila, nga dunay kaugalingong pamilya. Samtang ang akong isa ka anak na narbaho, tuas sa layo. Panagsa na lang yung makapauli. Sa tinuod lang, mingawon ko sa panahon nga ako pa silang kauban. Namiss na ako ang mga bibo nga panimalay. Kanunay na akong ipangita ang ilahang presensya. Kung pwede palang ibalik ang panahon at gagmay pa sila ate. Akong asa, mula kao gani ko maglumbag panghilak mo ayaw. Panahon nga ako ang sentro sa ilang kinabuhi. Kanang feeling nimo importante kaayo ka. Halos taod-taod na lang madunggan nimo ang pulong nga mama. Pulong nga makapahupay sa mga kasakit ug kakapoy sa usa ka inahan. Sa akong pangidaron, abi nako nahuman na ang panahon nga magatiman pa ko og gagmay nga bata. Apan lahi ang plano sa kinabuhi na ako'y ka-live-in nga si Nestor ate. Dugay na mi nga nag-uban. Ug bisan gusto unta namo nga makabaton og kaugalingong anak. Apan wa gid kini gihatag kanamo. Nakaabot mi sa punto nga gidawat na lang namo ang among kahimtang. Apan sa kaadlaw ni Ana ate. Ang among pangandoy gihatag kanamo. Dili sa pamaagi nga gusto namo ate. Usa katulog at tuig nga bata ang miabot sa among kinabuhi ni Nestor, Ate R.

gasto. Gingnan ako siya nga wa mi plano nga magpabayad. Kabubot o namo nga tabangan ang bata. Magituring namong anak. Apan ang saon, wa ko'y katungod nga ang kunon siya nga mamahimong amo. Bugat ang akong buot ate. Nga ihatag na ko siya. Gisultihan na mo ang bata. Nga siya ang tinuod niyang mama. Apan mihilak ang bata ate. Ako kuno iyang mama. Gusto siya mudagan ako apan gipugngan siya sa iyang inahan. Murag gikumot ang akong kasing-kasing sa kasakit ate. Gusto ko siyang gakson apan dili na nako mabuhat. Grabing hilak sa bata kay dili mo uban sa iyang mama. Apan nadalagid siya sa iyang inahan ate. Paglakaw niya, mitindog ko para ihatod sa lantaw ang akong anak. Padayon ang pagdagayday sa akong mga luha. Hangtod ginawala sila sa akong pananaw. Pagsulod ako sa kwarto, dito ko mihilak pag-ayo. Ay ang mga gagmay nga sapatos na apa sa ubos sa among hagdanan. Ang iyang mga dulaan na apa sa eskina. Ay ang baho nagpabilin pa sa kwarto. Ngayong gamay nga higdaanan nagpabilin mga hipin ate. Ipadala na ako ang uban niya mga gamit. Ayang bag, sinina, o ang paborito niyang duwaan. Walay puas ang kong paghilak. Nang labay ang mga adlaw, hilom ang among balay. Makabungol ang kahilom. Pagkabalos ako mga anak na balaka kay isla ka nako. Ila kong gimaymayan nga may pakuno o wa na lang nako giampon ang mga bata para dili ko masakitan. Part sa kong kaugalingon miingon nga sakto ang giingon sa kong anak. May pagwa na lang nako gikuha ang bata. Apan sulod sa duha ka tuig nagmalipayon ang akong kinabuhi ate. Ang among kinabuhi ni Nestor. Gihatagan mi kahigayunan nga mamahimong ginikanan pag-usab. Adlaw-adlaw ate kitudluan nako akong kaugalingon nga mag-move on. Nga dawaton ang tanan. Nga dili gid siya maako ate. Matod ni Nestor sa sunod dili na mi mag-atiman og laing bata. Kaysa katapusan kami lang gihapon ang masakitan. Hangtod na pila kasimana ang milabay. May balik ang inahan sa bata ate. Karon lahi na iyang istorya. Gusto niyang ibalik ang bata kanamo. Pagkakita sa bata kanako midagan siya ate. Kanamo ni Nestor. Mihilak siya. Ako siyang gikugos. Ate, huwag kabutangan sa kong kalipay. Apan, hindi mawala ang kahadlo kay naibaw ko. Kung unsa kasakit, amawala siya. Matod sa inahan, nagsiikon og hilak ang bata kay mangita namo. Sige niyang bakakan nga iuli siya sa amo. Kininalang kuno ang kadaadlaw nilang senaryo sa ilang balay. Na mga higayon nga matulog kining magbakho. Nahadlo kuno siya nga magsakit ang bata. Nakadesisyon siya nga ibalik na lamang kanamo ang iyang anak ate. Og nagsaad nga dili na manghilabot sa bata. Tuod man, willing na akong dawaton o gidawat ang bata pag-usap. Apan paglakaw sa inahan o kami na lang ni Nestor na hibilin, gipadula na mo ang bata sa kwarto. Gusto ni Nestor nga dili na dawaton pagbalik ang bata kay dili siya gusto nga masakitan na usab may pagbalik. Kay bisag unsa ang mabuhaton, dili man namo legal nga maampon ang bata. Unsaon kuno kung kuhaon nagpod siya, mao ka na iyang kahadlok. Kay base ni higayon na masakit pa. Akip ako mga anak, dili na gusto nga kuhaon pa ang bata. Ipabalik nila kini sa tinuod nga inahan. Ate sa iyong rabuhaton. Apan. Sakit hun aunaon. Dili yun anak kasayon, dili yun anak kadali. Naibaw ko ate, nga dili gid ni maamo bataa. Apan mas luoy kung iuli na mo siya o magsakit hinoon. Unsabay ang ngayon ng pag-abuhaton? Dawaton ba namo ang bata? Nga wa manggidme katungod kaniya? Palihog, tambagimin ninyo.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nga bisan sobra ka busy is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahata pa daw ko tan-awon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UA. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and UA na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaon ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Magdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kaysa ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Will Mas. Tayo mo papadangat ni mo sa tampon ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. And of course, kaoba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Jun, usta na mga suking tig subaybay.
0: And of course, nga to URP Professor. Cap Jun Jun, di as is.
2: Yes, baswerte nga adlaw DJ Nova. Ate Arlene.
0: Kini bang kasinatian ni Wilma DJ Nova, Cap Jun? Dili mong guni siya. Basta-basta lang, no?
1: Yes.
0: Eko maghisgot mangutag legal nga aspeto, kini si Wilma, yung si Nestor, dili sa legally...
1: Yes. So, dili sila kasado.
0: Married, dili sila kasado. Mm. So, di sila allowed nga mo adapt kay di man sila kasal. Ang pwede ramang mo adapt ka to ramang kasado yun.
1: Yes.
0: Anyways. Mao lagi ang problema ani karo kay ang bata nahigugma na pod nila og sila pod nahigugma na sa bata. Problema kay ang inahan kung unsay rason niya wa mo pod talaga ta kabaw kay wa man niya na mention diri unsay rason sa inahan nga gibili niya. Unya katong bata miadto man sa ilaha minutdot man siya kaw galingon sa magtiayong Nestor og Wilma. Mura mapunig ka ng kumbitaw. Kabantay ka ng mga teleserye.
1: Mga AI
0: mga,
1: series.
0: Oh, mga AI series nga na ibata nga gusto nga kuan. Pero ang bata dun ay power-power. But anyway, sige.
1: Ay, nako.
0: Ay, ang pinaka, o sa'y pinaka ang ngayong buhaton. Kay musugutak sa dili, kining bata,
1: napamahal na.
0: O, oh, napamahal na siya.
1: Na kay siya. Oh. Kay imagine 2 years.
2: Oh, pero tungod bang guna sa mga ginikanan o sa high ate, nga ka ng... Parang irresponsable
1: yes.
2: ba?
1: Yes. Kanin yun. Kanin dili day andam. Oh, dili andam sa responsibilidad niya. Dagan kay bata ang...
2: Napalami lang ba?
1: Di ba?
0: Tinood.
1: Luoy kay ang bata. Kaya at the end of the day, ang bata yung mapintuhan.
0: Doon na bitaw tayo kay Ila, di ba? Nga, kagabi ito ni mo na istorya, di ba? Nga, ang amahan, nagtrabaho mo, tagdakbaig trabaho, pero wag yun nakatunol bisag piso na lang sa iyang anak.
2: Oh.
0: Nga, ang inahan yung taon na nerbaho, sayo. Di ba, I mean...
2: Pagkatawa
0: sa siya.
2: Kining mga amahan, bitaw nga.
1: Nakarelate mo na yung ganang...
2: Kabalo na gid sila nga na sila yung responsibilidad.
1: Yes. Why kusa ba? Why kusa nga pag...
0: Nay, nag-true confession kang Cap, no? Kagabi, siya nga. Grabe kay siya, Cap, kay... Bisag nagsakit ang bata, kay nihatag lang sa 50 pesos. Imagine!
1: Mukataw. Harakuan.
2: Kanang huwag ipulos na pagkatao ba na...
1: Ay, nako. Deilalim.
2: No? Imo ba yan ang anak do? Imong ati man nun, kung magbulag na mo sa bayi,
0: Bahala din ha og nagbulag mo.
1: Napay uban na rin ang mga lalaki, ma'am. Tung nagbulag sila niya, makita nila nga ang babae kay mo'y ka ng plastar o kuan bang. Magpasagad na lang po sila. Di sila magunho na sila. Okay, nabito na siya. Nana siya'y kwarta. Kaya na niya. Grabe ka-unfair ba? Mga kanabitong, di liman but pasabot nagbulag na mo kay naputol po di mong responsibilidad.
0: Correct.
1: No? Di liman but pasabot nga kaya sa mama. Kay dili na lang po ka mo kuan, no? Mo suporta isip amahan.
2: At tuloy dagang paminaw karon ngayon nga na nga mga laki, no? Pakaulaw-ulaw lang mo
1: yes.
2: mga undo nga.
1: Ay, nako.
2: Inyong anak ba yan na niya lahing tao ang gatiman?
0: Correct.
1: True. Oh.
2: Dapat, kung nagbulag man mo sa babae,
0: Ay,
2: responsible naman sa imong
0: anak.
2: Diba? Okay. Loy kay imong anak. Ah. Bayo lang kung ang babae.
0: Pero napo ka kailakap. Nga iyang anak, dilip ang kon sa iya.
1: Agoy.
0: Tagaan na yung tabang, di po mo dawat. Ayaw sa muka. Nakaila ka to, Kap? Nga, sa bagay.
2: Di, mas bayo man ko natin. Kay ang babae mismo ang wa ni dawat. Nga muhatag ko ka ng...
1: Ay, ka ng sustento.
2: Sustento ang amahan. Niya gibalibaran. Nagpasabot niya kanang...
1: At least ni-reach out, no? Oh, na siya initiative nga. Siya ikaw ang pressure, like gibalibaran. Kana okay ra kaayo na siya ka.
0: Correct.
1: Huwag yun problema.
0: Okay. Dijinobs, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wilma, imo pa bang atimanon na bata bisag nasayod ka nga dili ni mo anak and anytime pwedeng bawion pagbalik na ka ni mo?
1: Kung ako si Wilma, dawato na ako, ma'am. Kaya unang-una, dili lang mag-uni siya about sa ilang feelings ba? About po ni sa bata, ma'am, good.
0: Gano.
1: Kaya imagine at a very young age, mura siya dulaan nga, kanabang ipasapasan niya. Kanang ang bata nga diha na si Mohan attach, no? Kanang lahi ba ni mga bata nga ma-attach? Kaya mura biyag himuon gig kang kalibutan sa bata.
0: Correct.
1: So, kana nga stage sa ilang kinabuhi, pinaka-importante nga nagit sila makita nga kung diin sila safe ba. Nga maka-feel sila nga safe sila, maka-feel sila nga gigugma sila. And si Wilma og Nestor ang mga tao nga nakahatag ana nga feeling sa bata. No, dira feeling safe ang bata. Mo gani na nga rason nga siguro na konsensya ang inahan ani bata amo nang giuli ibalik. Though normal po ang kahadlok ni Nestor nga basin kwaon
0: ragyapon
1: na, sakita na pud ta. Pero pwede man siguro na buhatan o kasulatan nga kanang siya mismo voluntarily nga iyang gibilin niyang anak garon sa baka.
0: Oh, anak siguro
1: pero,
0: no.
1: Maabot ang panahon nga ira pumbawi o no, at least na siya on. Imo naman yung gibilin sa buon sa Lord do. Amot lang di kay kukuan sa kanang mga legal
0: siya,
1: basis.
0: Dili siya ma legally adapted yes. Kay dili man sila kasado. So
2: lisod siya. Bulag pagyud sa bana ang
0: bulag sa bana. So dili siya angay. But anyway,
1: yes, risgo kayo. Risgo siya sa ilahang part ni Wilma ug Nestor pero para nako no kay ang bata ilang unaw-naon. Okay. For sure, gihimo na po biyagin na nilang. Giturin na lang anak ba? So, lisod ka ayaw, mag-imagine ka nga ang bata. Tood, wala ko. If dili na nila dawaton, imagine ang bata, grabing hilak-hilak. Mubitaw ng rason.
0: Naka-remember na nung sa kong anak sa una nga. Sakto nang giingon ni Wilma ba nga, ikaw pa ilang kalibutan sa unang panahon sa gagmay pa kumanak mula ka, kaya kumuligid-gid kay muuban.
1: Tinood yun na, ma'am.
0: Kung.
1: Nilalim, no?
0: Karo, dede ni Mimajay, mga dagko naman sila. Oy, ano yung mga, di ba?
1: Pero sa ako, una. Napakuha na nga stage, no? Nga. Sige, raguan, ma'am. Malisod kay ilakaw kay na yung mga bata nga. Ikaw, gid, pero may pangitaon.
0: Na. So, yeah. Kana siya nga feeling ba nga ang bata, ikaw ang kalibutan, dili siya angay ma kuan.
2: Murag ang comfort sa bata ba?
1: O dili ni mo ihikaw na sa bata kay dako kay nga factor sa pagdevelop sa ilahang kuan ba, sa ilahang pagkasila. Kana bitang kanang childhood nato nga experiences dako bi kinag factor kung unsa ta mo turn out pag dako nato. So si Wilma ug si Nestor dako silang factor nga makataban sila sa bata nga miskan to dinga na ang nahitabo nga gibilin-bilin siya sa iyang mama pero at least ba was ang bata buhong og pagmahal mo dako na nga
2: maayo kun dawaton nimo nyo taud-taud kuao na pod na magilaka na pod ning Wilma han eh.
1: Mo lagi masakitan pero at least ikaw nasayod ka nga ang imong pagmahal imong gibuhos sa bata.
0: Kumbaga,
1: dili na ka magmahay ba? Dili na ka kanabitaw makonsensya kay again kung imong pasagdaan nga naras sa mama niya, what if yang mama kay dili gid safe ang bata sa yang pamati sa yang kaugalingong mama. So imagine ang struggle sa bata, ang trauma sa bata. So kana ano para makonsensya ka anak ka poy nga luya tong bata mo sika guna-una sus ang bata karon nagilaka na gito ang bata karon. Yatiman baka to ana man ginauna.
2: Ay baka ayaw nga ako magatiman aning
0: pagkahuman kuwaon?
2: Kuwaon naman gyapon.
1: Pero imagine kung imong dawaton balik, kanang di nalang kabagunahon na nga kuan ba, ayaw na pag-overthink nga kuwaon na yun siya balik eh. Giuli na god siya balik sa inyo ha, so grabe imo na sad kayo.
2: Imo lang katikatiman mo ra. Pag...
1: Ganay, grabe na sad kayo if bawion pa yeah, sa inahan. Na. Nga humana na niya gibalik.
2: Wala mang good batasan yung bayhana.
0: Ang problema mang good, giuli sa inya, emotionally, ang bata, dili pa andam ba. Murang sige paghilak, magsige pag mahadaw siya magsakit. What if kung ang bata nakasabot nga niya, dako na kuhaon na niya, murang saman. Murang gihimo ra po silang. But anyway, maulag eh. Kung ikaw
1: emotionally,
0: si Wilma,
1: kuan gid kay ko, kanang gogyod, kanang kuha, dawata gid ang bata. Kay, kamo ang iyang gihimo nga safe place ba? Kamo ang iyahang comfort zone.
0: Murag sugal na
1: ayaw
0: lang.
1: Ayaw ikaw, yeah, sugal na lang.
0: Awa man sa bagay, naamang diba? Yapon as panultihon nga, way mahigug mga di masakitan.
1: True. So, dawat na lang, if ever.
2: Kadalasan sa mahigug mga masakitan gid.
1: Part na na siya.
2: Mabitaw ako, nagpapinan. Nagkugon. Di na yung kumagpuan.
0: Di bang kapulos kabagwangan?
2: Wala, never been touched.
1: Nag-loading sa mukha.
0: Wala tubag. Sige, since si DJ Nova, iyamang kuhaon ng bata, bisag sugal para kaniya, ikaw, di gud ka masugal.
2: Oy, nainang utahan na ati ha. Nga, giklaro kanya, nag-PM yun kung tinood yun ko nga na ako yung sinumar. Tinood yun na siya nga natin yung sinumar.
0: Dili ka
2: binotbot din sa kahanginan.
0: Sa tinood lang, nainag-text nga sa toang
1: text line
0: nga. Ati ay tinood yun na nga. Ulitaw si Cap Jude. Kung dili, menu gina siya.
2: Engineer, pakidilit.
1: Nana ginito, no? Pasabot, ingara ka effective si Cap. Ingara ka effective si Cap.
2: Mayo sa dubinoang ni si ate, no? Mayo. Effective gapon niya ang kanang...
1: Ay, nako.
2: Kanang sa tanan niyang istorya, kanara yun ang... Ayaw to,
0: eh. Sige na. Si DJ Nova.
2: Tuhi ang tanan, ayaw na lang na.
0: Isugal daw di DJ Nova ang iyang emotion pagmahal o papangga sa bata. Pero ikaw, DJ ka
2: mo sa... Di happy naman mo sa imong puyo-puyo, Wilma. Uh-huh. Anong magsige pangitag problema? Ayaw na dawata. Ibalik ng bata dito sa inahan kay masakitan lang ka. Ang punto ko di, Wilma, samtang gamay pa ang imong sakit, kagibati, kanang ibalik na ang bata. Kaya dili mo na imuha. Yeah, dili man ikaw ang naghago, anak, sa pagbuhat.
1: Luloy kayong bata, kaya lugar ni Mukap, kagahilak-hilak ang bata niya. Di na mo dawato, nasa mo atubangan niya. Ikaw ang gusto makauban
2: wala
1: sa bata.
2: Wala mong siguridad ang tanan. Para sa ko, pwede ni mo na dawato ng bata kung legally nga kanang i-weave na yun, no? Sa inahan, ang iyang right sa imuha. Kaya para dili ka masakitan nga, grabe kasakit ba? Amo adto ka sa DSWD pagkita kag pero sa pagkakaron iuli na kasamok mangita magkag problema ana nga magkag problema sa pagkabuhi.
1: So, dili na isip ka nang inahan kap din nanya maantos kap oy.
2: Dili ba siya
1: inahan? Ni ina nagpakainahan siya. Ang pagkainahan kap dili man siya about sa kung blood related
0: actually,
1: mo, no?
0: Ang pagkainahan sa bata tem pagkadali.
2: Basta ko ayaw nag ay nagsabukay mong kagalingon, ayaw nagsamuka.
0: Ang pagkainahan sa bata, dili ba pasabot ka imo siyang anak yun, di kasi mo tagwangkan. Kung dili, ang imong emotion, ang imong pagmahal, ang pagpanda.
2: Okay, dili, Regina, kung ay kasamok-samok, kasamok-samok, manang inahan, ano eh?
1: Dili, kinahanglan nga, gikan mismo sa imo sa baka.
0: Kita rabagi ko, ano ni Wilma, pero rabagi niyang tiyabaw.
2: Kasamok pa nang inahan.
0: Di ba, nagpatabang baga ito siya usay iyang buhaton kay pero tira, gisakitan, bagay siya gayo.
1: Grabe no.
0: O, saan man na?
2: Be. Basta iuli na kaya ko na naitik si Maggie dire. Oh si ingon ni Maggie di ko na sa buhatiman. Kahago ra kuno kaayo nga nagsamok-samok nang inahan ana.
1: Di mo si Nestor may na mga pagduha-duha kay lagi mas kita niya si Wilma nga nasakitan si Wilma. Pero again isip kuan
2: ano inahan. Ya ano ka ni Nestor mo pa imo.
1: Ay dili kasi si Nestor na pala na-attach na man po siya sa bata.
2: Di, klaro man kayo sa sulatan po nga ingon si Nestor nga alanganin si Nestor kay basig
1: normal na normal lang nakahadlok kay nabuhin na hitabo naman pero again no kung ikaw nagpakaginikanan sa usa ka bata miskan pag unsay circumstansya
0: yes.
1: Magpakaginikanan gid ka. Yes. So dapat ang bata gid imong dawaton.
0: Unsa ba yung angay buhaton ni Wilma? I-let go na lang niya ang bata or kayahon na lang niya bisan o dili iya ha, iya na lang ang kunon ngayong anak. Balik man lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
8: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Ano balik ta? Thank you so much ha, sa mga nangadto gahapon diya sa Bansalan. And karong adlaw na ata sa Corona Dolls sa City Mall Event Center. So pwede pa mamahabol diya sa City Mall of Corona Dolls, Barangay Zone 4, Corona Dolls City, South Cotabato. Ug mapuhon kitakit sa diya sa General Santos City sa Barangay South Gym in front of Public Market Jensan. Ayan. Hindi kita siyempre ato sa nga timbayaon ng ato mga YouTube and ato mga Facebook viewers. From Esther Hermosa of Kananga, Leyte. Hi Cap June, sa una makasapot din ang mga tambag nimo kay medyo negative. Pero karon ikaw na yun akong paborito. Lahira yung chemistry nga tulo. Makawala sa stress paminawon. Ayan.
1: Hi to Glenda Morada Namina from Tanhai City, Negros Oriental.
0: Pag-greet ko diri sa Dato Piang Maguindanao del Sur o sa ako mga kauban nga nagtanaw karon. Amping kanunay from Joben Palyasa.
1: From Arnold Paculba of Sindangan, Zamboanga del Norte, Cap June. Nagid kay talent nga makapakatawa sa tao bisag seryoso ang sugilanon. Mauna akong gihuwat kada episode.
0: Ayan. Ate Arlene de Genova og Idol Cup. Kulba naman niya siya kaayo, oy.
1: Laging. Dagan na ka siya fans.
0: Nagatang na podcos inyong programa karo adlawa. Hello sa tanan nga mga listeners from Angelo Labordo.
1: Kini nga klase sa programa mo'y makapahuna-huna nga naagyo daghang side ang matag problema. From yes. Gilbert Sumagaysay of Balamban, Cebu.
0: Agree. From Roberto Kalumpang, Ate Arlene, pa-shoutout taon diri sa Lazy Siki Whore. Sige, magpaminaw sa amtang kapahuway. Naghaplas pagod ko aning inyong Nance Liniment Oil. Pwerteng lamias pamati. Tanggal yun ang pamaol na ko sa tibuok adlaw nga trabaho. Ayan!
1: Na ako sa tindahan o kalitra ko nakarelate sa sender. Murag akong kaugalingong istorya ang nadungod ako from Riz Zaline Cordero.
0: From Maricel Yuson, nganahan ko ni Cap June. Kay na ay humor pero naagihapon sense ang iyahang mga tambag. Lahi siya og approach. Mutabang sa sender ila Ate Arlene og Dijinova pod kay gentle and caring nga style. Malingaw gid ko sa inyong tulo.
2: Maricel Yuson.
1: From Wilson Canoy of Pagadian City. Hi Ate Arlene, pag-greet sa akong mga kauban sa trabaho na naka-tune in pod karon sa inyong programa.
0: Ayan, to Rowena Ibanez, shout out. Watching from Purok, Mabinuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat.
1: Hi to Cynthia Navarro from Montalban Rodriguez, Rizal. Amping mo kanunay, Ate Arlene.
0: Shout out to Jericho Palacios watching and listening from Tagum, Davnor. Maradyod ni Gina, subaybayan na ako nga radio program. Thank you very much.
1: Hello, Ate Arlene, DJ Nova Capjun watching live from Mambahaw. Kami ginaako diri sa gawas, nagatubang sa dagat, nag-inom o kape, samtang naminaw sa inyong klasik-klasing opinion para sa letter sender. From Evelyn Inot and from Felix Adriano. Greetings from Surigao City. Kanira gyud inyong programa akong pirming ginabalikan. Kung na ako'y free time, bahala, replay na ganahan kung maminaw sa story o sa inyong mga tamba.
0: Ayan. Okay, Dijinovs, iwasay mo hang final ng ikatambag para kang Wilma.
1: Wilma pa again, para nako, no, isip o sa kainahan, sayod ko nga dili ilalim, nga mura kagbawian o ganak daw, dili ni mo siya, kuan ba, dili siya gikan mismo sa imuha, pero sayod matanga ang kasing-kasing maimportante sa atong paghatag o pahigugma sa anak. So, sayod ko nga katong permiro nga pagkuha sa bata, mura gikag namatyan o anak ato, but then again, karon nga, na nabitoy chance nga kanang iuli siya, kay siguro nakita sa inahan sa bata nga murag naagid ang iyang pagmahal sa inyo, dawata ang bata. Okay. No, ayaw balibari ang bata. Kay again, dili man ta dapat maghuna-huna sa kanang wala pa diha. Ang atong huna-huna, unsay kapakanan sa bata. Kay mo maginay pinaka-importante, importante gid sa kung sa mga circumstance ba nga, ang kapakanan sa bata ang pinaka-importante ug moy angay natong lantawon. So sa kani nga sitwasyon nga nakita nimo nga ang bata dili siya okay nga naguban dato sa iyang mama niya. Voluntarily kuan giuli siya diha sa imo, dawata ang bata.
0: May imagine nimo no, mama nga mama iuli ang bata sa dili ginikanan. Diba?
1: So, murag mga kuan na to, ma'am. Siguro namang yung mga babae, good ma'am, nga dili gid ready ba? Dili gid sila ready mag kanang mahimong kanang inahan. Munang na yung mga bata nga kanang ginahata, ginabiyaan, ginapaampon. Mubito nang akong ako lang ikot ang iingon ni Casey Tandingan sa iyang interview, ma'am. Siya yung na-question man siya nga nawa pa siya anak. Ayaw rin yung giingon nga ni tatak gid sa kuakay. I don't want to be a baby taking care of a baby. Mm-hmm. So kinahanglan niya mo grow up sa sayahang ko ano kanang maturity.
0: Okay, para niya mura, bata pa siya.
1: Oh,
0: di pa siya
1: para
0: ready.
1: Niya di pa siya ready. So, di ba kanang ina na ang mindset ba kay para walay bata nga mabutang sa alanganin, di ba? I don't wanna be a baby taking care of a baby. Kay imagine kung nag-anak ka lang nga wala kay paghunauna sa so, usa ka dako nga responsibilidad, kinsa may luoy ang bata. So daghan kay mga bata nga na neglect, no? Dili wala na hatagan sa saktong pagmahal, wala na timan tungod kay ilang mga ginikanan irresponsible. So kaning nahitabo kang Wilma ba nga siya man ang natagan og gana bitang opportunity nga magpaka-responsible. Dawaton na niya ang bata bali kay luoy kay ang bata nga magkana bitang imong ipaantos nga dili nimo dawaton tungod lang kay mahadlok ka masakitan ka usab nga ang bata no mo ay mag-suffer dato kay lagi dili siya kuan dili wala dili siya komportable ba dili siya komportable sa kaugali yung inahan. So siguro ang mahimo ni Wilma ani nga nang ambot lang kahay kanang nabani siya kanang kusog legally nga kanang bitaw magbuhat sila kasulatan ba nga kanang ang mama voluntarily gi pa kuan gi paalimahan ang bata sa ilaha. So karon kanang maabot ang panahon nga mausab na pwede ang nauna kanang bitaw na sila panglaban ba. So pwede man siguro na nila ipa-consult do dili nila legally maampon pero murag kanang sabay tawagan ni ana kanang gi-waive din niya ang rights
0: na lang
1: ba?
0: Oo,
1: ana bitaw. So again, Wilma, ayo ipatigbabaw ang kahadlok. Ang imong anga ipatigbabaw, ang imong paghigugma sa bata. Oga, murang gina-importante nga, kanabitang atong mahatag ang atong paghigugma sa usa ka tao or sa usa ka bata especially, nga sayod po tang kita po ang gipangita.
0: Okay.
1: Sa kanunay kinayin yung DJ Nova de Marita sa Marignang Bayan.
0: Marita, kang Cap June, imong opinion para kang Wilma.
2: Yes, ate. Actually, nakasabuti ko sa imong gibati, Wilma. No? Pero bago takatagaan o kaning bulawanong tambag. Shout out sa kining mga lalaki nga igo lang magpalami nga gipangbayaan ang inyong mga binuhi, no? Kay wala na tubo ni nga problema ate kung kining mga lalaki gahamping pod. So sama ni ining kang
0: well,
2: Adan,
0: story.
2: No? Kini si Adan ate pwedeng daghana magbabae pero wala may
1: ala.
2: Ipakatiman magitanan.
0: Adi ay. Mm.
1: Ala.
2: Wow. Boys, paliog lang ate man pod ninyo.
0: Lagi gukurog asawa ani.
2: Mali na man gid ang gidabuhat ninyo nga ingana. Kay minyo na mo nya nakig kwan pa buso bang babae, mali na siya og gikondina man gid nato na. Pero kung naa naman good mo sa sitwasyon nga ingana, palihog lang ang inyong responsibility kay luoy man kayo ng anak.
0: Bahala dagdaghan kag kuan kukaridang basta importante is
1: inyong ninyo palikdan
0: yung yes. Inyong responsibilidad sa usa ka bata.
2: Imagine na good kining bata kung imo lang tanawon ambak-ambak
0: magdula ra gyud bukaon.
2: Hangyo sa ubang ginikanan nga magpaampo na lang kay perting luoya gyud ba konsensya tawon mo. Busa katong wala nagatag sustento, pag sustento na mo in taon.
1: Yes! Oh. Agree!
2: Parang inyong...
0: Wala isakto nga playboy.
2: Parang inyong gisustentuhan, makapariban, makapa...
1: Hoy, dili makapa...
2: Makapa...
0: Sa muka eh.
2: Makapagwapa para sa iyang partner sa kinabuhi ko, no? Magsustento na mo para naipagwapa sila.
1: Mubi na yung nauna sa uban, maa, di mo sustento kay Ana, naman ay kaipon lain Ana, naman sa ikwarta, basi ikuan rani, iriban rani, ikuan. Grabe yung mindset.
2: At least,
0: pwede bang gani, padala niya, ang ipadala niya para na lang diretso bayad sa sklan.
1: Diba? Or diretso nga ka ng goods na ba?
0: Goods na.
2: Necessary para makapalit po o ka ng Migaman Coffee ang inyong titagaan para sa ilang partner. No? Para may kusog.
0: Masimang lagi na yun.
2: Wilma, para sa ko, although ako maluoy magigkuhan ng bata, pero kung atong subayon ng yun, kanang wala ikay gukod, no, legally. Nagsakit-sakit rin ka sa imong kasing-kasing ugdughan. Concern ko sa imo, ha? Concern po ko sa bata. Pero na may inahan na siya. Iuli ng bata, Wilma. Iuli na dito sa inahan. Kanya ikaw na magkay partner, pagpangabuhi mo ka ng
0: malinawon,
2: malinawon sa imong partner. No? Morgi na, kay para na ako, nangita lang kagsakit sa imong dughan. Kay musugot kag sa dili, kuwaon niya po na sa inahan, pohon, kung kanang makabuylo na po siya.
1: Yeah, what if mapasagdan yun ang bata ka? Kaya wala naman yung dinawat sa lain na po na nila gihatag. Makonsensya ka, ang bata, ikaw, kamo ni na andan. Two years, dako na kayo na nga kuan, nga time.
2: Nga, what if o kanang what if ko na hook na kadiya o niya kuwaon kalit niya man, diba napakay anak pa nga kanang mga hingkod na napakay apo dito ibuhos ang imong pagmahal, Wilma, no? Sa gihapon kini si Kuya Kap moingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi siya alibyo. Kuan gyud ja provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na jud ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot og mo na daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunung City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
0: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagang salamat kanimo DJ Nova, dagang salamat kanimo Cap June, and of course Wilma, thank you so much. Kabahin sa imong problema, kung ako ang nasa imong sitwasyon, dili dala na ko una-una nga kuhaon pa ang bata ka na ko pagbalik. Ang importante sa ko ang makatabang ko sa iyong kinabuhi. Tungod kay ikaw ang giisip nga inahan sa bata. Ang iyong admiration ay ang gugma nga kanimo dili gyud kana bang kana bisan pagani og mananap nga magduol-duol kanimo. Imo gani sa bakon o sa pagkaon sa katawo nga gustong mamahimo nimong kauban sa kinabuhi. Well again, dunay mga what if, dunay mga unsaon na lang, dunay mga kabalaka. Apan kinala ko ay kasulting anak kanimo. Ayaw sayang imo pagtabang sa bata. Ayaw sayang imo hang panahon nga makauban siya. Importante, ikaw na mismo nag-ingon, malipayon ka nga for 2 years na imo kang inahan pagbalik, i-continue. Para na ko, kumabot ang panahon nga kuhaon siya pagbalik, I'm sure ang bata, dili o dili ginmausap ka na kanimo. And ingon anak, manggid ng kalibutan na dili manggid maato. Wa may forever. So kung pangutana ka, ang ayan may udili to me, ipadayon ang pag-amuma sa bata tungod kay maabot ang panahon na kuhaon siya siyang ginikanan, ang bata na mismo ang kusag yun nga mabalik o mutanaw utang kabubuton nga anak kanimo. Wilma. Salamat sa imo papadangat imo suwatan po manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. When I stand by karon taod-taod alang sa tong Health Education Program with Doc John Paul Diasis, most sunod gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon Winan, salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
8: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay'ng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
10: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, kanunay mulagsik, pero di nga kumakuanan kung unsabay akong ibatik. Noon nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan din. Ang sumay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ni buhan. Ako gibate na yun nga. Lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
9: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O syempre, alang sa itong Health Education Program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tia Arlene? And welcome again sa itong NANS Health Education Program.
0: Thank you so much sa mitambong sa itong medical mission kagahapon sa Bansalan LSV Hotel via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. And karong mga orasa, nagpadayon ang ating medical mission diri sa Coronadal sa City Mall Event Center. Sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Ug mapuhon kitakit sa diya sa General Santos City, sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinamdibi ato ang NANS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon ato mga giveaways sa NANS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7 diin karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daog og tag 1 million pesos isa sa Visayas and isa sa Mindanao and lain pa nga tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. O siyempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line 0917-159-5812. Tapos mo na ako 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Janet Cadilinia from Negros Oriental. Usa ka soking digpaminawan sa inyong programa for almost 2 years. Ako na akong papasalamat sa inyong product, ilabi na sa NANS Liniment Oil. Kay usahay, magsakit akong hawak kay piangan mangkog hawak. Ako ra dayong haplasan og NANS Liniment Oil. Mahuwasan dayon ko sa akong gibati. Dayon akong anak, Ati R. Bulot dan kayo. Ako ra po dyang haplasan og NANS Liniment Oil. Maurian gidayon siya og makatulog. Ako pagumangkon, ako mama og igsuon, gipang ubo. Ako silang giingnan nga palit mong NANS Liniment Oil. Nipalit dayon sila og ilang gihapla sa ilang kalawasan. Karo Ati R, wa na sila gipang ubo. Kay ingon akong mama, makasimot lang siya sa NANS Liniment Oil. Mugaan ang paminaw sa iyong dughan. Karon dili na sila pawala sa NANS Liniment Oil. Nag-idumpod ko, Ati R, og NANS Capsule kay para mudaghan akong gatas kay maugid ni akong giproblemahan sa una sa bago pa akong nanganak. Until karon, gainom ragihapon ko kay para okay lang pirmi akong paminaw inobanan sa NANS Liniment Oil. Salamat kay Ati R and Doc. Mura man ko kakatukan ba? May kong tubig ni please.
1: Yes, Ati R, no? Kay Ma'am Janet, ubay-ubay po, no? Ang iyahang na sinatian kabahin sa ato ang produkto. So, una na din, usa siya ka nagagamit sa ato ang NANS Liniment Oil. Ang NANS Liniment Oil, mga kanans, no, daghan ni siya na pwede i-apply sa ato ang panimalay. Halimbawa, kung amoy mga panakit sa inyong kalawasan, daghan mga panuhot sa inyong kalawasan, mga kanans, o mga piang-piang o nasamad, pwede ni gamiton ang ato ang NANS Liniment Oil. Bisan kaning na ay mga katol-katol, na ay mga fungal infection, mga kanans, yung NANS Liniment Oil pwede na ito sa i-apply. Bisan kining mga pinaakan sa mga lamok o mga lamigas, mga kanans, ipatak ang NANS Liniment Oil para dili na magsigi katol or dili na magsigi ngul-ngul ang mga samad or yung pinaakan sa lamok or sa mga subay, mga kanans. Ang NANS Liniment Oil, mga kanans, nindot kaayo para sa mga naay mga edad-edad, mga senior citizen ug naay mga problema sa panglawas susama sa ginatawag nato na mga arthritis, rheumatism or mga gouty arthritis, mga kanans, or gapanakit-nakit ang ilahang mga kasukasuan. Kay ang NANS Liniment Oil, makatabang kini siya para mai-relax ang ato ang mga muscles ug mabungkag ang mga uric acid, mga kanans, aron dili na manakit ang ato ang mga kasukasuan sa panahon, labi na pagbugnaw ang panahon, mga kanans. Ug pwede po ni ihaplas sa mga bata or sa mga tiguang or sa mga naidad-idad, mga kanans, na medyo kasakit or gangulngul ang ilang tiyan or nagasinati sila sa ginatawag na ito na nagkaroon ng butod-butod, mga kanans. Ihaplas kini siya sa ihang tiyan, pati man sa likod din ihilot sa mga kanans kay para ma-release ang uban ng mga gases kay maumang kini ang hinungdan nga, no, nagkabutod-butod ang uban ng mga pasyente, mga kanans. So NANS Liniment Oil. Then of course, NANS Herba Capsule, dako kayo ikatabang sa mga kababaihan na naga pa-breastfeed, mga kanans. Like kay Ma'am Janet, mga kanans. So, nakatry siya sa pag-inom sa NANS Herba Capsule, na prove yun niya, mga kanans, nidagan o ninindot ang quality sa iyahang gatas o mas lagsik, himsog ang iyahang anak mga kanans. Nans herba capsule pwede imnon 1 capsule 2 times a day or 3 times a day mga kanans sa mga kababaihan na nagapasuso mga kanans.
0: Ate Arlene, ang Doc Jan, ako si Jocelyn Barrios. Taga San Roque, Kidapawan City. 64 years old. Ang akong gigamit sa iyong produkto, ang Nans Capsule U8. Kay complicated naman ako ang gipangbati sa akong lawas. Doon ako yung vertigo, fatty liver, gallstone, UTI. Og daghan nga mga herbal ako ginagamit, walay alibyo. Akong gisulayan ang iyong produkto 3 times a day sa sinugdanan. Paglabay sa duha ka bulan akong vertigo, fatty liver, gallstone, UTI, mihinay-hinay og kaayo. Ako naninggihimong maintenance karon buntag o gabi na lang kumuinom. Salamat sa Dios, nakaplagan na ako ang inyohang produkto. Maoy nakatabang na ako. Ati R, more power and God bless. Ayan, Jocelyn Barrios of San Roque, Kidapawan City.
1: Yes, no. Dagan kayo salamat, Ma'am Jocelyn Barrios, sa imuhang pag-share, sa imuhang sinatian sa pag-inom sa ato ang produkto, mga kanan. So, ubay-ubay yun ang iyahang isulti. Kumbaga, halos tanan na ano sa iya, no? Gallstone, fatty liver, UTI, and then vertigo, mga kanans. Kung feel bitaw nato mga kanans, no, na parang naanas ato at tanan-tanan ng mga sakit, nagkomplikar na sa sulod sa ato ang panglawas mga kanans. Ug murag dili na kita kasabot kung unsa pa ba ang ako ang angay pagabuhaton, unsa pa ba ako ang angay pagaimnon. Kay murag halos tanan, nainom ko naman pero nga no, wala paghihapon alibyo. Okay mga kanans, pinakauna mga kanans, start with the cleansing. Importante yung cleansing process sa ato ang lawas. Kay kung dili hinlo ang ato ang lawas, kung acidic ang ato ang gastrointestine mga kanans, pati man ang ato ang blood circulations, kini siya makaresulta siya na mas muhina ang potency sa mga tambal or mga herbal na imuhang ginainom. O mas dali na magluya ang imuhang panglawas mga kanans, o makakomplikar siya or makapukaw siya sa daghan pa ng mga sakit. So mas nindot na mag-start kita with cleansing mga kanans. Sa cleansing mga kanans, of course, water therapy, importante siya. Kinahanglan kita makahurot at least 8 to 10 glasses of water per day mga kanans. So inana sa kadagan mga kanans ang atuang imnon aron na ay sapat na tubig ang atuang lawas para maipagawas yung mga hugaw sa sulod sa atong lawas at the same time makatabang siya para mas dali man-neutralize yung mga acid sa atuang lawas mga kanans. So mas dali limpyuhan o ipagawas ang hugaw kung naakitay insakto sa pag-inom sa tubig. So, ginarekomenda ko, sayo pa lamang sa buntag, inom kita 2 ka baso na medyo init-init na tubig. And then, after mga 30 minutes, kinahanglan nato makontrol na yung acidity sa imuhang tiyan. Kinahanglan po nato na maipagawas, mapahumok yung mga hugaw na nigahi sa sulod sa ato ang digestive system mga kanans. Or halimbawa, yung mga cholesterol, mga uric acid, or mga preservative na nipilit sa lining sa ato ang digestive system or sa ato ang colon mga kanans. Maokini ang isa sa hinungdan ngano dili regular ang ato ang pagbawas, ngano dali kita buturan o ngano dali musakit ang atong tiyan or dali mag-aslom ang ato ang kutukuto mga kanans. So isa ka to siya sa mga hinungdan. O isa sa makatabang ka na to, mga kanans, ang Nans Corn Coffee. Pwede imnon ang Nans Corn Coffee 2 times a day mga kanans. Or pwede po siya 3 times a day kung grabe ang pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto. Then of course, Nans Herba Capsule and then You in Herba Capsule. Kinahanglan na to isabay ang dua para mo limpyo, mo purify sa ato ang dugo. And then maipagawas ang mga hugaw o mga toxin, man-neutralize ang mga free radicals sa sulod sa ato ang lawas. Balikon ko, Nans Herba Capsule ug U-Aid, 1 capsule 3 times a day, imnon kini siya human kaon sulod sa 15 kaadlaw or up to 30 days mga kanans. And then mga kanans, importante po mga kanans, exercise. Of course, napod kita yung mga pagkaon na kinahanglan sa likayan. Halimbawa, yung mga laman loob, ulo sa isda, or mga fatty foods, dairy products, kung pwede likayan pati man ang mga GMO mga kanans kay para dali maka-recover ang ato ang lawas mga kanans. Kay ang Nans Herba Capsule ug U-Aid Herba Capsule maka-purify siya, maka-limpyo siya sa ato ang dugo. So sama kay ma'am Juscelin. Pag-take niya sa Nanserba capsule ug Uiderba capsule, nakita niya ang mga kabag-uhan ug dibalik kapag sig ang iyang lawas. Kay tungod ang iyang lawas mga kanans dili na acidic ug mai-repair na kung unsa man ang mga organ na mga na-damage. So meaning to say, mas naga-improve ang iyahang panglawas. So i-continue lamang ang pag-inom hantud mo balik ug kaayo ang ato ang panglawas.
0: Okay, daghan mo ito mga pangutan na do, kapan ni naman igo ang atong oras, sangto na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon.
2: And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans ug U-Aid, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang Nans makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan, U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
0: Ah.
3: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nanserba capsule.
2: Kaya yes,
3: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
2: Lagi, Doc.
3: Na murag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
2: Okay.
3: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nanserba capsule. Karon ang Nanserba capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
2: Yes.
3: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
3: pamat,
2: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
3: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa
3: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
2: Ayan. O syempre atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
3: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
2: Okay.
3: No, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
2: And syempre ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
3: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all

0: get and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Takot namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo ng numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikas-22 katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniana ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ka ninyo ang tanahan, mga kurimaw. Welcome na sa abdir sa tuang pagpanaguban sa programang Balong Daguray. Kumusta? Og, maginaot lang tanga na mo sa kakondisyon sa panlawas. Karong adlaw, adlaw karong Friday. Og maisyator day. Adlaw ang Biyernes, October 9, 2026. Mga kaibigan, og atong tigmo dahil 3,300 balisya. Ginoot ang Waiporol, napikas ang flood control. Way bastusay. Unang ligaw-ligaw no webe. Pabot ang duha para makompleto. Og pabot atong gandam karadlawa nga nasayod. Bagamong!

Okay, po tayo, taos ligan. Duristo ang pagpinaguban. Bisa di ko taos ligan. Aga, gidot, agway parol, napikas ang flood control. Aga, kumusta man, tanan. Punta, okay ra, may gala. Lahat tubag na ko kay Pam sa tubig, hika ni Rolly sa subida, singsinga. Goronis, Balamban, Cebu, aga, Olan, Rolly Salvacion, Computo. Then, Kang Hagas, unsa man ni? Sa Kang Hagas, tumoy ra may nasod si Binwanto. Aga lang tubag gatig mo kay Adam Tax Roger ng San Remigio. Tamstak ha? Lang tubag kay si imong tig mo si Decidido Muhabal Jr. Wala na ipuro si Decidido, gusto ng Muhabal Roger ng San Remigio. Kumusta diya Roger? Aga tubag anay imong tig mo alaw sniper na Nido Boy ni sa Sigrabo Anoy, sniper sa kuwan. So, ang ito napita niya sa Sibutong, nasa punanggap o niya, nag-aso-aso. Kinira bang mananggap, may gala niya, masapon, mampay masuko. Dayon, tubag, anay mong tingin mo, alam kay Tanki. Tanki di gira si Nido Boy, si Grabo Anoy. Aga, akong tumaglong, nagtigma kayo na, jirid sa polis, agrid sa polis. Pwerteng panagan, napikas ang mga parol, nabilin ang manok, kinala sa mga polis. Gisugma, Nido Boy sa Buanoy, banto raglib, aso-aso ang police station. Lang tubag imong tigmo kay Masing Ganer ni Duboy Gapon si Grabo Anoy. Ang tubag tigmo kay Pan Slice Bread na si Duboy Gapon si Grabo Anoy kumpiyo to. Tubag tigmo kay Bayot Gipatuad Litos Balamban kumpiyo to. Kinumdum sa tatong ang bayot lipay kasi siya kinakita siya gilaki sa ba sa plaza. Pag-abot sa lodging house, excited kayong bayot, may gala palong niyang suga, hubo niyang purtuwa din siya. Tingala siya gawa, may dibuntil. So, pagpasigan niya suga kay katuwad, mampu dito laki. Bayot, mampu. Yes, nagtuwad na siya. Aga tubaglong kay kamot naga gisulod sa busa lito ng Balamban. Ayan. Aga nang tubag si muntik mo kay kahoy nga gibanso. Aga di padayon. Nang tubag ani muntik mo kay nanisko sa. O si nanisko. Ni saan nagdisko? Nisayo og budots gikan ni Rolly Salvacion subida singsing Goronis Balamban. Kompyuto. Budots gid. Budots gid nong. Ang tubag kay nanaom sa sapa naman na og bangas sa Rolly Salvacion subida singsing. Masa ang bangas. Ibangas na. Lang tubag kay Gisi Sarian along hika ni Rolly Salvacion subida singsing Goronis. Oga lain pang tubag ako tubag kay Gika Titer Rolly Salvacion subida Gapon Computer. Lang tubag nagduwa og batulata Rolly Salvacion Gapon batulata ka ng tumbalata man siya. Aga kalag-kalag, hapit na sold Pasko og bagong tuig. Dahil pang tubag mga kuribaw, nanari sa festa na kabihag. Dali di rin, naluto ng bihag, mga ontag ikan roli, salvasyon. Piyotor! O, katong amigo may galang nanari. Taparan siya sa... O, katong gipil din niya una.
Oh, kaniyo, kaniyo. Ay, di ko na, gahi kikig manok. Gahi kilatan. Katong nabihag na mo sa imo, wag yan. Horot among LPG. Okay, dito na may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang Damian sa Bohol. Kitos tikla nga asawa ni Balong kanang kap o unsa man. Ako ireklamo akong bana kap banga si Balong. Ano man? Sige ra man kunyag dogsta idog style kap. Oy. Ano mo reklamo man kang nindot mo ng dog style? Nindot ko sa imong naong good cap nga. Kanang matuog ko mahigda, tuyukan ko niya, simut-simuton, taot-taot, ihianin. Grabe makadog style. Oy. Oh, iyakong tuyok-tuyukan, simut-simuton. Pagkaman, ihian na ito. Walo. Long akong tubag. Oh, ikaw di Damian Desbol. May po kamo dog style. Tuyok-tuyok kan, simut-simuton, tatod, ihiyan. Okay, akong tubag long. Anang imuhang tigmo kay Sipper na long. O gikan daw kang bubong sa Bohol. Di pagyod, kandado o giyawi. O dyan-dyan sa Sikihor. Aga ang tuwag lang kay Sugnod lang. Sugnod dito sa Sugangan. Gikan daw kang Jima sa Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Di pagyod. Dula na lang na ping-pong. Jasmine sa Bohol. Aga tuwag. Doorbell. Mare sa Sikihor. Wap agya po ang Sirbato Balong. Nono kuno sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Dayon tumaglong kay Durnab. Gikan daw kang Alexis Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Kompyoto. Lang tumag kay Tirador Rolly Salvacion. Akong tumaglong kay Bumba. Sapon na long arigatusang. Arigatusang. Paingon sapog arigato. Ingon po ilongga arigiti. Bantog nga ang mga muna mahilongga halin kaysa Japan. Okay, pag ingon sapog arigato, ingon mahilong arigiti. Yaku. Lang tumag kay Pison, Rolly Salvacion, ngayon tumag lang kay Sabad at Iimay, sumok na buga. Akong tumag lang kay Nagbuhat og jeep, Will or Atabay, Adipwell or Atabay, o Dipwell Silot ni Derisibo, o kumusta mang Sibolot, ngayon ahang tubag digmo kay gidoot ang regulator sa tangke. Asagas aron musiga ang burner wing sulabar sa Bohol. Oy ngatos mga mugbong tao diya ang murag tangke sa LPG. Niyang ilaw mura pagid kinina ang regulator na. Ang tubag kay doon ang kataon na gabas, gituklod sa gabas, napikas ang kahoy. Ili ng lumbangan. Kumusta diya, Ili? Sa may lumbangan? Ang tubag kay doon ang kataon na gabas, kaysa lang. Ang tubag kay doon ang kataho, agoy, ili sa lumbangan. Magpablak, ha? Konsilyo, gipikas ang isda, Puring, San Remigio, Cebu. Ngayon, ang tumaglong kay Balbakwa na Balonggikan kang Rolly Salvacion. Og, ang tumag paon kay Putput. Imuha man itong pasiyaw.
Pepe Potpot iha. Usap-usap. Coba kay Jackhammer. Ah, Kurimau sa Naga. Oy, kumusta man yan, Kurimau? Ah, sa May Naga. Dayon, akong tumaglong. Ang tumaglong kay Dorbel. Dorbel Computer. Santo Niño, San Jose, Negros Oriental. Unsa man ni? Tumoy ra ginasud bay. Lang tumag kay atong nagtagay pagkahuman na pikas ang purul. Ni dubag ko si Grabo Anoy. Yo, tour. Wa pagid gyapon. Dayon na balang tubag ang muntik mo kay nag Mega Man Porteng Gahia. Napikas ang purol ni Dubakus. Yo, tour. Og naglaba na sa sapa og purol. Pagyod. Tumaglong kay Calendar Girl. Nido Bakus. Yo, tour. Dayon aton tubag puto. Og si Kwati na long kay Kaneroli Salvacion. Ni agud ana. Ni agud ana. Ang tubaglong kay Tower na Balong, Rolly Salvacion. Og lain pang tubag. Ang akong tubag. Long sa imong tigmo kay Babaeg Lakilong. Nag-ismiring huy.

0: Waay pagyagyapon mga kurimaw. Gitoklod ang way porol na pikas ang flood control. Og atong text line ha, katuwa pa na ako sa atong text line para maka-appeal po taon. 0997-521-0657. Agong Osbon, 0997-521-0657. Amo sina mga kurima, ha? Og balong, akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag anak long kay nang anak. Blood control. Aga ang akong tubag long kay Gisi Sarian Abel sa Bohol. Kumusta mang Bohol Abel? Ha? Og akong tubag long sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Bungi Pyoto. Okay, dito may last line pang pasiyaw. Ikan daw kang Mabel sa Sikihor. May balong.
1: Ah,
0: akong lulubay ba kay kuyaw kay bay kadabuan ng hatag kwarta bay?
1: Mamba? Ay, layo ra na sa akong lulubay.
0: Ano may mong lulubay ay?
1: Akong lulubay, panglabay rang kwarta bay.
0: Uy, kuyaw akod.
1: Oh, ipanglabay niya pero dito sa Bulangan. Kanang mapildi bitaw siya. Ipanglabay niya duroy dyan. Yang bayad.
0: Gulo. Anak, gino. Panglabay kwarta pero dito sa Bulangan. Uy, labay man ginalong kay ko. Og balaw ang tubag kay luto og manok tinibuok. Gilamasan og tangad ni Hanoi. Rulis sa subida sing-sing. Gurunis balamban. Anong ginalang nagsubida sing-sing? Ha? Nagsubida o niya nagsing-sing. Aga akong ang tubag balong sa imuhang atig mo. Ang tubag anak balong kay si Perga. Ato ikaduang lingaw-lingaw uno. One unya paabot may galang usa para makompleto kang dos ka paabot mga wak-wak. Wak-wak og swerte. Nga wak-wak ng swerte. Aga akong tubag lang anang imuhang tigmo nagpikas og kawayan o Mabel sa Bohol. Piotor. Aga ako ang tubag anak lang nasamad Joy Joy Sikiho. Wap agi ha po. Nasamad nga wa tuyo ah. Nabaho, nawa dam. Aga balong. Aga ako ang tubag anang imuhang tigmo kay nagpikas og kawayan gyapon. Gumer daw may galas buh. Yuto. Aga dayon. Long nag-slide og nag-slice og slice bread. Floor, Sikihor. Mga taga Sikihor, kumusta man mong tanan diya? Ha, Sikihor? Og akong okay, tubag na ko long Periswell. Ayan. Kompiyoto. Uwap, agyod, gyap. Long, nagbigka sa tiyas baboy nga asalon. Jo daw may galas mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Lang tubag lo kay Baba na sa asawa.
1: Sabon ka ba? Bakit? Nga buha-buha mo kunang Baba mo.
0: Bakit pa? Aga akong tubag. Balong anang imong tigmo. Ang tubag anak ka nagkapon og baboy. Ikan daw kang Jimwell Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Aga oy, atong tigmo ha 3-3 na ha. Oh, apit na po mag-goal.

0: langkay, bilahan na nilulan. Itong bilahan nga, isa kadangaw ang galapdan. Akong tumaglong sa imong tigmog kay Kahoy Gigabas o gikan daw Tonyo sa Buhol. Kumusta mang Buhol, Tonyo? Og akong tubag balong anang tigmo tubag anak kay nanganak Easter sa Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? Og ang ako ang tubag long sa imuang tigmo ang tubag anak kay Kawayan Computer. Wap agabon dayon ang tubaglong sa tigmo akong tubag kay Sipper Sipper sa bag ikandaw kang Ilma Buhol. Musta mga taga Buhol? Onsani ang akong tubag long sa imong tigmo kay Pitaka Gugong Sikihur wap agyod gyapo wap agyod gyapo dayon long nagdaro na long ang kabaw maiway puro. Oh, Narding Buhol. Wa pagyod gyapon mga kurima. Og akong tubag balong anang imuhang tigmo nasamad gyap computer. Wa pagyod gyapon. Og balong tubag kay tuig ikan daw kang Samuel sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanjay? Tanjay. Og lang akong tubag kay Ba-ba na lang Piyuto. Wapag-iapon sako na lang puno og mais Piyuto. Wapag-iod gihap og onya ang ako ang tubag long anang tigmo ni Mukay nagpikas og isda para buwarun. O, gikan daw kang Boyet sa Buhol. Piyoto. Pagid gihapon ba? Mga kurimaw. Diritas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Mario may gala sa Bugo.
1: Kananghin? Oh. Niwang mang ikubay pero kanang gapanaway na ko nga niwang kayo ko? Oh. Ay, og di nagigukagwan ta ba?
0: Unsa o mani mo?
1: Ako gina sila kuan.
0: Unsa man?
1: Pangdugsakon kung sila bukog ba?
0: Niwang gini ay.
1: Sige, sabay pa muna ko nga niwang ko. Pangdugsa ko ang tamog buko, mga buanga.
0: Adyaw pa. Adyaw pa lang.
1: Pagpurga lagi.
0: Lang akong tubag anang imong tigmo para Ang tubag, anak lang si Sariel. Naldo sa Bohol. Kumusta man mga taga Bohol? Computer! Ang akong tubag, lang sa imuhang tigmo. Namarbas. Computer! Okay, direto may gala sa tuag nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang country or nasod nga wala sila may gala, wala ginito, di kitag Coca-Cola. Kaya suktris ba? Nasod may gala nga way Coca-Cola, basi di sila ganahan, hadlok sa mga daon. Dito kuno may gala sa Cuba.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibatik doon pa ng usahay, ang akong bipi mo, kaka doon, hindi gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa edad nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID, akong gi-pari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plaga. So, si Dina Adelianosa, agpuyo ko din sa Purok Do, Luis, Poblacion, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yon magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo may galado sa tuhang pagpatagaman. May gaman yun. Manimahang brick lining. Balong agong atubag ang nang imo ang tigmog kay pitaka. O gikan kuno kag Uwin Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Oga agong tubag balong ang nang imo ang tigmog. Ang tubag ana balong kay Karsunis nagisip. Iya ba? Gibal samar. Yo to. Oy ako amigong Imbalmer di. Oh dias la pula po punyong. Mayong pag mayong pagpaminaw ni mga punyong. Og iyang body nga si GC. Lag akong tubag. Imong tigmo. Ang tubag ana balong kay Baboy Gilitso. Yeah, pag yun, nag-slice og pizza. O pizza. Agong tubag daw. Ang tubag, anak longkay. Kala basa. Nagkala-kala, nagbasa-basa. So, katos balong, habal-habal driver. Ah, kanang long. Ah, gikan ba akong doktor ay?
6: Nya?
5: Naanak ko ni Tani akong kinabuhi o malang ko taman.
6: Oy, mau ba?
5: Oh, banat tag-ismering hoy karong gabi, ibe. O, nabitaw ko ugma.
6: Oy, may man ka ugma, kaywa na ka. Ako na po ko'y pakya ugma sa iyo. Maestra na ba itong pakya na ko ugma sa iyo?
5: Okay, panayon at tasaligan din sa toang. Pag panag-uban na. Long akong tubag kay Gunting. O gikan daw kang Nining sa Sikihor. Kumusta bang Sikihor Ning? Ha? Ang tubag anak balong Gunting ya. Kaysa lang ilabay. Ha? Kaysa lang ilabay ni. Katapos ang ibilis kurimaw numero 3. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasap pohon sa mga oras o sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo itong mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining obus ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon.
9: Tag na sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamit ng panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
13: Yes, Lucans.
12: Kainom ka o DTX 7. Gisulayan gini mo.
13: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog. tulog magani ko at mata ba. So, di gito sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang gani ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, ininom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipikto? GTX.
14: Mabibilis sa mga butiga.
15: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
16: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tayong mga lalaki, kayo da araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty? Maadto sa gym?
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Las Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
4: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
6: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Blesas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
10: Sa Bohol, tayo ay masaya.
11: Ini si Vice Governor Nick Blesas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo sa mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
12: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw mga kaigsunan nga Biyernes, Oktubre 9. Mag-uban-uban na usab kita sulod sa usa ka oras nga programa maghatod sa labing uwahing mga pangitabo diha sa sangguniang panlalawigan nga gipunguluhan sa itong Vice Governor Nick Blesas uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, board member Benji Arcamo, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, sa mga board member sa 2nd District, board member Jessel Ray Umintado Villamor, board member Tomas Abapo Jr. o board member Fernando Iping Estabilia. Mayingon mga ito sa itong mga bukal sa 3rd Distrito. Gipanguluhan sa naginusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Sa tulo-usab nato ka mga ex-officio member, Presidente sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lorenzo Birangkla, Liga ng mga Barangay President Board Member Romulo Sipidosa o PCL President Juana Cabalitinitay. Welcome sa atong makugihon og abti kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, no, og sa tanang mga legislative staff assistants, sa tanang mga gawani sa Vice Governor's Office, og sa tanang mga magbubuhat diha sa atong mga buhatan sa atong mga bukal. Welcome mga higala sa atong programa SP Bohol in Action. Karong adlaw mga higala, usa ka dakong kalihukan ang gipahigayon sa sangguniang panlalawigan nga maoy nagpasiugda mga kaigsunan sa paghatag o pagtugot ni Gobernador.

0: supported 137 children through therapy sessions, giving them the care and opportunities they need to grow, development, and reach their full potential. Gipasinunggan nato ang 28 kabuholano centenarian, mga bulanon na nakaabot sa usa ka gatos ka tuig uban ang 2.8 million na cash gifts, mga pasidungog o benepisyo kanila. Bohol made a mark in sports with our athletes achieving back-to-back second place finishes. In the Sibiraa over the past 2 years, our young athletes brought home 21 medals from Batang Pinoy 2025 and 19 medals from Palarong Pambansa 2026, contributing to Region 7, placing 4th nationwide. During this year, Palaro in Agusan del Sur, a record holder, Jul Ayan Canyaleta, broke not one but two Palaro records that he himself set last year in Ilocos Norte. We also wish him well, together with Alexander Apaliso and Coach Jojo Orculio, as they will represent the Philippines in the Southeast Asian Under 18 and Under 20 Athletics Championship in Thailand next month. To support and reward our athletes, the province gave financial incentives to our Batang Pinoy delegates and Sibiraa medalists. We expanded opportunities through the Governor's Cup.
1: Inyong nabati, mga higala, ang State of the Province address ni Gobernador Aris Mintado human sa gipahigayon nga regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan. Buwan na tayo oras atong programa, takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uman sa itong mga provincial board members, kini si Alin Doidora. Nagkasalamat, may hapon, keep safe, God bless us all.
2: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Way balinay, DYRD kanunay.
5: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: DTX 500!
10: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500!
11: Mapalit sa mga butika.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City.

0: Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
8: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
7: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
8: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
7: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sabog share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
7: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
10: G22 here! Step into your Myra era.
11: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
12: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Igalamay hapon og welcome sa atong tulumanon takna sa Bohol Water. Ningadlong Biyernes mga higala, Oktubre 9, 2026. Inyong higala sa kanunay sa gihapon, Ray Tutas, magigibon kaninyo sulod sa tuka sa takna aron sa paghatod sa mga impormasyon og kasayuran mga pagpangalagad sa Bohol Water Utilities Incorporated. Dita maglangay mga higala atong hatagan sa pagtimbaya ngadto sa atong mga konsumidor. Atong partner sa kanunay, Sir Victor Tambir. Sir Vic, maing hapon ka nimo.
1: Yes, Ray, maing hapon o mayong mabugnaong kapunon ng adlong Biyernes o nanginautangan natas kapiskes pang lawas, no? Nining adlong mamlogs sandizo mo uwan. No? So, manere, mo na ipigto sa cloud seeding.
0: Mapakasugod.
1: Mapakasugod. Yung na nag-uwan. Muna, nai nagang nalipay, nga naisiguan, bro. Hindi po nagkalipay sa tanan nga ng siguan. Pero sa dito, kumusta mo sa Lila?
0: Siguan dito sa mo.
1: Siguan. Ato na sinati nga sukat ito ang bagyo. Siguan, pero karon na pa ba bagyo? Ano man talaga?
0: Day
1: bagyo nga wak tumusod sa par, pero medyo kusog-kusog. Pero wak naman talaga, bro. Wak naman ko. So, manginawag ng tano, mga kaisunan nga, nining panahon na amping-amping ka, tungkol kay nining bulan sa Oktubre, murag bre naman sa atong mga libuan ng kining October moniting bagyo, di ba?
0: Kani mga
1: yan, katong linog, October linog.
0: October
1: so, to. Ang katong Yolanda, murag November to, pero first week sa November. So, muna nga, amping-amping ta tungod kay kaning mga natural na mga panghitabo, sagad na magpanghitabo nining mga last quarter sa tuig.
0: So,
1: mag-ampulan ta nga, iway ta kung ato na may mga natural ng mga panghitabo na sa kanunay, ang atong servisyo sa panubig, atong kutukan, kining quality, water quality.
0: Yes, sa tubig. Kalidad, no?
1: Kalidad sa tubig. Mawagin na yung priority sa tubig kay importante kayo. No? Kaya, di na ta mo palit yung mineral water. Arin na ta sa tubig po tungkol kay ang tubig sa bottled water, mahimong inon, no? Kaya nakapasal gina siya sa ato ang water quality standard sa kaning sa NWRB standard.
0: Yes, so niya sa dipata mo pa na yun, Sir Vic, no? Ato yung dinato kalimutan ato mga kauban, no? Mga kawane diya sa Bohol Water, no? Nauluhan sa atong GM, General Manager, sa Atty. Christine Ranay, no? Kaunay ni sila, mauni ang katapayayon para magpadayon og paghatag og dekalidad no nga serbisyo atong Bohol Water mga higala.
1: Yes.
0: Initial na to no, initial nga na isgutan na mention no ni Sir Vic mga higala ining atong water quality kay mo ni importante kay kada adlaw nato gamiton ang tubig nga mga kaigsuran mo nang ang atong isgutan karon ang pagsiguro sa hinlo og luwas nga ilimnon nga tubig nga kada adlaw atong maggamit na mga kaigsunan. Sir Vic, no? Ang atong unsa may mga gipangusgan karon sa atong Bohol Water when it comes to water quality, sir?
1: Yes, Ray. Aside from regular ta nga nagkuha og mga laboratory tests sa atong mga pumping stations, aside from water treatment process, no? Nga gihimo na to regular na tugi mo na sa mga pumping station. Din ang katuyuan niya na Ray Morgan ang pag-maintain na himlo o luwas imnon ang atong tubig. Then aside from that now, tungkol kay that is for processes mo na sa treatment. Apan, usag yun ka dako nga importante kayo nga kalihukan sa bowl water, ilabi na sa ninyong katuyuan. Mo ang pagsiguro nga atong mga linya sa tubig hinlo no okay. Tungod kay side bantang tanan nga ilamin na katong anaa sa mga lugar nga diin medyo karaan na ang linya makasinati gitag mga lubog no daghan atong masinati nga lubog ilamin na kon mao'y gikan nagpaong ang pumping nga inibalik sa tubig magtangag o magdaog lubog ang maong tubig. Tungod ka na kay ang tubo din anaani agi ang tubig medyo aduna na daghang mga taya no or sediments or daghang mga tungod sa iyang kinugayon. So mao na nga ang usag yun natong main nato nga programa karon no sa ato ang mga pipelines, sa atong line maintenance, mao gyud ang pag ensure nga hinlo ang atong mga tubo, no? So diyanang paagi ang atong gibuhat ni ana ray mao ang pag revamp, no?
0: Okay,
1: i-identify na to ang mga karaan ng mga linya, no, labi na to mga linya nga bisan tuod kon plastic kan siya, no, PE pipe na o PVC pipe. Ato ni siyang ilisan tungod kay ang tendency aning mga ang mga tubo di po ni siya maka-sustainer o pressure, high pressure, no, tungod sa iyang wear and tear sa mga tubo. Ato ni siyang gi-identify unya, ato ni silang pagapulihan, no, o bag-o nga mga tubo. Then kaning mga mainline, no, aside from na apoy mga mainline atong gi-revamp, no, atong gipulihan, pandili man ingon nga pulihan, mapulihan na to tanan, kundi ang ato rang gibuhat ning mga portion sa atong mga mainline, ato ni siyang gi-flushing, no. Kining flushing mga kaigsoonan, mo na ang process din ato ni siyang sundan o tubig na taas ang pressure, o niya atong isira ang mga barbula o mga kaning mga agianan paggawas. Then usara gyud ka ang opening niya na argyud sa tumoy nga bahin sa din ana ang portion nga atong gihimuan ang mga flushing. Ang katuyuan gyud ana ray nga para mataban gyud ang puno na duna may mga taya, no, nga na-develop sulod sa maong tubo. So muna nga usa na ang atong gitagaan og pagtagad pagkakaron tungod kay nining atong mga additional sources sa tubig. Atong gi-anticipate nga kining tungod sa kusog nga pressure, ang tendency ana ray maka-create na siya og kining paglubog, no?
0: Okay.
1: Paglubog sa tubig, tungod kay adunay mga sediments or mga taya sulod sa mga linya.
0: Oh.
1: So ato na siyang gi-schedulean gyud og flushing, okay, no? Gi-identify na to ang mga areas nga kinahanglan ta mo conduct og flushing aron pagsiguro nga kung musulod na ang mga bagong additional sources sa tubig, dili wala impact siya, no? Dili siya makatag og paglubog tungod kay na hinloan na nato ang mga linya.
0: Okay.
1: Mo gyud ito katuyuan.
0: Yeah. Okay. So how often man, sir, no? Ang atong flushing nga paghimuon monthly,
1: ako le kining flushing labi na sa main line. Tagdugay gyud siya, okay, no? Oning at na develop kay usually man gud ang flushing atong himuon kani mga lateral lines, nga gagmay nga linya, labi na katong na mga linya nga dali ra mo para ang mga sediments or may mga taya ang para. So mo na itong labi na katong mga areas po nga dunay mga reklamo na hinay ang tubig despite sa supply sa tubig na to sa mga lugar, apan hinay gyapon ang iyang pressure, mo na itong usana na solusyon itong gimuan o flushing. Pero kaning itong flushing na gisgutan karon pertaining to mga mainline
0: mo gani.
1: Mainline ni siya. So mo na nga ang tendency ni Ray mo take ni siya mga 2 to 3 days
0: okay
1: ang duration sa pag flush sa maong stretch sa usa ka pipeline. So may tabo ang maapektuhan ng mga dapit, no, pinagi sa maong kalihukan kasi nati gyud pagkawa sa tubig sulod niya ng mga panahon na
0: okay. No, 3 days, no, 3 days gyud wala ito.
1: So naay mga areas nga hinoo na may poy mga areas nga mohinay tuod kay na poy mga laing sources nga maka augment no sa maong supply, pero na poy areas nga directly naka-connect gyud ning ang mga mainline na maugit siya ay directly maapektuhan kon paungon, no, kon ipangsira kay ang tendency ni ipang-close man ang mga barbula ang okay paggawas ng mga mainline aron mo-concentrate jud siya nga naa siya sa sulod aron usar exit sa tubig, no, inig wash out sa tubig mapalit tong unsay mga sediments nga nasa sulod mga taya. So gipangsira gyud nato ang mga lateral nga connections. So ang tendency kon ang imong dapit, imong lugar naa ka naka-connect sa mong mainline nga atong gihimo ang flushing. So tendency wa kay tubig yon. Pero natay gihimo pinagi sa atong mga water truck, no, atong gi-deliveran og tubig ang kaning mga areas nga directly gyud maapektuhan ining maong kapagawa sa tubig. Then tentatively naghimo tag schedule murag alita sa Wednesday next week, no? Wednesday, Thursday, Friday and Saturday.
0: Okay.
1: No, pero magpadala pa tao pagkakaroon tentative pa ang schedule, magpadala raw niya tao og advisory, no?
0: Paibalo so, muna.
1: Paibalo ta nga final na bagay based among meeting usa na tentative nga schedule. Pero pagkakaroon wala pa ay confirmation kay daghan pa tang gi-prepare, daghan pa tang gi-consider. But definitely by early next week or Monday,
0: okay,
1: makapadala tag advisory, then that's the time nga mo pabaluta sa mga consumidor aron maka-prepare, no? Maka-prepare ang consumidor, may tungod din ng maong pagkawa sa tubig sa ilang dapit, no? Na maapektuhan. Una nga atong giauhag nga musabot tapod ang atong mga consumidor, tungod kay kining atong gihimo aron ni pag-maintain sa ato ang water quality nga nasulod sa atong linya, paghatag og luwas nga sa ilimnon nga tubig, no, for human consumption.
0: Yeah.
1: Kay ato man guning nakita nga kun di nato ni himuon, no, tungod kay aron malikayan nato ni maong paggawa sa tubig sa mga affected nga mga areas. So magpabilin ta nga makasinati ng maong medium na ay parang nga maglubog. Kaya kanina magkong paglubog tubig na yun, depende mo kung sa pressure, no?
0: Ah, okay.
1: Kaya kung mukalit ang pusok ng pressure, aning maong linya, ang tendency na mataba niya itong mga taya na namilit sa tubo.
0: Okay.
1: Oh, tungod kay sa iyang regular, normal na pressure, dili siya makatangtang, pero kung mukalit ang pusok ng pressure, masulod sa linya, tendency na ma-detach itong mga sediments na nakapilit, like mga taya. So, mauna yung tendency nga mulubog ang gripo, no? Nagpaagas sa gripo. So, aron malikayan, no? Aron malikayan nga may tabo, ganang susamang mga itabo, nga doon ay mga lubog. Atong i-flushing ang mga areas na atong i-identify nga doon na yung mga ining baga yun ang mga taya na namilit sa atong mga tubo. No? So, muna nga, naot na nanginaot punta sa pagsabot sa mga consumidor tungod kay kining atong gihimo alang man sa kayuhan sa atong kinatibuk-an nga consumidor sa buruan. Yes.
0: So ang kahinlo, no, ang kahinlo sa atong mga linya sana sa mga top priority, no, sa atong cool water, no, kay importante kining luwas ang atong kinon, sir, no. Gawas kita ng main line ang atong naisgutan, sir, no. So doon na ba yung possibility po nga ang secondary line katong mga gagmayng tubo pa yung muna sa gripo, bisan tuod o limpyo ang atong main line, malubog mo itong ilang?
1: Muna, ang atong di una ang main line, kay magunsaman tao, kaning mga lateral lines, mga gagmay mga linya nga nakakonek ang imong stop out, hinlo. Pero ang main line na to, ugaw, so ang tendensya na musulod, nagyapon siya sa imong linya. So muna ang process sa tugimo atong una ang main line, kaning mga lateral lines dali naman kayo na pag flash, no, dali ra pag flash even mga dirapag one day tumud kay kamay ang linya, then mupo ra pod ang yung stretch, then ma-address dayo na siya tungod kay dali naman usually mga good day ang kasagaran nga mo pundo ang kaning kaya ani man mga dagkong tubo. Oh, tungod kay ang dagkong tubo mga god, dili na siya kay pirme mapuno ang linya. Di siya kay mapuno. Well, comparing to mga gagmay ng linya sama sa mga 3 inches diameter, mga 2 inches. So, ang kasagaran kaning mga linya ha, puno ni siya sa tubig. So, wala gay gamay ra ang probability na dunay mo develop ng mga taya. Sulod. Muna nga anya ang pag-flush kun ani dali ra kayo kay imo ning isirdaan ang usa ka point niya pagawason diri sa pikas nga tumoy. So dali ra compared gyud sa main line. Mo na nga ato ning gihimo tungod kay after pila ka gi-evaluate na to, no, gi-evaluate na to tungod kay adunay mga instances man gud na kasinati og lubog sa consumidor. Kani mong mga paglubog atong dihatay mga areas atong gikuha gyud ang portion sa tubo, atong giputol, isudlan na itong kamera, Nakita ko na to nga doon na gyud na develop ng mga taya nga medyo baga-baga na. So due for flushing na gyud siya kay aron matangtang ang mga hugaw nga nanilay no. Kay since nahibaw nakita na nato, na identify na nato nga doon na gyud mga sediments or may mga taya nga nanilay, so ato gyud sa pag-action.
0: Okay. So lahi man ning flushing no kaning pag-inlaw sir. Duna ba po gitawag nga ining ato mga linya pulihan o bag-o?
1: Oh, kana ni
0: madaog.
1: Kana re, rebump na to ang linya. Ang pag-rebump na to sa linya base po na sa gilugayon sa maong linya. No? Tungod kay bisan tuon kung wala makasinati o leak ang maong linya, apan tungod kay tungod sa iyang gilugayon, tendensya na nga nag-develop na ang mga labi na kung panahon pa na sa unang hinay kayo ang profesyon. So, expected na na ang sulod sa mong linya, dili na yun kayo, medyo clear nga. Naanag yun na yung mga namilit, yung mga taya. So, muna nga, sa gagmay linya, ang atong opsyon na na is i-revamp. No? Revamp yun. Kay, mas dako man ang losses sa utilities kung moabot sa point nga mo explode.
0: Oh, okay.
1: Ang tubig nga mausik, dako kayo compared to imo na lang yung pulihan.
0: Oh.
1: Kay aron ma-maximize nimo ang iyang gidakon sa tubo.
0: Oh.
1: No? Kay wa man ta kay bawo nga kanang tubo dako. Kanang gidakon na sa gawas sa tubo, wa kay bawo inala pa pod ang gidakon sa sunod. Kay tungod na kay dali na nang i-develop. So, might as well revamp, no? Replace the pipeline.
0: Pag-uhon.
1: Kay mao na itong itong target nga itong mga pipelines nga medyo iniabot na sa pangidaron atong pamulihan.
0: Ah, okay. So mao na importante mga kaigsoon ano nga kana pag susi sa atong bore water o ang ibang kinikulihan og bagyo o ang flushing diba ang paghimuon na service. So far sa atong mga flushing activity line maintenance activity smooth lang ang daga na to.
1: Oh, smooth kay labi na kon ang atong i undergo og flushing kaning usa ka stretch sa like reservoir 3 inches diameter nga pipe nga pila ka usa pila ka sabaw sa iyang gisubisyuan. So manageable ra ray tungod kay pwede man ato pasublan og tubig gikan sa boom atong tanker. Ang portion nga mapiktuhan. Unya usually mao na itong gigamit po kaning flushing ta labi na ko ang mga reklamo nga labi na ni ka atong amigo nga si Mr. kaning kaning Nepitos di Verde mo buntag balita
0: si Arnold
1: Lucas nga sige siya reklamo na iyang kandait kay
0: kaning tubig dampas
1: kay itabuan ang iha location na ay mga sediments kanunay mablakan ang
0: mabara.
1: Mabara. So ang gihimo na to na sige tag flushing ang iyang depekto mo na nga mo na usa nga solusyon na to labi na kung usa ka lugar despite nga ga-under ang pumping station nga nag-serve sa mga lugar yan ay mo reklamo nga white tubig ang tendensya na nga na ay nagbara
0: na
1: ay nakali sa iyang yang tapping point sa yang sa stub out nga area. So muna nga atong i-flush kay ini flush na to ana mang hagbong man ang mga sediments o na magaling mga particles ng gagmay. So muna nga ang gagmay nga tubo way problema pag flushing kay gamay ra man mapituan. Kaning atong giplanuhan karong sun semana medyo dako-dako ang areas mapituan tungod kay main line. Then aside from main line, naapoy mga directly yung nga nakakonect. So which is mao gito sila ay directly yung mapikuhan nga wala kay tubig.
0: Okay.
1: O niya, mas kinanglan ta og taas nga panahon sa kuan, kinanglan ta og taas nga panahon sa pag flushing sa dako nga tubo tungod kay considering nga dako pod ang iyang daghan pod ang mga kaya na expected na namilit kasulod na ang ataas ang panahon. Mugagan siya mga 2 to 3 days.
0: 2 to 3 days. So, sunod simana, himuon sir, ato pangutan na ugasan na inapita.
1: Ang mupaybalo tare, kay wala pa ako kayo makadawat sa sa kuan no detalyado sa maong klaseng activity pero in advance ana tay nadawat no nga kaning Samura Street sa Barangay Dao o kaning integrated bus terminal kalsada no terminal Dao mao gini siya ang directly maapektuhan no so magpadapat ani og advisory kay pagkakaron wala pa ko kadawat sa official nga advisory.
0: Mm-hmm.
1: Ang ato lang, tentative lang ni ako kung pagpapalo, tungkol kay based ni sa atong meeting sa opisina, mo ni ang giplanuhan. But next week siguro, early next week, mga Monday or Tuesday, magkapadangat at ako advisory. So, ano nga time? May mo, tawagun ko ni mga nasa inyo.
0: Yan. Sige. Atres nga, magpaibaw na ito no, sa atong mga kaigsunan no, ng mga consumers sa itong Bohol Water. Kung nga itong ipuno lang, idugang servic, no, nga mapagawas man tag advisory, no, pero mahimupod nga bisitao no, sa itong mga consumidor ang itong Facebook, kung mag-active man po, no?
1: Dito
0: man po.
1: Sa itong Facebook page sa Bohol Water,
0: Bohol Water
1: itong no? I-post ito ang, even ang map, i-post ang map nga, muni ang mga areas na mapituhan, muni ang i-enumerate na to ang mga areas ko nga kinsa ni mga pituhan o unsay pila ka oras ang duration or pila ka adlaw.
0: Yes. Unya, ato na po nahuago no, kay tuod man, katagsa man tag cellphone, naros katagsa ng cellphone ng ato mga kaigsunan, mga higala, no, ng mga consumidor na to. Pero doon na yun po yung mga panahon nga dili sila maka-alinggat, dili sila maka-tanaw. Manang, o katong mga silingan ninyo, no nga mao'y nakakita sa advisory paibaloon pod ang wa gyud nga kita plus makatabang atong isig ka consumers
1: bitaw ra kay ang importante ani nga maibaw beforehand kay aron makandam og pulong tubig no tungod kay ang katuyuan sa pulong tubig ra nay mao gyud ang usa kundi pag maintain sa atong what quality sa tubig tungod kay kaning mao mga linya nga pag-identify based atong pag testing pag putol sa linya taga baga na kayo ang mga kaya nga ni-develop. No?
0: Yes, unya. Importante kayo no, nang atong i-spread, no, i-share ang advisory no, nga ipagawa sa atong Bohol Water. At least nga, huwag kinsay makakita diha no, sa atong Facebook page sa Bohol Water, makapahibaw po nito sa uban. O nga, wa kalili sa ilang mga account.
1: Yes, monetary. Or di ba manawag sa opisina?
0: Yes, manawag.
1: Sa itong numero 411-0210, 412-3154, or sa itong Facebook page, sa itong cellphone number.
0: Hmm.
1: Oh, doon natin cellphone number. Huwag ang cellphone number.
0: Cellphone number. Ito lang ipakita, no?
1: Itong Facebook page, pero itong cellphone number, may mo. May mong ilista ninyo, ako lang ngayon pagdiktad. 0917-720-8672.
0: Okay.
1: So, muna ang number sa Bulwater. Or niya pala yung cellphone number? 0917-730-0631.
0: Okay.
1: 0631.
0: Kini nga itong mga kining mobile o mga telephone sir kining 24 hour ne
1: 24 hour kaning cellphone kay si common eh customer service ni atong kaning atong landline lang 24 hours kay
0: 24 hours landline
1: na may guardia na may atong operator sa R6 mo kubag ani no pero kanang atong cellphone number murag ko sure nga 24 hours pa ni kay murag na ani ni Dinos may mga kubag ani so si Dinos mo open ni kalsin ko. So, muna nga, awas mayo, Facebook page.
0: Kaya Facebook page, yun.
1: Kung na kayo lang. Inquiry, mumisit sa ka, na matubagon ka atong administrator sa ka.
0: Yeah, okay. Facebook. So, muna ay labing minungdanon mga higala, no? Kay at least nga, dita mag-una o bagot-bot, ah, kay, no? Kay, naroon na po yung mga kining reaksyon na to, no? Nga, wa pa kay bawo sa rason.
1: Ah, mao gyud na, di kalikay bisag
0: ikaw. Kalikay na, di kalikay. Kalikay na.
1: Ah, wala nga maganda ta kay naa bay kung sugod ta og huy huy bes Bernes na sa Sabado, utok sa Sabado. Na sa Sabado ting labar ba na re?
0: Oh, tinuod na.
1: Aw, wala gawas kon ikaw mit labas sa inyo nga sitok.
0: Laban din he, laban dito. Bitaw no, atol pudusay. Iagi ni og pasiaw ba mga higala, no? Parte mo na sa kinabuhi ni mo katawa po ta.
1: Bitaw ka. Mo na importante gyud. Importante.
0: Yes, unya Sir Vic, no? Dugang na tong mga paibaw para sa tong mga consumers o doon naman ang galing, sir.
1: Mo ta, paibaw ta labi na sa tong WAS program, kapadayon ng atong WAS karon WAS program kadtong mga bisan kun dili anaas sulod sa service area nga wala sa mga areas din di mo ato was kadaban mahimong mo apply og tubig pinagi sa pamaagi sa WAS program
0: na to
1: na dili gyud ka kabayan og serbisyo no sa imong aplikasyon.
0: So padayon na mao programa ani atong hawagon ng atong mga pagpakonek atong mga pagpakonek diya ay namo pagduha no kay nagi panahon no, nga walang wala ta unya na ang bottled water pinagi ni mong programa WAS Caravan no nga maka-connect atong wa pagud maka-connectar.
1: Yes, right, no, right.
0: No, unya ato pong uhagon mga kaigsuna no nga sa kanunay mangandam ang atong mga konsumidor kay dunay mga kalit nga mga panghitabo no nga mabalda ang atong supply sa tubig, mabalda ang atong aga sa atong tubig nga dili na to damhon. Manang sa karunay atong ibalik dinhi ang pagpahibaw o pag-awhag no nga kinahanglan do natay mga kining container no nga kasudlan sa tubig kapunduhan. So
1: yes,
0: labi na karon kay tigulan-ulan no sayang ang ulan at least makatabang po na nga imantood mainom ng ulan no gawas kong gawas kong i-agi ng filtration so pwede na no at least makatabang sa uban ng pagi.
1: Magal. Anya, okay sa mo ang tanahon. Maraman og El Nino naman na may regulatory requirements of advisory ang National Water Resources Board na aron ma-address ang kaning El Nino. Kaning advisory sa NWRB nga umabot nga El Nino murag kusog ni dakora ko rin ang El Nino murag
0: sana so permanent very unya, strong El Nino
1: unya mo nga on one malagay sa mane ulin apil
0: pa apa ni nasulod na ta sa El Nino na igo na ta pero hinay pa lang
1: so na pay umabot
0: dito sa mga umabot sa early next week ay ang forecast sa Respagasa no unong kabuwan sunod tuig pa so until June pa ni
1: so dili ta ngay mo kusimisyo ning wana kay salamat ani kay
0: salamat ani no kay watang kay mo nga sa mga musunod nga bulan o mabaw sana tagkainit o epekto na gitong ilang.
1: Mahapon, mahapon na rin. Mahapon na itong yan po nga. Hindi maiwan yung tata, no? Apan tungod kay di man na tumalikayan kung magpangita po na iso kita mangandam, no? Pinagin sa pagkaginot sa tubig, pinagin sa pagpundo ng tubig.
0: Correct.
1: Panahon nga mo walay agas, no? Di na tumalikayan nga rin ay burn out, di na tumalikayan nga rin ay mga pangita po nga mahunong ang atong mga services po nabig. So at least natin magamit. No?
0: Yes. Natin magamit. Kung yato pong ilakbid din eh, o tambag awhag para sa itong mga consumer, kung mag-isgutag pundo, ato yung tarungon o takog.
1: Okay. Hindi kayo uso po nun.
0: Basin, o magpundo rin po tagtubig, yun yan, mo po itakog. So doon ay negative na epekto, anak, sir.
1: So akong ibuot sa bahay, Ray, akong barel, akong gibukutan o kanabitong net,
0: basket,
1: yung gihukot. So, at least, masunod lang yung pusag tubig, pero nainit. So, kung na magaling nila mo, di ipod kagaw, di ipod kasod. O nasa, so, di ipod si kagawas, kaya na may net di bukot.
0: Ampi ko, kaya nanginit lang tao.
1: Tawa na mag-musket.
0: Sakto na, no? Sakto na, Sir Vic, no? At least nga, doon na tayo precautionary ba?
1: Okay
0: mga lakang.
1: Kita sa atong prevention, maghimo po tao sa mga pamagi nga medyo maka-mitigate sa mga pangitabo. Tungod kay labi na lang mga kasagpot ng mga baliungan nga gayang. Walang ikog kay mawala yung punuanan.
0: O niya, umapo na yung kanang lihok sa atong bull water. No? Kaya di man lang magsigitag focus ng tubig. No? Kaya doon naman tayo corporate social responsibility. Apil po na sa kampanya sa atong bull water. Okay, dili lang purely business, sir. Apil na po ang pagtabang sa palibot na
1: ito. Yes, mahinlota. Gani, sa itong anniversary, nahinlota din straight sa road. Kanto siya, clean up. So, at least na lang, pakita na to sa komunidad na nagpakabanata.
0: Yeah,
1: sa, dapat kahinlo sa lugar.
0: Yes. Imo mga panapo, Sir Vic, para sa ato mga pinanggang consumer sa bowl water.
1: Yes, Ray. Nagpasalamat ang bowl water nga nining ang panahon, no? 30 minutos na kapadangat sa informasyon. Ilabi na gyud sa atong giplanuhan nga pag flushing sa atong mga linya aron ma-maintain ato ang hinlo nga tubig. Atong giauhag nga katong mga areas nga atong gi-mention ganiha, like sa Itzamora Street, sa Dao, ug sa kaning kalsada sa Integrated Bus Terminal Dao, mao ni siya ang directly kun maapektuhan nga mawa ang tubig sulod sa tulo ka adlaw. Ato ni silang giauhag nga magpundo nya. Since wala pa man tay formal nga official gyud nga pagpahibalo, sumopahibalo pa ta may tungod ni ani karong Lunes o di pa Martes.
0: Yes.
1: So at least in advance natay gipahibalo kay sigon sa atong meeting mo na ni atong gikaiguan nga maghimot og klaseng activity.
0: Yes. Salamat Sir Victor, inyong ubos nga igala sa kanunay Ray Tutas, magiguban ka rin yung ubo dapit hangtod sa sunod ng mga higayon dinhi sa atong takna sa bohol water. Sa bohol water, tubig nato kinabuhi, mahandi. Mayong hapon na.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
0: This news is brought to you by Alaksan. Pagtuto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
0: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford ba? Afford ba?
1: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
0: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero 1 istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
13: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
14: Ang isa-

0: computed undeclared income from GenCorp. Una mong tanong, bakit nyo hiniwalay ang pag-compute nyo ng GenCorp doon sa Cali 88 at Metro City?
1: Dalawang bagay po. Dahil ang GenCorp po kasi, wala po talagang express na nakalagay sa GIS na percentage. At pangalawa po, GenCorp po talaga yung may pinakamalaking under-declaration po. Mahigit 1 billion ang under-declaration po ng GenCorp from 2022 to 2025.
0: What was your basis? What is your basis for saying that? Yung 1.1 billion na yan?
1: Yung total po nung ano, comparing din po yung inflows po sa bank account versus yung inflows po sa financial statements po.
0: Ngayon, paano nyo naman na-compute yung undeclared income ni Vice President Sara Duterte sa GenCorp?
1: Ang in-apply po naming percentage, tulad po na naipaliwanag ko po kanina, is yung conservative amount po namin na 20%.
0: Ito ba ay na-discuss sa inyong report?
1: Opo, Honorable Shell.
0: Could we kindly show page 29 of the report? And please zoom to the second paragraph. Pakibasa nga po, Attorney Cabrera, yung first two sentences ng second paragraph.
1: Based on the review, there are undeclared inflows amounting to 279,300,000 in 2023, 370.3 million in 2024, 414.3 million.
2: Inyo nabati ang laing hugna sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magot itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan sa kinitibok ang pwersa sa DYRD, sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric kini si Allen Doidora, ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB. Dinhi sa FCB Balita.

0: Halagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Kinahanglan sa bildo, anihana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Plus Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa mi sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Bali

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan. Kamatuoran.
2: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpapabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang DC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rose Sanhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay nga, mayong maayong adlaw kaninyong kanan. Ug mayong adlaw sa mga higala sa 2016, sangguni ang panlungsod city councilors sa itong mga kaubanan at itong mga city hall employees sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ug ilabi na usab sa mga department heads, office heads sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ug sa itong chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Apizar. Again, maayong maayong adlaw kaninyong anan. Ug maayong adlaw usab mga higala sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon kang urasa, mga higala, dagan kayong salamat no sa iyong patutunong, paglikuban, o pagpaninaw, kabahin sa mga updates, programs, and activities na to sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and development ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug asaman ko to din sa inyong programa, ug asaman mo na himutang karong mga urasa, mga higala, dagan kayong salamat, ug maayong adlaw kaninyong kanan. O siyempre, di sad na ko makalintan mga higala sa pagtimbaya na nga to ang 15 kabarangays na ito ang syudad sa Tagbilaran, ilagin na sa itong mga 15 kakapitanin and sa itong mga Tagbilaranons na to na nakikuban, naminaw sa itong mga tag-adlaw nga programa. Again, mayong-mayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban, karong adlawa. And yes, mga higala, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo na itong programa, si Sir Gilbert Tulot na may nag-insure mga higala, and also to Sir Jerry Cahes na may nag-insure, no, sa madumugta sa kahanginan mga higala, kundi inusab na ka-air ang ito ang programa sa DYRD Station, and also naka-live usab niya ito ang matag-adlaw na tuluman noon, kundi inusab makita ta, no, sa ito mga online viewers na to sa ito ang official Facebook page sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga ingala, naka-food patch lang pa, no? Tungod kaya doon natin importante na giatinan mga ingala sa mga ng just bear with me and stay with me na till the end sa itong programa para makahatid ka sa malilaiyang mga updates sa ito ang pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran o sa itong dakbayan sa Tagbilaran. And yes, no, sa dili pa natin at food at ang magigilaiyang mga programa, mga higala, today is October 8, 2026, adlaw nga, Webes. Yes, no, ikaw pat nga adlaw na nato parang sa ganahon na mga higala sa itong pagpanerbisyo niya itong batan sa City Government of Tagbilaran. Kung kayo lang adlaw na sa mga higala, lay na usab na adlaw ang itong pag-asawaan, kabayin sa mga tigaran, programa o servisyo sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kung ganyan ito atawad mga higala at usab iya ng mga news meets na itong nakuha sa to ang buhatan, especially usab, no? At sa gihatod ang ato ang mga update na to gikan sa mga post ni Mayor Jenia ngayon ibuhat alang sa mga tagbilaranon and sa to ang dakbayan sa tagbilaran. So again, para labas sa ato mga balita nga to makuha o updated na sa kalihukan o mga paghitabo niya to ang dakbayan sa tagbilaran o labi na usab sa to ang mga programa, no, niya to ang City Government of Tagbilaran Stay With Me para at least atong pag-asawaan kini mga hingkala. And yes, no, mga musta sa ko sa ito mga suking tigpaminaw na to, no, both sa ito ang atong mga radio listeners na to and also our online viewers, no, nga nakiguban ka na ko ni mga oras sa mga hingkala. Hello, hello, kamusta man mo, kamusta niyo ang tibok adlaw? I hope you're all good, no? Comment na mo sa ito ang Facebook page, kundi naka-live sa mga hingkala, no, para at least atong mabasa sa kahanginan ang inyohang mga greetings and also sa inyohang mga pagkamusta sa inyohang mga gibati karong adlawan. And hello, usab di ay no, sa ito ang listeners na to, to Ma'am Lourdes Rasonabi, no, mayang adlaw Ma'am Lourdes, no, Rasonabi, and magpagreetod, no, sa iyahang iyang anak, no, nga nagsaulog sa iyang natawan karong adlaw. Hello, happy birthday to Dr. Dave Mark Valderosa, nga nagsaulog sa iyang adlaw karong adlaw. Hello, hello, and happy birthday kanimo. Yes, no, sa itong mga suki paminaw, reminders, no, usab para ni kaninyo, no, sa kung magawas man ta sa mga tag sa tag sa mga pinimalay o magawas man ta sa mga tag sa tag sa mga ipangtrabahoan mga higala ay tan makalimot sa pagdala o payong o pagsotod jacket na doon ay mong protection sa lawas laban sa di na tamatan siya ngadangan sa panahon. Gano'n panahon mga higala kung makabantay mo sahay mo dagong din mo uwan and then init usab kaayo. So walang ang tingin natin lawas na tag-adlaw. And ayun, tagkalimot sa pag-inom ng tubig, no? Drink 8 glasses of water a day to stay hydrated and don't forget to take vitamins, no? Para protection sa laban sa mga sakit-sakit. Kaya ito dimanan mga higala sa matag-adlaw nga, health is wealth. Yes, no? Sorry po ito mga higala, di ito maglangan ato nang ihatod mga higala sa kahanginan, ang ato malilaiyang mga updates and also sa drang you nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ang dakbayan sa Tagbilaran o sa ka-opisyal na miyembro sa Open Government Partnership with OGP Local yung nagtubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability, technology, and innovation. Tipailuna sa City Government ang dakong bilis sa tingong sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO test, ang naorganisa ng Tagbilaran City People's Council, ugang padayon ng feedback mechanisms, ubukas nga pagdawat sa mga situation, para masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga tagbilaranon. Saya pala administration labi na ni Mayor Jenia, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan ug himuon lang kauban sa pagtulano ug pagpatuman sa kalabuan sa dakbayan. Pinaagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable ug mas makatawhanong siyudad. Ug sa laing bahin usab mga higala ni ato ang UC. Kipaybalo ni Mayor Jenia nga nasuta na sa Tagbilaran City Police ang giingong source sa online bomb threat nga mitarget sa tulo ka universidad dito sa siyudad. Sumala sa police report, ang ilang suspect o sa ka-18-anyos nga first-year student sa Bohol Island State University. Matag pa ni Mayor Jay, ang mga sunod na nakang himuon sa mga otoridad subay sa mga ebidensya o gustong proseso. Dugang na detalye ang ipahibalo pinaagi sa Osaka Press Conference na pangunahan ni Tagbilaran City Chief of Police Police Colonel Joey Bicoy human sa koordinasyon sa mga otoridad. Ipasalamatan usab sa mayor ang kapulisan na takip si PNP Chief Police General Jose Melencio Naitatez Police Regional Office 7 Regional Director TV General Arnold Abad o Chief of Police Bicoy alam sa ilang kaskas na aksyon sa pag-imbestigar sa maong insidente. Sa iyang mintahingon si Mayor Chay na numero uno ang prioridad ang safety of security sa mga tagbilaranon. Maunga sa bisan unsang hulga, katagan gayot kini o perbisyong pagatagdon o aksyonan subay sa gitugot sa balaod. Ubaw ka itong mga higala, ang ito ang news bits nga itong nakuha sa rambutan sa City Government of Tagbinaran. Ugaring puntuhan mga higala, tayo na sa kita sa lain nga update kabahin sa mga katikaran, programa o servisyo nga ibuhat ni Mayor Shania alang sa Dakbayan sa Tagbinaran o mga updates and developments na ito diri sa Dakbayan sa Tagbinaran. So na magkaisunan na itong mga Tagbinaranons, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jenya, adunay Jenya account name nga Jenya with blue verified check para atong mahibalhan ang mga updates, programs, and activities nga gibuhat ni Mayor Jenya. We may usab sa mga announcements and information nga ihatod alang sa atong mga tagbinaranon. Mga higala, alipuntuhan atong basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jenya. Servisyo sa matag sector para sa matag-tagbilaranon. A sense of a more cup inter-agency basketball league. 19th Barangay Daojay 2026 culmination ceremony. Turnover of 5 computers from IBEX. Both taking of Urban 4 officers, si Tuka Uno, Poblacion Drops Urban 4 Neighborhood Association, and CGS Olympics awarding ceremony. Kung sa layo sa Facebook page post ni Mayor Jenya Pangayikala, two special events, proud kaayo ko sa TCC. We celebrate our Buhalano and Tagbilaranan Achievers from Tagbilaran City College. Bachelor of Science in Tourism Management, Fourth Pinning Ceremony. Bachelor of Science in Office Administration, Fourth Pinning Ceremony. To all our TCCians, congratulations, keep learning, keep growing, and keep working hard. We are so proud of how far you've come, and we can't wait to see the professionals you will become. Be a Buhalano Achiever. Kumbaga ka itong mga higala, ang mga post ni Mayor Jenya Gikan sa iyahang Facebook page account. And of course, sa itong mga tagbilaranons, para iwas fake news, no, so ari lang dyan na sa ito ang official Facebook page ni Mayor Jane and also to the Tagbilaran City Government Facebook page para sa mga dugang detalye o impormasyon. Okay, po ito ang mga higala, ari na sa pita sa ipangatod na ito ng impormasyon kabahin sa itong tagbilaran citizen ID card. Mga higala, sa mga tagbilaranons na wala pa naka-avail, please don't miss this opportunity to avail sa itong tagbilaran citizen ID card. Usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jenya sa iyang digitalization program. And kaya ito ang tagbilaran citizen ID card powered by GCash. And yes, no, kaya ito ang card, mga higala, libre ni siya, ugwa mo ipagambayran, maski piso. Kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID card, again, powered by GCash. Aduna po tayo booth, mga higala, diri sa itong City Hall 8 Leung. Kung diin, pwede itong mo-cater sa itong mga tagbilaranon sa wala pa naka-avail, no, sa pag-register. Ilabi na sa mga bago pa, no, pwede kayo itong makapag-register diri sa City Hall 8 Leung. The second one is pwede na sabi yung maklaim ang inyohang Tagbilaran Citizen ID card. Ilabi na sa itong mga tagbilaranon nga ni-avail niya itong July 2025, hantod sa August 2026. So you can claim now your Tagbilaran Citizen ID card. And sa mga Tagbilaranon, ano na po tayo link, no? Kung busy mo, or naara mo sa balay, kaya doon na may importante nga kitrabaho, or responsibilidad, or naamo sa iyong pasatagstak, ang mga datang pangtabahoan, bisita sa Tagbilaran Citizen, Tagbilaran City Government Facebook page. Scroll down natin mga igalang, pangita ang link dito mismo na ito makita ang link kundi i-direct na sa website mga igalang sa pag-register o pag-check, no, kung aduna na ba or ready to pick up na ba ang ato or ready to claim ang ato ang citizen ID card. Ang saman sa perks and benefits ani mga igalang, una, kung mo lang yaw man ta outside outside sa Philippines or within the Philippines, pwede na magamit ang atong tabayan citizen ID card sa pagtapos or sa any establishments na to or mga merchants na ato ang i-purchase na to ipaliton ng mga items. Ikaduha, kung ginahasit na nga na ideals na pag-abit dito, pwede sa din siya magamit natin sa pag-withdraw sa any ATM Visa machine. And ikatulog nga perks and benefits ni mga higala, no? Pwede na sa magamit nato, no? Sa ito mga partners nato, mga merchants or establishments, yan ihatag nato o discounts sa ato ang tag-grant sa dollar ID card. Agong isibya din sa itong programa ang ato ang mga merchants or establishments, yan ihatag sa mga discounts pinaagin sa pagpresentar sa ito ang tag-bilaran citizen ID card. Kung mga ito mga igala, no, sa mga tag-bilaranan, please don't miss this opportunity. Grab sa ito ang libre na tag-bilaran citizen ID card. Kaya again, wala mo ipag-apayran maski piso. Then again, open to siya. Diri sa City Hall Atrium from 8 o'clock in the morning until 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday mga higala. Ang ito ang open o pag-avail o pag inquire sa ato ang tag-bilaran student ID card. Kung sa lain ba yung mga igala, alinaw sa kita sa mga pinalangga ng mga senior citizens sa dakbayan sa tag-bilaran na nasa ulog sa anong natawahan karong adlaw, October 8, 2026, adlaw na Huwebes. Taga Barangay San Isidro, happy birthday ni Rodrigo Kumpo from Barangay Kabawan. Happy birthday to Demetria Marito and to Tita Montel. Taga Barangay Tipsin, happy birthday ni Brigido Halina from Barangay Manga. Happy birthday to Nestor Apali from Barangay Ibuan. Happy birthday ni Wivina Miso from Barangay Talo. Happy birthday ni Lanis Onya Tapuro and Pedro Pedlons from Barangay Buoy. Greetings going out to Brigida Pacomios, Rosa Linda, Ichavel, Nunito Chua, Regentita Shao, Virginia Budlayan, and Mary Lou Acompañado from Barangay Cugon. Greetings growing on to Maria Elsa Pinoy, Nestoria Dampor, Martin Balvin, Lorna Owen, Bridget Salas, Jaime Riquillo, and Maria Lizal Galliardo. From Barangay Poblacion Dos, happy birthday ni Nolda Madria, Nestor Amoy, Beatriz Tiligro. From Barangay Poblacion Dos, happy birthday to Alma Fe C. Strickland, brother, from Poblacion Uno, happy birthday ni Brigida Mateas. From Barangay Mansansa, happy birthday nila ni Rosario de Molador, Nestoria Caja, Yulises Zole, Julita Asingua, and Nariza Migrino. From Barangay Bohol, happy birthday nila ni Benedicto Borbos, Merma Bautista, at Nestor Ducabo. From Barangay Dampas, happy birthday nila ni Brigida Balagot, Nestor Unot, Nestor Rapira, Prince Erlinda Sagaino. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran, o sa itong kauban, sa buhat, sa pagpanerbisyo ngayon sa ulo ko sa house, ang adlaw na tawahan karong adlaw. Happy birthday, Milanit Patrice, Angeli, Casey, Lumacto, Duazon, Mirilu Laguda, Acompañado, Monica, Andrea, Bueno, Oliva, Ramiro, Montesco, Ceballos, Marichella, Ulalo, Mendoza, Cheryl, Mangilisan, Gabriel, Elenita Atua, Campanilla, Nestor Alfarero, Ugat, John Bert, Lutiba, Amora, General Papenio, Timba, Roland Y. Incog, Michael Limas, Pabe, Roland Y. Incog, Martin R. Balvin, and Romeo Manila. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day at ninyong tanan. And yes, no, sa itong mga sukitig kami now, ngayon sa ulo ko sa silang adlaw na tawahan, karong adlaw na wala na ito na mention sa itong programa. Happy birthday at ninyong tanan. And yes, no, I would like to greet again, no, sa ato ang nag-birthday karong adlaw. Happy 32nd birthday to Dave Mark Valdeloza. Happy birthday. Greetings from Ma'am Lourdes Rasunabe. And also to Mayong Adlausab, to Ma'am Angie Remo, and to Ma'am Marivic Marinias nga nagtanaw-usab na to sa itong programa karong mga oras sa mga higala. Hello, Mayong Adlausab. Ugdagan kayong salamat sa pakikugat ka ng ko karong adlausab. And yes, ato mga sukini paminaw, once again, dalaking salamat mga higalan sa iyong pagkikuman, pagpaminaw sa kumatag adlaw mga programa. Kung mga higalan, magkumay-kumay naman sa kita, ugmang adlaw. Sa susamang takmat ang istasyon na itong programa, ang magpakabanya alang sa kamatuuran. Kini si Kim Ano Buengo na lang aninyo, servisyong from womb to tomb. Gugma tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Pangalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rose Canela, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, our Chief of Staff from the City Mayor's Office, Magkasalito Remote siya, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Pindutag aura one, guapa to another.
3: It's giving confidence, Myra era. G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
5: Boom, boom!

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na!
3: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
4: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DJX 500.
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
10: DTX 500, mabibili sa mga butika.
11: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bumba!

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy! Nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
11: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa katilingbang Bolano.
12: Ang istasyon sa katawahan.
13: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
7: Engineering ko, sir. Dead and sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood food ko. Niya, masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog niya, pagdagang sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya, kasakit niya akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 umay TC right jud nga akong ginainom, sir.
8: DTX 500
9: highly recommended sa mga eksperto.
10: Ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita ug impormasyon gipabinaw sa katawhang bul-ano.
15: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man ko maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
16: Akong tipaminaw na radio station, kay wala hindi way arde ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
17: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
18: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Taloto Gym, Tagbilaran City, October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure, and syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
2: Bulano.
3: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
2: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na jay lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo, bagong Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag o to pagkagabi, to capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: AXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
6: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
10: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon pumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
11: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
12: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
13: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.

0: Mayong gabi sa tanan dini sa Bohol ug tibuok Pilipinas, ani-anasad kita niining tulumanon nga impeachment watch dini sa istasyon DYRD ug live ta sa Facebook DYRD Bohol ang kasaligan. Kini ang inyong higala nga si General Edgar Inking ug uban sa akong partner nga si Attorney June Amora nga karon ta taod mo abot na nga makiguban kaninyo sa sunod nga usa ka oras para pagtuki o paghanay sa miaging husay sa Senate impeachment. Aron masabta na to ang dagan sa maong proseso o mga panghitabo. Atong paningkamutan nga magatod kaninyo ang mga proseso o mga panghitabo sulod sa impeachment court aron mas masabta na to ang mga issue, ebidensya o mga kalambuan sa miaging impeachment trial batok sa respondent nga Vice Presidente Sara Duterte. Pahinumdum lang sa tanan, kining atong programa, walay pagdapig sa bisang kinsa, ma-prosecution man o ma-depensa, ang atong katuyuan, dili ang paghusga daan sa opisyal nga gatubang sa impeachment. Sa kinatibukan, kinahanglang masabta na atong tanan nga ang impeachment mahitungod ni sa konstitusyon o kining impeachment usa ka constitutional nga proseso para makasiguro nga magpatubag ang mga dagkong opisyales sa gobyerno para maputihir ang interes sa katawhan sa kung doon naman gani dakong abuso o dili angayan nga pamatasan sa usa ka dakong opisyal. Mao kini ang gahom sa katawhan nga maoy ni ratipika sa batakang balaod. Pero sa kaayuhan, alang gayod sa kaayuhan, kamatuuran, o gustisya sa kadaghanan. Busa, once again, maayong gabi kanatong tanan. Ato lang paubuton ang akong partner. Nga siguro karon ta taod mo abot na no. So ato na lang isugdan ni atong tulumanon. Ika-37th day of trial na karon. October 9, 2026. Karon nga Miyerkules, ano? Unya ang atong trial karon kaganina continuation sa witness nga si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa BIR, no? Kay naputol man tong iyang cross examination, so gipadayon karon sa iyang cross examination ang examining defense attorney is Attorney Christine Ferrer. Huwag sa pikas sa panel, ang prosecutor si Attorney Erwin Matig. So, gitiwas lang ning testigo karon nga si Attorney Garcia Marquez, no? Sa BIR. No. So, ang focus karon sa ang pasimuna starting sa atong trial karon mao ang cross-examination. No, mo ni paagi sa atong depensa nga iyang paningkamutan nga ma-impeach, term nila sa legal, no, nga ma-discredit ang credibility sa maong testigo. So doon na siya yung mga daghan siyang gi-invoke nga mga kining panghitabo nga mahitabo nga para mura og dili gyud katuhuan or makuhaan ang kredibilidad sa gitestify sa maong testigo. No, usa niini di na nato tandugon ang tanan kay i-summarize nato kay ang mas dako karon nga parte sa atong trial is the kaning presentation katong testigo mismo nga si kuan, specialist nga si Attorney Alexander Cabrera, no? Usa ni ka expert witness nga gipresentar sa prosecution nga mao'y muhatag sa iyang forensic audit, no? Pag report iyang ipakita ang iyang mga gihimo suma sa request sa prosecution panel nga gikuha ang iyang services. So murag adto ta magdugay siguro kay siya na may last nga witness nga gipresentar sa atong prosecution. So unya ato nang isgutan, pero balikan nato ang cross examination, no? Ang usang highlight niini nga ingon sa cross examination nga matud pa sa BIR form 2316, no, nga iyang gi question nga katong gi pirmahan ni Sara Duterte nga kadto kunong compensation o bayad nga gihatag sa Davao LGU ni cover atong panahon sa January 1 to June 30, 2022 nga si respondent Sara Duterte usa pa ka mayor. So angayan lang nga mudawat siya sa sweldo gikan sa Davao City kay nagmayor man kay nag vice president man siya after the end of June. So by July 1 vice presidente na siya sa 2022. Pero sa redirect sad kay atong ilaktaw pod kay arong masumpay sa redirect niingon ang prosecution nga dili tumao ang iyang gipakita, no, dili 2022 nga BIR form 2316. Ang iyang gipakita is BIR form 2316 for 2023. So katong iyang giingon nga nagbayad ang Davao City LGU covered to sa tuig 2023 nga vice president na si Sara Duterte. So therefore sayop to nga gi-invoke sa cross examination. Okay, tinuod nga sa 2022 mo na yung sitwasyon, pero ang gipakita sa prosecution ang 2023 man nga gisumiter sa 2024. So obviously sa 2023 vice president na si Sara Duterte, and yet nakadawat siya og 82,400 something nga compensation gikan sa Davao City LGU, no? So mo na ini gawas dito nya naapoy gikuan sa cross examination nga kato mga prescribed period ko, no, sa mga kaso sa tax evasion under the tax code, no, nga kutubra na siya 20 years. So therefore mulabas og 20 years dili na pwedeng balikan, no, usasa na nga iyang gikuan. So therefore kung magiskot kag 2025 minus 20 years dapat katong 2025 dili na appeal or 2026, no, dunay pakiga bangian eh, pero nigawas karon sa redirect og sa atong decision sa ruling sa presiding officer nga ang prescription period mukuan lang kung kanus a nasugdan og report. Hence, sugod sa nasugdan og audit, pwede na siya mo extend og 20 years. Usahay og magmaminaw ta og dugay, malibog gyud ta, no, kay kung ang kaning prescription period, kung ang magunay legal term niya, wala man diri nga akong partner, so dili siya ka-explain sa maong legal term. So paningkamutan nato ning ubang mga presentation diri nga legal technical terms nga masabtan nato. Pero mo'toy understanding nato nga dili to mo hold ground katong 20 years nga prescriptive period, no. Usapod nga giingon niya nga ang kato kuno mga kampanya, no, kumpanya, dili to angayan kuno nga i credit sa mga income sa atong couple nga si Sara Duterte ug iyang bana nga si Man Scarpio kay juridical person kuno ni. Juridical meaning ang mga korporasyon manggod sa mata sa balaod gihimo na siya nga usa ka binuhat sad, usa ka tawo, pero ang gi-qualify lang nga juridical. Therefore ang income sa juridical person is not the income sa mga shareholders. Mo nay gipagawas dito sa cross examination, no? Pero sa redirect nagiskot sad ang dili sa redirect, by the way, mo pass forward ta unya ato ipakita sa bagong testigo nga expert kaning mga forensic auditing nga do na di ay income gihapon ang couple nga si Sara ug ang iyang bana nga si Man Scarpio tungod kay shareholder sila, no, shareholder sila sa
1: maong kumpanya. So therefore, gikuha sa maong expert ang portion dito, dili pud tanan nga 100%. So doon na ganit siya giingon nga benchmark, no? Nga gigamit nila nga percentage, which is 20%. So gikuha ang 20% sa income sa maong company nga dapat kuno ibutang dito sa asset sa atong vice presidente sa iyang salen. So gi-appeal to sa report later ato tong balikan. So kaning sa cross examination nga gi-question ang kaning walay labot sa income sa mga kumpanya kay juridical person, gidibank po ni sa usa ka testigo, no? Ang kanindot atong kuan mga nakat-on po ta ba sa kay nahinumdum mo ang depensa, si game ni sila og object. Ang gi-invoke nila kanunay is confidentiality. In fact, kung tanaw na to, no, ang strategy nila is defense strategy. Makita na nato kay consistent naman nga gusto nila itago any information dito sa blanket nga gitawag confidentiality nga gi-provide sa mga balaod, no? Pero time and time again nag-hisgot naman ang presiding officer, ang court through the presiding judge Chief Escudero, nga dunay limitations ang confidentiality. The fact na ang mga documents nga gisumiter as a result of the subpoena sa atong mga testigo, gihatag na siya kay lifted na ang mga entries ana nga document sa confidentiality clause. Pero makita na to, murag defense strategy niya is magtago, no? Instead of, you know, justifying unsa itong mga numbers nga nigawas, especially katong inputs nga gibutang sa Statement of Assets and Liabilities sa network sa Vice Presidente, ang gusto nilang kanunay himuon nga sagang katong confidentiality clause, no? So mo lagi nga ilaning gamiton kanunay sa ilang pagtubag sa mga panghitabo, no? O katong ipresentar na sa prosecution ang mga numbers nga atong gisugutan nga maog yun unta atong basihan karon kay numbers dili maguni malalis. Kung unsa nang numbers gikan sa record, mao na gyud. So ma-presentar lang na kung dili mapugngan. So mo na siya. So most of the time dunay pagpugong, no, nga gihimo sa maong paagi sa defense, especially sa gipagawas na nila gyud sa cross examination. So daghang kaayo ang ilang gipugnga, no. But anyway, dili lang nato i-discuss tagsa-tagsa kay murag dili interesting po dog paminaw nato ang maong mga depensa kay eventually kung mapaminaw nato ang numbers, then we will just wait na lang siguro para katong numbers nga gihatag sa mga witnesses sa prosecution matubag na unya sa panahon kay kini may last witness karon, no, kaning si Attorney Cabrera last witness man sa prosecution. So therefore, after this, after the cross examination sa Monday sa atong witness, last witness sa prosecution, puro na ni depensa. So but pasabot ang giladlad nga mga numero, ang giladlad nga mga figures, data, pinaagi sa mga public records nga documents, mauna na itagsa-tagsa unpod nga na pagawas. Kay wa man mapagawas ni tanan, na may mga objection ng uban, matubag na direkta pinaagi sa paghatag pod og kaugalingong testigo og kaugalingong mga dokumento, exhibits pod sa depensa. So this will happen after probably the cross examination sa Monday next week, succeeding days sa trial, puro na ni depensa. So ato na lang paabuton. So katong ubang mga na mention diri nga halos di nato masabtan as non lawyers, basta na number ni gawas atangan lang nato, no. So kaganina dunay redirect mao tong na debunk pod, pero di na nato na tagaan og pagtagad kayo. So kung focus na ta karon diri gyud sa atong katapusang witness sa prosecution, si Attorney Alexander Cabrera, no? Ato lang tanahon ang offer kay before ipresenta ang testigo, di ba? Kanunay magyud nga na ay offer. So ang offer both pasabot ana gipangutana ang prosecution karon unsay katuyuan nga kinahanglan kining testiguha ipresentar, unsa may katuyuan nga ipagawas ani. So mao nay offer. O ato isgutan ang offer karon para masabtan nato before nato tukion ang katong mga statement answers nga gihimo sa atong testigo. So gipakita karon ni, by the way, ang examining prosecutor si Attorney Shell Jokno, Congressman Jokno, ang sa depensa pod si Attorney Christine Ferrer gyapon, no? So kining witness usa ni ka CPA lawyer, no, si Attorney Alexander B. Cabrera, no, financial forensic analyst ni siya, well versed ni siya sa audit, and matod pa sa prosecution, he is an expert witness. So testigo ni nga gi-consider nga expert, no. So unsa may iyang offer? Number one, qualified ning atong testigo nga musunod, masundan ang kwarta, no? Follow the money, sundan kung diin paingon ang kwarta. Niya ma-reconcile sa mga financial records. And then do na siya'y edukasyon, enough nga edukasyon or even more pa, no? Qualified siya sa education o financial qualification, professional qualification, and most of all experience, no? 37 years. Ikaduha, daghan na siya gihimo sa iyang trabaho sa pila ka dekada nga mo-examine siya og statement of assets and liabilities, kaning annual ITR or income tax returns, mga bank records, even AMLAC records, no? And even this particular AMLAC records of the respondent vice president. Katulo, gi-recognize ni siya usang financial nga naggamit og mga financial and accounting methods nga gi-recognize sa field, no? Og accounting analysis. So ang paagi nga yang gigamit, internationally, globally, gi-accept ni siya nga sound accounting method. Unya ang ikaapat, mo pakita ni siya sa iyang report, no? Kay gi-commission man siya sa prosecution as a forensic analyst to submitting the case of our respondent Vice President Sara Duterte. So sa maong report nga iyang ihatag, nga ipakita unya sa BP Sara's statement of assets and liabilities and network from 2022 to 2025, matod pa niya unlawful kini. So ang submission ini is supak sa balaod, no? Kay dunay mga assets nga wala i-report. So unreported assets sa maong SALN, no? So unsa maning mga unreported? Nga wa niya ipakita nga duna siya'y participation di ay sa mga negosyo, nga daghang negosyo na dungga nato ni sa mga miniaging testigo, pero this time iya na po ning utruhon kay iya malaging gi-studyuhan. So katong mga negosyo nga daghang kaayo nga nadungga na nato, mo to iyang gipasabot, no, nga mga wa ma-report sa iyang SALN. So wa mapakita nga si Vice President wa mo nga dunay mga negosyo. Unya, duna siya unexplained wealth. So tubag mismo sa maong complaint sa Article 2 of unexplained wealth, iyag yung gihatag, gibutang sa iyang conclusion na duna gyoy unexplained wealth amounting to 818 million pesos. Unya, ang katong mga violations nga na-mention na nato sa 2022 hangtod sa 2025, nagpakita og pattern, no? Unsaon nato pagbinisaya sa pattern? Nagpakita ni siya og trend, oh, another term, pattern or trend nga dunay continuous o padayon nga violation sa Batikang Balaod or Constitution. So, continuous 2022 to 25 pabalik-balik ang pag-violate sa Constitution. And another is gawas sa Constitution na violate sad ang balaod. Daghang balaod nga na-violate. Ang National Internal Revenue Code, money tax code na to, no, sa BIR, Republic Act 6713, Republic Act 1379, Republic Act 30319, Republic Act 12009, the Security and Commission Rules and Regulations, no, the SEC Rules and Regulations. Nya, finally, the witness is a credible one nga maoy mo connect, no? Kumbaga, kaning mga pieces of information nga iyang gikandak og audit, a forensic audit, pwede ni niyang itagpi-tagpi, no? Connecting all the dots and come out with a conclusion. So, muna i-offer and matod pa sa gipangutana ang defense kung doon na ba siya ay manifestation, ingon siya nga subject to cross. So meaning, wa na mo muhatag manifestation ng defense, niingon na lang siya nga isubject niya ang maong testigo sa cross. So, mudong na lang tanong sa, firstly, ang gi-establish niya ang credibility sa maong testigo. Established na ni Attorney Shell Jokno, no? So, i-run lang na to para makita na to unsa kabugat ang iyang kredibilidad. So kani si Attorney Alexander Cabrera, usa ni ka CPA and at the same time lawyer, no? Ni study ni siya og kaning BSBA, Business Bachelor of Science and Business Administration. Ni graduate ni siya og Juris Doctor, no? Ang tawag ani LLB sa law school. Unya nag-CPA 1988 niya, nag-lawyer pag yun, no? And then, since nag-CPA siya, ni-join siya sa Osaka, a well-known company, no? Isla Lipana and Company. Kaning kumpanya, ha? In existence na for 104 years. So, institusyon na niya kumpanya, no? And nagsugod siya ni staff auditor. From the bottom, hantun na himo siyang vice chairman, eventually chairman, and currently is now the first chairman emeritus. No? Kini siyang company, Isla Lipana and Company, partner na siya sa international company, affiliated na siya. Ang tawag ni PricewaterCoopers International Limited, no? Kini siya kumpanya with 160 country members globally. So money iyang affiliation. So in fact, ang tawag sa Lipana, the other name for Lipana is PwC or PricewaterCoopers International Limited, no? Unya, ang iyang position ani is partner. Dili na lang siya ordinary staff ani. He is a partner. Normally kuno ang mahimo kang partner after 12 years, no, of good performance as a staff or officer. Pero sa iya in 9.5 years gihimo siyang partner ani, no. Sa Ateneo Law School siya nag-graduate og law. So ni pasar siya sa bar, graduate siya 1994. So, nagsugod siya as auditor sa Isla Lipana. Muna na eh, nagsugod na siya dayon og external audit for the public, no? So, dugay kaya ang experience. 19, ni-join siya, kanong sa pa to? Basta for 37 years, no? So, ang iyang focus is investigating katong mga hidden mga hidden transactions, katong mga internal controls, kung credible ba o dili, mo na yung mga paagi sa iyang initial ng mga experience. No? So ang types of audit niya, regular, special, forensic, fraud, internal audit for management. No? So ang forensic audit, ang buhato na niya is istudyuhan niya tanang mga dokumento, and then, you know, tagpi-tagpi o niya, connecting all the dots, gamito ni niya, katong sa mga pwede sa korte, sa litigations, pwede po sa mga prospective investors. Kung gusto sila mo palit og kampanya, pangayoon nila ang information niya para before they buy, naa sila idea o kung sa status karon sa maong kumpanya na ilang paliton. So, ang additional training niya, matupan niya sa iyang the best training you kuno is day-to-day actual

famous ni siya nga broadsheet, no, sa Pilipinas, Philippine Star. And na siya yung mga advocacies daghang kayo, no. So hing taas lagi ganina ang inireklamo na si, I think si Erwin Tulfo, Senator Tulfo, ni reklamo na nga, taas ko, no. Pero understandably, because we expect nga during cross-examination lagi, i-impeach man nila ang credibility sa maong witness. So, giunhan na karon ni Attorney Shell Diokno, ipakita niya unsay credibility, unsay mga potent, unsay mga qualifications, ang mga competence sa maong witness para andam na kung mag cross-examination and gubon unya dito sa defense, no. So daghan siya kuan din na to basahon ko ba na mo to yung mga special features, no, na kuan siya gi-appoint siya sa prosecution. So officially mo na ni tambong siya karon kay gi-appoint siya, no, gi-appoint siya sa prosecution as forensic expert. So gihatagan siya sa mga information para muhatag siya sa iyang study niya, submit og report with conclusion. So mo ni nahitabo karon. So ang gibasihan niya sa iyang analysis katong mga documents nga gihatag lang sa iya. So therefore, naapay mga documents siguro nga wala mahatag sa iya, wa to ilabot sa iyang analysis, no? So gipangayuan siya og bird's eye view. So nagpakita siya sa iyang report og mga charge. So ni padayon na ang direct examination, ni dong na sa iyang report, no? Basically ang pinaka-summary yun katong table 39, no? Taas ka itong explanation. So atong paningkamutan nga mapasabot ang table 39. Di aman tay kopya dere, no? Kay tuag yun dito tanan ang summary sa iyang report. So na siya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 column nga report sa under table 39. So the first is the years. Second is the total undeclared cash. Third is total undeclared other personal and real properties, net. Then the fourth is total computed undeclared income of both, no, the couple. And then the next is the total computed undeclared income from KL88, na hinumdo mo itong KL88, and Metro City, katong second company niya. So wa na ilabot ang uban, ang K lang o ang Metro City, no? Kay siya mismo or ang iyang bana officer man o kwa man kining stockholder, shareholder aning company. And final and second to the last column is the total computed undeclared income from GenCorp. So na-appeal ang GenCorp, no? And finally, gitotal niya ang tanan. So, ato ning tagsa-tagsao, no? So, iyan ning gisgutan. Later on, balikan na to. So, sa direct examination na yung mga questions, i-highlight na to itong questions niya. Kung kita mo tanaw dito, laktawa lang na ako, no? Ang nakita na ako nga comment dito nga mura man gud og kita nga naminaw, pare na ko, naminaw ko more than almost 9 hours. Maminaw ka dito, mura gyud kag maluya kay technical man gud. Naay mga technical legal terms niya, daghang pong objection, ma-interrupt niya, daghang kayo mga situation nga dili siya dire-diretso. Kay because of the objection niya, naapoy mga kakulian sa circumstance, nga ang papel nga basahon, wala diha. So all these things, makadugang sa nga na ni boring ba, no? Pero surprisingly, ang usa ka senador before mahuman ang hearing niingon si, I'm referring to Senator Panfilo Lacson, ingon siya nga murag ang ato kunong mga abogado nga nadunggan niya bisan og mga tingog kunong murag na sa radio station, pero nagpasalamat siya kay wa gyud kuno siya matog, no? So hopefully katong naminaw na to, o sa untay hitabo, no, ta mga tog nya naminaw kita intently kay importante marepa na to. So mao sa hitabo na ko.

0: pumatog, naminaw sa ko, pero because di lang na ako, pero karon di lang na ko, di lang yun na ako mahatag tanan tungod sa kasobra sa kataas sa maong husay. So mga salient features na lang atong i-discuss, no? So mao sa natong buhaton sa direct examination, so magpadayon ta dito sa mga salient features na lang, no? So nasulti na nato nga ang engagement niya, ni-respond siya sa request sa prosecution panel commissioning him so to produce the to be their expert witness, to conduct study, forensic study and audit, and then mag-submit siya og report. So unsa may condition, gipangutan na siya, unsa may condition pag kuha nimo ang iyang tubag, akong ihatag akong serbisyo pro bono. So meaning lisod man ning trabaho pero free ni siya iyang gihatag. Tungod lagi kay masabta na to nga duna siya advocacy on good governance. Nag-mention siya kaganina nga usa sa mga advokasya niya maayong pagdumala. So kanindot kayo. So di ta matinga kung muhatag siya pro bono kay gusto siya makatabang sa atong nasod. So di na siya magpabayad, no? Sa iyang personal capacity, and then ang iyang result sa study iyang giingna ng mga prosecutors, no? Nga ug unsay resulta sa akong study independently ni wa ni gisaligan dili tungod kay paayunan mo nako, kini independently akong pagabuhaton nga di ko mo promise ninyo og anything. Ug unsay mo gawa sa akong study maura gid ni. So iya ginang gi-assure dito, gisulti niya based on solely on his professional judgment. So dili ni siya bias, wala siya gipanigan. So nakasabot ang prosecution, ni dawat sila sa serbisyo, I mean sa kondisyon. So nag-conduct siya og financial review, forensic, nag-prepare siya og forensic report, and then sa iyang report na siya yung mga text, no, and charts and tables, and then finally conclusion. So mo na to, naisgutan na ako, gibasa na ako ang pinaka-important findings dito sa table 39. So mo na to, no? Gitagsa-tagsa niya, no? Niya. Unya, iya tong gisudlan, atong basahon unya, unsay sod ato, pero ato sa tong gi-open para. So, mapakita niya karon nga naay mga unta nga income or properties nga angay ibutang sa SALN nga wala mabutang sa Vice President. No? Og even katong mga income dili lang iya kundi dili sa iyang bana, sa ilang individual income, no, and also the income of the companies or businesses na appeal sila. So gistudyuhan ni tanan, no, period by period by period. So adto na ta sa summary kay hapit naman ta pikin na atong oras, balikan na lang nato ang table 39. So, arita balik sa table 39. Sige. Where is that? Table 39. Yala. Okay. So, ang tuig nga gisgutan, katong Vice President si Sara, based on the SALN nga iyang gifile. So, ang na-file nga SALN, kutub raman sa 2025. Kaya wa pa man mahuman ang 2026. So, 4 years. 2022, 2023, 2024, 2025. No? So, naay mga sa total undeclared cash, 2022 is 60 million. 60.2. Sa 2023, 80.7 million. Sa 2024, 23.2 million. And sa 2025, 43.6 million. So sa cash pa lang, minilyon na ang wama. Sa total undeclared other personal and real properties net, net ha, dili tong gross, net. Total undeclared personal and real properties. 2022, 76.1 million. 2023, 3 million. 2024, 52 million. 2025, 11.3 million. So, total undeclared personal and real property net. So sa mga undeclared income, kato siya ganina, undeclared assets to, kay kaning cash o kaning mga personal and real properties, assets may tawag ganin sa salen. Dili pud sa undeclared income, separate. So sa first column sa undeclared income, total computed undeclared income of the couple. In 2022, 60.4 million. In 2023, 12.1 million. In 2024, 28 million. And in 2026, 21.1 million. Ako na lang giround off. Wala ko muhisgot atong mga butal, no? Rounded off para ang importante ani ang katong kung million ba siya or thousand, no? So sa million ta mag-concentrate. I-round off na lang nato. So sa total computed undeclared income from muna ni ang KAIL 88 o ang Metro City Corporation for 2022 3 million, 3.7 million for 2023, 14.7 million for 2024, 88.9 million for 2026, 36.6 million for the total computed undeclared income from GenCorp na pod. So ganina atong gibasa tong KAIL 88 ug Metro City karon sa GenCorp na pod. Sa 2022 wala. Kay wala pa man mamugna ang GenCorp. Sa 2023 na ana 55.7 million, sa 2024 74 million, sa 2025 82.8 million. So git suma total ni at the end of each year gipakita niya ang total undeclared nga wa malista dito sa SALN. So, unsa man eh. For 2022, total, 190.6 million. For 2023, 167 million. For 2024, 284 million. For 2025, 106.6 million. So, total, supposedly, by the end of 2025, ano, what? Wa naman niya ipa o balik-balik tong nahumana. So for 2025 dapat, overall, karon ang wa niya malista is 817,874,867.8 billion. So money total in Philippine peso undeclared. No? So diretso na ta sa pinaka-finale niya. Conclusion. No? So sa conclusion, muna ni atong ending. So matod pa niya, based on the foregoing katong tanan nga iyang gi-mention sa iyang report, number one, na siya'y lima, BP Sara Duterte SALN for year 2022, 2023, 2024, and 2025 were untruthful. Dili tinuod. With a substantial amount of assets belonging to the respondent and spouse found to be unreported. Wala i-report sa SALN. Number two, BP Sara during her vice presidency continued to participate in various businesses. Nagpadayon siya sa iyang mga negosyo nga gibawal sa konstitusyon. Number three, her unexplained wealth based only on the limited documents excluding documents in the possession of BP Sara and spouse. So, gibasihan lang ani katong mga dokumento nga nabasa sa expert, no? So, amounting to, gisgutan na kanina, 817.87 million pesos or 0.8 billion pesos. Number four, the above-mentioned infringements which happened katong upat katuig, 2022 to 2025, nag-establish a pattern of constitutional violation year by year. So, naghimo siya og trend, pattern, kada tuig, atong upat katuig. And five, apart from the constitution, other laws were violated. So, nasulti ni siya sa offer sa atong prosecution, natuman gyud. Kay nigawas man gyud ang sa iyang testimony through the conclusion sa iyang report, nga apart from the constitution, other laws were violated or may have been violated such as the National Internal Revenue Code, Republic Act 1379, Republic Act 6713, Republic Act 30019, Republic Act 12009, the SRC rules and the COA rules. So, mo ni ending sa iyang report. So, tanaw na to sa Monday, kay wa naman tay trial ugma Thursday and Friday. Ang resumption is on Friday. Sa Friday, mugawas karon nga cross-examination sa atong testigo, no? Atong testigo i-cross-examine sa depensa, kaya wa na may panahon karon. So, tanaw na to, unsaon pag impeach sa defense ang credibility sa atong witness. Kay kanigod siya, credibility ni siya, kay giingon manggod nga, ang iyang gisulti ani is opinion, expert opinion. Dili ni siya katong pareha sa mga numero nga gihatag sa mga documents. Nga klaro gyud kaayo nga unsay number gibutang diha sa mga public documents nga gipresent sa mga agencies nga witnesses, ikato evidence to, no? Evidence to sila. Pero kaning iya karon, this remains to be appreciated by the senator judges, no? Depending on what happened sa argument sa both panels, sa prosecution and the defense, kay ang iyang gihatag karon pinagi sa iyang report is considered as expert opinion only. So, let's see. Ang mo-decide ani finally ang atong mga senator judges man. So, they will study. Then they will ask question also by Monday. After the cross-examination, if there's redirect, balik sa prosecution, then recross, balik sa defense, and finally, kung nahuman na ang witness, then the interjection of the senator judges. Muna yung higayon nila, katong mga doubts sa ilang mind, ilang ipangutana, no, para ma-enlighten sila so that they can make the proper decision. So, kana siya, may tabo pa Monday. So, mubalik pa si Attorney Alexander B. Cabrera on Monday for the cross-examination and finally for the interjection. So, kung tanaw ni mo ang credibility ba, o kita, ako, yano man ko, naminaw ko niya, mutuod yun ko niya. Pero tanaw na to, kung siya isulti sa depensa, o tinuod ba yun nga katuhuan to yung istorya, kay mo lagi, mag-cross-examination pa man. No? So, atong tanaw ni. Pasensya mga higala, nga ang akong partner, murag doon na siguro yung kabilinggawan, anak ko matubag ang telepono. Hinitawag siya nga probably na siya yung reason. I'm sure compelling ang iyang reason na dili siya makatambong karon. So I'm sure na by Monday ni siya para dunay tay sa amo mong gunduha siya ay dunay legal expertise, no, kay both magod legal and political ang husay. So sa mo clarify sa mga legal aspect, si Attorney Antonio June Amora mo hatag og kanang explanation nato, no? Nya kaning ako ang interpretation po sa usa ka yano nga tawo, no? Sa kadaghanan mo nato yano, so mahatag po nato ang tawag ana is malaymanize nato og unsay nitabo sa husay para bisag dili ta abogado makasabuta. So mo na akong gipaningkamutan, I'm not sure if na-achieve na ako akong purpose, but naningkamot ko ana kay age balikan na to, importante ning impeachment trial para natong katawhan, kay kini ang pamaagi nato nga makakuha og pagtubag sa ato mga dagkong opisyalis, kay kung wala ni siya tungod sa kadako sa ilang gahom, kung gusto nila ning abusuhon, wala tayo mahimo, wala tayo laing paagi sa pag-control ni ana. So mo nang gihatag nato ni pinagi sa atong constitution nga kita mo'y ni ratifika nga gibutang gyud dito ang kining provision sa maong constitution may tungod sa pagtulubagon or accountability. So ani ana ta karon. So importante gini. Kay imagine kung ang atong mga opisyalis dagko kayong mga gahom kita ta sa mga dagko nga kantidad nga pwedeng desisyonan nila, kung abusuhon ni sa mga dagkong opisyalis, trillion eh, trillions of pesos, no, abusuhon nila. Wapat na mag-iskot sa uban, financial pa lang. So unsay epekto niini natong tanan nga katawhan kay kining gisgutan nga trillion nga kwarta sa budget ato ning kwarta gikan ni sa atong buhis. So morning naningkamot mi diri ni Attorney John Amora, kining among programa wala ni bayad, agi hatag namo ning matawag pud nato bisag di mi abogado o pro bono, no, tungod kay sa among paningkamot nga makatabang mi sa atong katilingban kay sa among grupo sa End Vote Buying Movement o sa Lihok Bulanon Batok Corruption, maumni amo yung advokasya nga matagaan o importansya ang maayong pagdumala sa atong panggobyerno o niya mapasabot sa katauhan usab ang ilang mga gahom. Ang ilang gahom nga para ang katong mga naa sa katungdanan nga atong gipili, no, nga mubuhat sila og sa ilang paghatag sa serbisyo sa maayo siyang pagdumaog paagi. Kung dili sayop sila, ato silang i-call out, no. So kani usa ni siya sa pagpatubag nato nila. Hopefully dili ta muundang nini, no, sa tanan nga nagbuhat walay pili karon manggod ang nahitabo, divided ta kay naay gusto nga mo ingani nga color, o di na ko mag-iskot og ngan, color na lang. Color, ingani color. So ang hitabo, na-engross ta kaayo aning loyalty na to sa color or sa personality, nga bisan og sayop, mupiyong na lang ta. Kay tungod kay blind na ta sa atong loyalty niya, di na nato makita og sayop ba. Ang atong gihimo diri sa programa, wa tayong gipili. Og kinsay sayop. So nakita nato nga daghan kaayong naghimog sayop sa atong katilingban, labi na sa mga gitagaan nato o katungdanan dagko. So mao lagi na nga naara ni nato, no. So panahon sa pinili ay unta, gamiton sa nato atong gahom, no, sama sa gahom nato karon sa impeachment sa tulubagon sa pagpili sa atong mga leader. Nakakita naman ta sa mga behavior, no, sa mga pamatasan, sa mga paagi sa mga paglihok sa atong mga leader karon, ubobalik na sila, ato na nang i-reject. Ato na nang i-reject. Walay pili. Maunsa na siyang color, mas si Juan ba na, si Pedro ba na, Mariclara ba na. Basta, ang issue, ang unsay iyang sayop nga gibuhat, dili na siya angayan. Kung doon na siya'y nahimo, labi na pagkaw-kaw sa atong katigayuna, no? Sa atong budget, sa atong kwarta, ay, dili na ta. Nya, labaw sa tanan, katong involved sa political dynasty. Nasayod ta karon ang mga panguna to, no, sa kongreso lang daan, almost 90%, they belong to political dynasties. Now, what's happening? Left and right, di ba? Puro corruption by the billions. Grabe. Karon budget na sad. No, daghan sa tang madungog. Nya, gawa sa budget, sugod na siya sa budget, no? Pagpanday sa GAA or General Appropriation Act, hantod ang ato pagimbantayan, ang pag-implementar na pud. So nakita na nato left and right. So magsugod ta sa piniliay. Maubot ang piniliay sa 2028, dili ta mobaligya sa atong boto. Kaya ang favorite tool sa mga political dynasties, ang favorite tool sa mga tikasan ng mga politiko, kana giyong mupalit og boto. Once ang politiko mupalit og boto, tikasan na gina. Sugod pa lang, nanikas na siya. Kaya ang balaod nag-ingon, bawal mupalit og boto. Bisag unsang paagi, kwarta ba? Benepisyo ba? Saad ba? All of these things, bawal sa atong balaod. And yet, we continue to accept that by receiving, by selling our votes sa atong pagbaligya sa boto. Dili na nato ibaligya atong boto, mga igala. Kung gusto kita ng mutabang, sakripisyo tagamay, 500, 1,000, 2,000, what is that? For 3 years, gagwanta ta. 6 years sa atong mga national officials, mga senador, mga presidente, vice-presidente. Nya, maglisod, tagbagulbol kay gibaligya man nato atong boto. So akong hangyo sa atong mga kaigsuunan. Ayaw mo pili tungod kay ingani mo yangan, ingani mo yang apelyido, ingani mo yang color. Ang pagpili nato, ang tinud-anay nga tawo nga dunay competence, dunay experience, dunay maayong pamatasan, dili tikasan, dili kawatan, mo na atong pilion. Kay bao naman ta? Kung kinsa na mga tikasan, labi na lang nagabalik-balik lang nga political dynasty nga apelyido. Dili na tang boto na nila. Tagaan na itong chance at itong tinutanay, good gang gusto mo silbisyo. Hangyo na sa mga katawan. So, kaning among programa, ang katuyuan ani, maugi na overall. Nga makabuotunta na ito, ang maayong pagduma sa atong nasod, sa atong lokal nga pagkagamahanan, nga para ang tanang tao mo progreso, ang tanang tao mabulahan, dungan tang tanan. Dili itong grupo lang na gigamit nila, maoray matagaan og special nga pagtagad. No? Katong mga supporters, ano ba? Kwaonan na nato, usarata. Katawhan, usarata. So, manginaot me. O, karon, piki naman ang oras, hopefully by Monday, ma-close na nato ang final witness sa prosecution. And then we will listen sa counter sa depensa og nasayran sa nato nga dili na tukion sa prosecution ang katong remaining articles of impeachment nga nagisgot about bribery. Wala na to. So tulo na lang ka articles. Nahumana sa duha, grave threat, nasundan sa misuse of confidential funds, and finally mo close na taaning unexplained wealth. Okay? So, aning dapita, manamilit na ta, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong mga kaigsuunan. Hinautong ta nga nakahatod mi ninyo og kaalam, no? Pinaagi ning radio program nato nga Impeachment Watch. Magpasalamat sa ko sa akong kauban din sa studio, si Gilbert Tulok. Kaninyong tanan, maayong gabi-i. God bless us all.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan o malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Health Alert.
1: TTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo. Dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try you po sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super good siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko, kay it happens to myself.
1: TTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
4: Anyway, let's talk about mahitungon mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo na to. Kinangalan nga natin enough nga red blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen na ginaginhawa ang lugo. Kung magulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga, maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Gapang luspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gagulang silang lugo. Mabitaw ay mga vitamina para sa buntis, no, ginapainom mo og vitamina para nga na ay maayong nga production sa lugo. Ngunay ginahatag kay doble naman mo. O ang imong bata, kinahanglan naman po na og kanang supply sa lugo. Manang normally sa buntis, kinahanglan gid silang mga supplements nga magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaedad tag 60 pataas, most common nga gakulang tag dugo. So kung naatay nga ning mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, muna isa pinakakumon nga kondisyon. Diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cells sa lawas. Gakulang. O sa gikaingon ko na, muna isa gakery sa tong oxygen sa tibok na tong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Naay duha ka mga rason. Primary nga hinungdan. Pagkakulang sa red blood cells na to. Unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta every day, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Wala ba construction? Usao ni mo paghimo og building kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks. Unsaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells? Nagakulang kag iron, kakurang kag B12. So mura na substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
1: TTX 500.
4: Number 1, munay rason ngano magka problema ta sa anemia. Ikaduha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga gakos og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayong myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog ka ang rigla. Kadto may mga ulcer. Mo ni problema sa mga Pilipino eh. According sa UST, FNRI, 7th National Nutrition Survey ni antong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia makaapekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom ano magi. Ay mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurek man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko i-open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3-Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
1: DTX 500!
4: Supplementation, raman na. Vitamins, mga higala, isa supplementation. The same rana sila effect. So, munang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
5: Primero, so pa ko yun, ma'am. 47.
6: Kanang, unsan mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramiloy.
5: Sir, kano mga pare niya hindi palit meron?
6: DTX 500. So, unsan may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500?
5: Mutapalit, ma'am. Mutapalit. Nang ilang mga products. So, diriya.
6: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsan din mong gibati?
5: So, nang mangawi ang kong paa. Mga siya, ma'am. Kung musong bitaw ang isim, hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kahit matumba mo ko, ma'am. Magdadalag ko, ma'am. Niyari, sungkod ba?
6: So, karon sir nga nakagamit ka na sir sa may na-feeling parang sir
5: talos yung ginawa mo yung pagkakamagana
6: sir sa may mga panawagan ni mo sir sa wala pa nakagamit ana sir
5: sa wala pa na kaibalo hindi rin yung langit mo sa klinika hindi makapagod yung mga balatian
1: TTX 500 mapalisa mga butika. DJX 500 Health Alert.
0: Luni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Caps. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
8: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco Uno.

0: 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
5: Adiway arde, ang akong tipaminaw yun, everyday man yung kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
6: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyo, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
7: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
10: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan ng Freno Forever Las Navicua Rinta Idos.
11: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
12: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. O sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna 100.9 FM. Radio Ubay 95.9 FM. O 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Miguel Lagumustag, mga gabi, kabisaya na gamina na. Welcome sila na sa mga edisyon din itong Tulumanon. Sangan sa ganitibukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan sa mga lagad field reporters. Karong gabi una mga kaigsunan, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Tagpilaran by night.
0: Ang ato mga kaigsunan nga namati karon sa radyo, kumusta kamong tanan? Labi na sa aton na po, lima ka barangay din ni Sudas Tagbilaran o gang 47 kalungsos kinatibukan. Karong gabi una mga kaigsunan at inyo madungog ang mga balita nga panghitabo dito sa Nalawigan o ang mga isyo nga ngay na itong masera. Inilas itong pagparaguban sa itong Tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Uluhan sa itong mga balita karong gabi. Ang naguna nga balita din ni sa itong Nalawigan. Usa ka gasolinahan o gasoline station des Barangay Libertad Lungsod Tubigon nga gipanagiya sa kanhi konsehal Mayan Chato gitulis sa duha ka lalaki nga nakasakay og motor og nakuha ang kinitaan sa gasolinahan. Pagtalikod sa tulisan nagpabuto kini siyang armas nga gidala. Gitayog sa duha ka sunod-sunod nga linog ang karong gabi dinhi sa Lalawigan ang lungsod sa Panglao. Matod pas nakuha natong impormasyon gikan sa PHIVOLC kon Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagkanayon nga unang nitayog. Alas 3.31 gabi, hapon kaganiha, then 4.2 magnitude. Then adunay gilawmon nga 10 kilometros, ug nasinati kini sa syudad sa Tagbilaran nga may intensity 3. Intensity 1 usab dito sa Sugbo, dumagitig ni Sikihor. Wala hinoy gikatala nga damyos. Unya, gisundan kini sa lain sa mga linog nga 3.1. Sintro gihapon sa Panglao. Din ano na gilawmon nga 28 ang gigong gagikanan sa maong linog. Wa hinoy gikatahong nga naangol o kaha mga reported nga related sa maong linog. Ulohan sa itong balita gikan dito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez, June.
2: Yes, sir. Salamat kay Earn. May gabi, magabi sa mga suking at pabinaw ng sunod. Karoon na itong talumunan tag bilan by night. Naidang at Dresden Galiaris Medical Center, ang usaka 10 anos nga batang babae. O mga kanina kalkon di sa ihagang bukton. Inisalir ko naman sa isang fame of forever. Best balita, DYRD. Sabigan sa balita.
0: Samtang 500 ka mga armas ang presentar sa kapulisan kanang mga armas nga gingong giturnover na sakmit o kaha gipang surrender sa mga tagiya. Din matod pa sa kapulisan sa Dakbayan. The Barker Cell Remulador, Kuya Go.
3: Okay, dikan salamat po rin at ang mga panimaya pangamusta, madyong gabi, madyong pagpiminaw sa itong mga pinangga sa kinti paminaw. Nga kanunay ng sunod sa itong talimanan sa itong gilaran na itong bride. Sa alungsod sa lumayong dakong kantidad sa Cebu, ang naipo sa kapulisan sa alungsod sa loon at ang sige paigayo ni ini nga Juan Drug Operation dito sa Barangay Kwasi Loon o gikataho nga napuhag ang usaka drug den sa maong dapit ay tamo alauna Huwebes sa hapon kung kagahapong adlawa. Nanakod gikan sa kampo na kahoy na Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Samtang State of the Province address si Gobernador Aris Amintado kaganiha naglangkob sa iyang gipresentar ang kalapusan sa probinsya o ang hagit nga giatubang lakip na mga lakang nga gipadayon alang sa kayuhan sa tanang Bulanon. Mayor Jane Sinsoria Kahisyap sa siyudad sa Tagbilaran nagkanayon nga andam siyang makapasaylo kuno galing matubang kaniya kuyog sa ginikanan og ang gingong 18 anyos nga suspek sa bomb threat. Apan iya gihapon girespeto ang rekomendasyon sa kapulisan din gitataw nga pasakaan og patong-patong nga kaso ang gikathapan. Uluhan sa itong balita, gika ni Robocop Willie Maestrano. Wilma.
4: Isa, dagang salamat may gabi sa tumasuking tigpaminaw sa itong tumanon sa Tagbilaran na by night. Gikan sa lungsod sa Dawes, kanhi bilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement o ang kauban ini nga sa ka-vlogger nga si alias Lucifer ang nasikop sa Baybay Supervision nga gipaykayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganinang buntag. Labing labas nga balita o kompleto detalye tumabati sa tubig balik.
0: O kato mga uluhan sa tubig balita. Ang kompleto detalye sa tubig balik dinhilang sa tong Tulumanon TBN.
1: Tagbilaran by night.
5: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
6: DYRD, Sniper ni Bay.
5: DYRD, Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Balik tayo na rin itong pagpanaguban sa itong Tulumanon TBN. Unya, ito na yung subayon dito sa Longsos Tubigon. Kaya lagi, adunay nahitabong nga pagpanulis dito sa Mauga Longsod. Din duha ka lalaki sakay sa usa ka motorsiklo. Naka-riding in tandem ning hunong dito sa Mauga Gasolinahan sa Libertad Tubigon. Og sa gikataho nga ang usa o ang back rider ninaog ni tion ngadto sa usa ka babae nga daw empleyada sa gasolinahan og niing deklarag tulis og ang mao nga babae gumikan sa kakuyaw ni suway unta kiniglakaw pan gumikan tingali suwa na makasabot sa iyang pamati. Ibalik kini og gitiunan usab siya nito sa mong lalaki aron pablihan ang pultahan sa kasyer. Og didto nalimas ang mga halin sa gasolinahan da sa Libertad Tubigon. Nahitabo ni di palang dugay mga alas 7 o ka alas 6:30 ngadto sa alas 7 ang takna. Mga kaigsoonan, nakuha ang halin sa tulisa o ang halin sa gasolinahan na dagit og dayon nilang sibat. Nagpasalba o nagpabutos armas ang gikathapan dayong sibat din dagit ang kwarta. Umikan sa kakuyaw among babae di wala na kanang wa na mahitultol eh. Okay, follow up karon ang Tubigon Municipal Police Station. Ang hepe day dito si Police Captain Roberiano. Oh, nakalipat as panganda. Ato gi pa-contact, no? Ang number squad sa station. Oh. So, ina nga pa-confirm lang. Kay lagi kining tulis mga kaigsoonan niya kanang Libertad sa kasayuran sa tuwa mga tigpaminaw. Unahan ni sa katigbian, boundary ni siya o sakop ning Libertad Tubigon kining eskina Spikas kumulusot mo gikag San Isidro padritso na sa Tubigon sa Makaas. Pero kung ari kag katigbian, no, unahan sa Merkado Street kapingog Tubigon, ha? Wa. Diretso ka sa paingon og Tubigon area, makaagi ka sa gasolinahan sa Libertad. No, nga gipanag-iya ni Mayan Chato, ang kanhi konsehal sa Balilihan, no? Ato ako nang i-check, ah. Basi na kay number ni Mayan dia. Mayan Chato Kalipis. I-check ko na ba? Ato ang kontakon. Aron po sa ingon ato mahinabi kauga unsa na estado sa gingong nahitabong kawat, ha? Nahitabong tulis. Okay. Unya, mientras tanto nagkontak na dire po sa Baclayon. Ato anya pong hinabion ang municipal local government unit. Og na kay number ni Mayor Alvin diha, palihog lang pog kontak, ha. Unsay estado human kining okay. Maman naghimo og ground penetrating radar GPR ang gigamit aron ma-detect kung unsa ang gidak-on o gilawmon sa sinkhole. Nagamit ng GPR kung ground penetrating radar ang tinugyanan dito sa DPWH among gamit. Ang ekipo gipanag-iya sa City Disaster Risk Reduction Management Office. So nindot gyud kayo, no, height that naghan gyud ang equipment ang City Disaster mga kaigsoonan. Wala ni siya og kuan plansa ba, wala ga mini sani tawag ni, wala na eh, machine, wala siya og i-scan ang yuta, i-scan ang simento, makita dito, masukod, pinagi sila ang penetrating radar equipment ang gi-duck-on, gilaw-mon sa sinkhole. Ang ano nagka-sinkhole na diha dapita? Anya, itambungan ni District Engineer John Paul Gascon, mga kaigsoonan, asa sa Chief Planning Officer sa si Engineer Julio Cesar Cadao o ang MGB. So, ang Baclayon MDRRMO, Engineer Sina Israel. MDRRMO ko na sa Baclayon ko na we. Niya, o ni Tagihon, Barangay Captain Ulysses Tumarong. Aron po masaira na to. Unsa gigilaw mo ang maong sinkhole. Niya, o bakbako na siya. Di ba maka hitabo pa og damyo sa laing bahin o pikas nga habig sa maundalan kay waro ba ni pagi mga kaigsoonan. Aron po din taon masaira na to nga estado ni ini. Okay. MDRRMO sa Baclayon mga kaigsoonan. Aron usab ato ang madungog, no, mga kaigsoonan.

0: Okay, sa mga ganong katana, o asa ta naka-live karon natas DYRD Bohol Balita. Wala ta sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Tungon kay adunay technical problem diri sa studio. So sa mga ganong katana, mayong gabi eh, ha? Na nila ni pare Trends Salamo ni Dona Dupa pare Mardon Osarga pare Ricky Huban og ni Capricorn ay may gabi eh. Salamat guys nyo ang pagpaminaw mga kaigsunan niya sa Facebook board si ay ako ang kinakusgan boss RMGC ay ay ngayong gabi na boss Manuel Abel de Guldol na si okay si Inko Inting ha Noel Morillo may gabi parintin ako das Bohol ug akong kapamilya sa Montanya labi na sa kong kapikas kinabuhi nga si Istril may gabi oh. Si Arita Humamoy da CPG North Avenue may gabi Iba Osaraga Lorete hasta si pare aha on and on konsolasyon. Ah, may gabi inumo da ang kinakusgang hipi sa konsolasyon si boss, si Police Lieutenant Colonel John Karen Escobar. Ah, si Kapitan Iba Osaraga Lorete, may gabi. Ninski Clarin, may gabi na sa San Isidro Tagbilaran, sa Arnie Budjungan og si Tristan Yat Gulay. May gabi. Bueno, mientras tanto nag-contact pa sa to ang mga resource person karong gabi una mga kaisunan sa mga wala makapaminaw. Ania ang highlight sa State of the Province Address ni Gobernador Aris Aumentado. Among ipabati ninyo ang highlight ha sa iyahang gihimong sopa kaganiha din aduna tay katungod nga mahibaw unsa na sitwasyon sa atong probinsya mga kaigsunan. Okay? So, atong oras alas 10 tangkod ana sa ato ipabati da kaninyo ato ang sopa sa ato ang gobernador Aris Aumentado sa probinsya sa Bohol.
1: I am proud to report to you what we have accomplished over the past year and to recognize what made it possible, our ability to come together despite many challenges. Nagkadaiya apan nagkahiusa. Our ability to draw strength from each other and our unity is our shared vision. Bohol as a global model of sustainable development as UNESCO Global Geopark. We may have different dreams, roles, and viewpoints, but when we come together, we become united in the spirit of San Bugo. Different people, united by a shared purpose, this spirit of unity defines the Boholano character. From Daguhoy, we draw the courage to stand firm. And from Carlos V. Garcia, we draw the value of public service, community solidarity, and putting the

0: balik tayo rin itong pagparaguban itong tulumunan.
1: Pilaran by night.
0: So, baga to ang mga highlights sa gihimo ng State of the Province Address si Gobernador Aris Amintado, mga kaigsuunan. No? Nya, din isto ang pagpanaguban, arangkada tas to mga balita.
1: Pilaran by night.
0: Nagkatod itong oras sa alas 10:27 na itong tulumunon. May gabi sa mga Facebook viewers. Salamat kayo sa inyo pagpaminaw. Bueno mga kaigsuna, no? Adlong Sabado ugma o Domingo na sa Dawis ang Congressional District Meet 2026. Nakadaya mga padua ang ipahigayon sa Dawis mga kaigsunan. Labi na sa mga kabaranggayan, din gipang-held ang mga kalihukan sama sa basketball na sa Bingag Gym. Ha? So, libre mo makatanaw diha sa 14 ka lungsod ang magbangga. Niya, napo diha ang track and field, softball, baseball. So, uguban pang mga dua diha sa tabalong, sungkulan, uguban pa. No? So sa mga gustong musuroy, oh, pailin-ilin lang mo gasa mo. Kay adunay mga nagkadaiyang dua nga ipahigayon ugma o hantod sa Domingo mga kaigsoon.
1: Pilaran by night.
0: Ariteston live report gikan dito sa ato mga alagad field reporters, ha? Nga naka-standby na sila sa tagsagsak area of responsibility. Gikan dito sa lungsod sa Dawis, Porbida. Dito Robanes Barangay Bingag Dawis mga kaigsunan. Adunay gibaybas dito. At ang paminaw ng Italia, ipadangat ni Robocop Willie Maestrado.
2: Yes, kanhi bilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement o nga kauban ni ini. O sa ka-vlogger nga si alias Lucifer ang nasikop sa baybas sa operasyon nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganinang buntag. Ang mga ikatapan na ilahan nga usa ka Mark Balaba 40 anyos ulitao ug lumad kini nga mulupyo sa Purok 2 sa Barangay Lunoy sa lungsod sa Hagna ug ang kauban ini nga alias Lucifer na ilahan nga usa ka Cirilin na Navarusa din siya, 20 anyos dalaga alias Lucifer, usa ka vlogger o galumad ka niya mulupyo sa Purok Noybe sa Barangay Kanhulao sa lungsod sa Hagna, Japon. Kaganinang buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant David Osorio, nagbagayan din sa anti-illegal drug operation diya sa Barangay Bingang na sundan niya ang mga ikatapan nga lulan sa usa ka motorsiklo nga namaligya sa Ginong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarihos, gihimo ang usa ka baybas operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini ni Barangay Kagawad Yusdado Gimbalinya o Barangay Kagawad Eric Tuason sa Barangay Bingag o sakop sa media. Usa ka police pusher buyer gipalit ni ini usa ka putos nga Ginong Shabu sa kantidad nga 5,000 ka pesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga isikop o pagsusi sa posisyon ni Mark Balaba, laing unom ka mga putos nga Ginong Shabu ang nakuha ng ibanabana mo timbang tanan kini ngadto sa 35 kagramo o gana sa standard drug price mo kabat kini tanan ngadto sa 238,000 kapisos. Sa pagkakaroon kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga tugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Mark Balaba samtang kasong illegal nga pagpayuhot sa ginadili nga tugas ang giandam usab nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Cirilen na Barbusa alias Lucifer.
0: Nganong nabot man sila sa Bingag, Will?
2: Dito man ang ilang transaksyon.
0: Aha, nasila yung hatdan dito?
2: Oo, kani si Mark, mga kitigandahan, ay kani kuno dahan sa Panglao.
0: Aha, paingog Panglao.
2: Oo.
0: Mm-hmm.
2: Unya, kani si Kuan, kani si Blanket, pagkanoon na yung kaning babayan eh. Oh, ba? Si Lucifer, Lucifer. Pagitaan mo na ito, risakuan ko, no?
0: Nasa Facebook na.
2: Nasa Facebook.
0: O ba? Nga sa ilang kuan, Lucifer?
2: Lucifer. Pero dili lang siya mo, ya ka ng usgan nga Lucifer. Napa ko nilabaw niya nga pagka-Lucifer.
0: Sure daw.
2: Well, nakatawa ko sa alit ang ganina kay ang gitawag niya sa nakatawag niya sa kuan kay Lucifer man.
0: Was yung tugan si pangalan niya?
2: Ay, tugan to.
0: Lagi ko yung iyahang angga is Lucifer.
2: Oo, ang kanya Lucifer. Pero ang iyahang nasa sa vlog, kuan ko no, alias Lucifer.
0: Lucifer vlog, kuyawa no?
2: Oh, pero dili pa na siya mo kanang kinakusgan nga Lucifer, napakulikusog niya.
0: Aha.
2: Napay, sa ito, gingon na ito nga, mas kinakusgan nga Lucifer God, tuwa na ihang itultiman.
0: Ade ay, kuyawa. So, sabi na ka nang, mo kusog kong maka dimdim o maka kuan?
2: Maka kuan gamay ba? Makapaso. Kaya wala ganina, wala tanaw na ito ganina, kaya ni Tuga, ni Angkom na si Sastanan.
0: Pero aminado sila, Will.
2: Aminado kayo?
0: Aha, sa ito pa, kung aminado, wala nga nun, may pwede kayo na dakpan ninyo, kayo di palso, purbida. Taghan na po mga ungo, ano, Will?
2: Okay, na dakpan ang dili kayo, kuhan nga, grabe nga, pagka-super.
0: Oh, kuhan na siya, medium size.
2: Medium size.
0: Sige, Will.
2: Okay, ika sa Lungsod, Sudang West, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: Okay, so sa mga taga-bingag ng utana, kinsa to na dakpan, taga hagna tighatdonan o tighatod matod pa og giingong syabo paingon sa Dawis ug Panglao area, ha, porbida nagana ba ta mga ungo ato kursunada kini sila mo biyahe kay dagko mo kuno puni sila maila, ha, unya kwan pon may gani kay way mga tagadiha nga kato sila ora kunduda ato gikanta to silang hatdanan kay ngano mang na internship man, ha. So congratulations sa Provincial Intelligence Unit kun PIO ni Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarejos. Gabi naman, sir, ha, sir idol. Okay, arita sa laing report gikan dito sa kalungsuran, then aduna po'y kuan dito na bypass na po unsa ni drug den ba ni ang kadaghan naman ang tao ning sabu-sabu diri sa ato unsa naman ni, ha. Sige, arita sa lungsod Siloon, try na bypass ito to paminaw ni Tali Pinagi ni The Barker Kuya Sel Remulador.
3: Okay, dagang salamat Kuya Ern dito sa lungsod sa Loon na sikop sa joint operation sa Municipal Drug Enforcement Team sa Loon o Bohol Maritime Police. Kiniatol sa gipaygayon hiling ang bypass operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol ang tulo ka mga suspek dito sa Purok 3 sa Barangay Kwasi Loon na itabo gipanabana alauna Huwebes sa palis. Atol sa mga anti-illegal drug operations na puhag-usap ang gikataho nga drug den sa mga dapit nga may resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek nga nailhang si alias Princess 35 anyos sakop ni sa LGBT nga grupo kinsa gitumbok nga may caretaker sa mga drug den. Laing gisikop na ilang sa ka alias Eric 23 anyos o kiksoon ni ini nga sa ka alias Mel 24 anyos. Nasakmit sa kapulisahan gikan sa posisyon sa mga suspek ang pito ka putos sa gituohang syabo laki po sa mga pipila ka mga drug paraphernalias bypassed money o galakip ng cellphone nga gigamit sa mga illegal drug operations. Gibanabana nga motimbang sa 19 grams kantidad kapin sa 192,000 pesos ang kantidad sa mga illegal nga druga o galakip usab ang mga drug paraphernalias o bypassed money. Kalapasan sa Section 5 o konse sa Article 2 sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang giandam sa kapulisan sa loon sa mga nadakpang suspect. Ano lang panibaya, o belated happy birthday ni Boss Peter Puyplos. Happy birthday, Boss. O ga shout usab ni Ashok, usab ni DC Puyplos. O gingon man sab ni Tudyo Tabudlong, kang Mary Jane, kang Boss Pat o Mary Jane Manota, diya sa Kabawan, Maribohok. Narukag gikang sa Campo de Gohoy, the Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Salamat na Barker Sel Remolador sa mga live report na katotong oras alas 10:38. Arita sa laing balita, gikan mismo dito sa Governor Celestino Gallaris Memorial Medical Center. Alerto John Gutierrez, John!
4: Nadangat diri sa itong Gallaris Medical Center ang usa ka 10-anyos nga batang babae nga lumayo sa barangay San Vicente Norte sa Alonso Sagbayan sa tuwa na sayran pasyusap sa aso isang inahan nga si Meme nga gini na mga rasay sayo nga kagabiyon nga kini ang anak iya kini gibadlong nga diha sa may tindahan na bahay nga di nagaligay magdikulingkod sa ibabaw sa lamisa itong diya delikado patungo naging ang bata nga napagi sa paghiling pagduwa-duwa sa sigin niya o likay-likay wala sa makapantay nga naalis kilid sa lamisa o sa iya na pagtuong ang padoong na unta kanin siya munaog apa natumba hinoon kanin yung nahagbong minunda nga mayang pakabali ang iya nga wato o kinagay siya o krisikyo sa tuwa nga MDR Arimwa sa Alonso sa Sagbayan o kinagayang test ng Galeras Medical Center o karon gabi inahan sa itong emergency para si Pinesia katiman sa tuwa mga doktor gikarang dali kong tangan sa Galeras Medical Center sa Loto Jumutseris ang Pemo Prever basta balita DYRD sabigan sa balita DYRD.
0: Standby sa itong pagbalik dinilan sa itong tulumunon alas 10:38.

0: hatod sa maing tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod kanato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanya kung gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Namaligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o namaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall. Din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela. Din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo. Garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
3: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Dan CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastic o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang sabi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness every day.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Musfa Buhol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Musfa Buhol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
4: Pilaran by Night.

0: Taguban sa tontolo mo na
1: Pilaran Bayna.
0: Unya, ato ang pagkatimbaya dahil dahil sa barangay Tangnan Panglaong Kusugayo dahil ang TBN. Sabi na nila ni Naong Buni. Bun, og ninang kulay. Ha, salamat kasi yung pagpaminaw ni Kapitan Inday Basibalo. Ha? May gabi ka ninyong tanan. Ato baga suki dahil hard avid fan listeners sa Spook Pantalan. Hasta dahil sa lungsod sa Maribuhok. Ha? Salamat kayo rin yung tanan mga kaigsunan. Pero, no? Nagatulong itong araw sa doon na tayo. Okay. One of the gong oras itong pagpanaguban itong tulungan nun.
1: Pilaran by
0: sa nga nun sa kinatibukan versus DYRD News and Public Affairs Department. Sa nga nun sa kupartner and speaker Slovak Engineer Gilbert Turup, kinis earn pahaya, hayang friend mo forever. Basta balita, DYRD. Ang kasaligan sa balita.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Arco Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Arco Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
4: Aldrich Body Arco Capsule. Ito ang totoo!

soul.

0: ang TACNA a las 5:15.
1: Karong tiyo

0: pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: Usa ka adlaw ni ana, dihay nangita og pari dito sa kumbento. Usa ka babae, gusto diay niya nga ipaampo sa pari ang iyang amahan nga nasakit. Ang pari, abti kaayo, iuban siya sa babae, ngadto sa balay. Pag-abot dito, naabtan sa pari, diha ang masakiton sa kwarto gahigda, niya diha ang asawa, diha pod ang ubang mga anak. So, nag-ampo na ang pari, sa ngalan sa mahan, anak. Sige siya ampo, natingala ang pari kay ag mga nanambong dito sulod, di man ka maumanguros, wa man manguros. Nya di pod mo sabat sa pag-ampo. Naunsa man ni sila, oy. Pag humaniyag hilog, ag pari, wag gyud ka agwanta. Iyang ipangutana tong inahan. Nay, ngano man mo nga, wa man mo manguros, nya di pod mo sabat sa pag-ampo. Nya niingon ang inahan, padre, di man ni katoliko, padre. Di mo katoliko? Nya ngano ako may inyong itawang? Di man ka mo katoliko? Nya ningon ang asawa, padre, kinigong sakit sa akong bana, makatakod, maluoy mi sa among pastor. Kang di malasas, pare. Akong pagtahod sa ato ang Padikura, Father June, sa mga Salesianong pari, sa mga diocesanong pari o mga reliyoso nga naadiha, mga pinangga namong mga parokyanos, mga deboto sa mahal nga Birhen sa Lourdes, kamong naadri sulod o sa daghan kaayong naa sa gawas. Happy Piesta kaninyong tanan. Viva mahal nga Birhen sa Lourdes. Pagpakan ng atong inahan. Sa di pa na ako i-deliver ning akong taas nga wali, muhangyo ko ninyo lingi asa ang inyong mga tapad. O niya ing nadayon, ang doktor mag-atiman, pero Diyos ang maghatag og kaayuhan. Please, sige, ingna niyo mga tapad. Tinuod dili. Tinuod kaayo, pero nindot manggod, we need to be reminded. The doctor treats, but it is God who heals. Amen? Mga igsoon, kung masakita, daghan nato, labi na napatay kwarta, magpa-doktor manggita. No? Pero hinaot, sa di patamuad to sa doktor, mag-ampo gitadaan sa Ginoo. Lord, bindisyon ni o panalangin ni ang akong doktor. Aron siya maghatag o tambal na magdala nako og kaayuhan. Healing comes from God through the doctor. Sa mga doctors nga naa din hino, salamat kayo ninyo ha. Abi ninyo, you are God's hands for the sick today. Ako ninggi hisgutan tungod kay atong isaulog karon ang kapistahan sa mahal nga Birhen sa Lourdes. Unya, giisip po ning maong adlaw, World Day of the Sick. Adlaw sa mga masakiton. Ngano nalambigit man ni kining piyesta sa Birhen o World Day of the Sick? Ngano nalambigit man ning duha? Mga igsoon, ato na sayran ang istorya sa Lourdes. Ang mahal nga Birhen nagpakita dili sa obispo, dili pus mga pari, di po sa mga gubernador, mayor, dili po sa dato. Gipili sa mahal nga birhen ang usa ka kabus nga dalagita. Ginganlan o Bernadette. Dili lang siya kabus, huyang o masakiton. This is the first good news of Lourdes. God's heart is very close to those who are weak, the lowly, and the sickly. In kaso lang ha, kung naadinhin nato, naigibati sa lawas, masakiton, maluyahon, please, don't lose hope. Wa mo pasagdi, wa mo kalimti sa Ginoo, sapagkat tinuod lang ang Diyos nakiguban ninyo. Pinaagi sa mahal nga birhen, ang presensya sa Diyos, mabati unta sa mga masakiton nato nga mga kaigsuonan. Kada tuig, daghan kaayo ang muadto sa Lourdes, France, katong lugar sa apparition. Nakaadto na ba mo? Nayuban, nakaadto na o, nagyango-yango sila. Katong mga wapakaadto, iampo ninyo nga madato si Archbishop. Plitihan mo na ko tanan. Oh. Pero anyway, bisan wa ta kaadto o dili ta kaadto, naman tay mahal nga birhen sa Lourdes dinhi sa Ponta Princesa. Amen? Daghan kay mga adto, minilyon kada tuig. Abi ninyo, gamay ra baya ang makadawat o kaayuhan nga lawas nun? Gamay ra'y mamilagruhan o physical healing. Pero daghan, kung dili mangani tanan, manguli sa ilaha nga malinawon ang kasing-kasing. Nga naman, physical cure is a miracle, but the greatest miracle is not physical cure, but accompaniment. Kung tuwa ka dito, mugaan imong pamati, oy, bisan pag masakiton ka, ngano, makita nimo, daghan kayo nga mga tao nga masakiton, mag-wheelchair dito, no? Magaanan ka ba? Kana bitaw natay problema ter. Kung ikaw ra usa, maluya ka oy, usahay mag self pity ka. Pero kung ang imong mga kauban makakita ka nga naapoy mga problema, magaanan ka. That is the feeling. No? Kung muadto ka sa Lourdes, apan gawas ni ana, dito mabati sad nimo ang presensya sa Dios. Ug ang presensya sa mahal nga Birhen Maria. Mao na nga, umuadto ka sa Lourdes, makadawat yung kag milagro, sigurado. Kay mabati ni mo nga, wa ka pasagdi sa Ginoo. Pagpakita sa mahal nga birhen kang Bernadette, wa baya mawala ang iyang kasakit? Gani, human sa maong apparition, si Bernadette, ang iyang kasakit, misamot kadako. Pero wa siya biyai sa mahal nga inahan. Sama sa nahitabo sa Ebanghelyo, si Maria, dili man niya kuhaon ang krus. Dito siya sa krus, nakiguban. Wa siya gibuhat, pero ang iyang presensya, importante kaayo para sa iyang anak nga si Jesus, nga niya itong higayon na gilansang sa krus. Susamang paagi ang buhaton kang Maria nato. Kung masakita, labing siguro naa siya sa atong kiliran, sa atong higdaanan. Kunya kung mahadlok ta, iyang hawiran ang atong mga kamot. Nining panahuna sa atong pagsaulog, pagpasidungog sa mahal nga birhen, ako sang pasidunggan ang mga tao nga nag-atiman og mga masakiton karong panahuna. No? Dili lang ang mga doctors, mga nurses sa hospitals, mga caregivers, no? Sila gyud noon, kanunay gyud. Pero daghan sad sa ato diha sa panimalay, nagatiman og masakiton. Mga anak, nagatiman sila mga ginikanan nga maluyaho na, napoy mga ginikanan, nagatiman sila mga anak nga masakiton. Karong adlawa para ni ninyo. Ako ipasalig ninyo, what you are doing is holy work. Balaan ka na nga buhat. Kanang yung gibuhat karon, mao na'y magdala ninyo ngadto sa gingharian sa Dios. Amen? Salamat ha, ilabi na sa mga doctors. Thank you so much, good. Kabalo ko, bililhon kayo ang inyong papel. Ang ako lang na pagdasig ninyo, please don't forget, matag-higayon nga naa mo itubangon nga masakiton, ayaw yung kalimot, dalha ang kasing-kasing sa Dios. Ugang kasing-kasing ni Maria. Tingani kitang tanan na kasi natin naman tayo mga doctors, no? Ako, daghan na kay kong doktor nga giagian. Uy, kaya masakiton kay ko. Sukat pas gamay pa. Daghan na kay kong doktor nga nagian. Pero na mga doctors nga sa naong pa lang bisag wa pa ka injection eh. Bisan pag wa pa ka operahi, maayo na ka. Di ba? Magka-relate mo, ana? Kanang naong palang daan, mahigugmaon ba? Niya ang pingog, ang mga pulong, pinahiluna ba? Maayo ta, oy, bisag wa pa ta, tambal eh. Marag maayo na ta. Pero napoy mga doktor nga, purma palang marag mamatay naman ta hapit. Nang istriktuhon ba? Nga marag isugon ba? Oy, narabi mga doctors din ha? Wabay ako'y giigo ha? Kini ako, pagdasig lang ni ba, sa pag-atiman sa mga masakiton, ay yung kalimti ang pagdala ang kasing-kasing sa Dios, no? Thank you so much, God, sa atong mga doctors. Pagpaka to slow once again. Ang pipila nato mag-atiman o masakiton di asbalay, no? Kinahanglan yung pasensya, pero again, akong pagdasig ninyo, maunay makapalangit ninyo. Kagabi eh, di ako na istorya nga madre, batanon nga madre, buutan kaayo. Siya ang madre nga atong gi-assign sa ato ang retirement home sa mga kaparian na adiya sa Babolo. No? Kunya kining maong madre, buutan kaayo. Matandog kog ayo na minaw niya ba? Naibawaan ako nga ang iyang amahan tuwas Mindanao, taga Mindanao man, masakiton. At imanunon kayo, luya. Niyayarang usa kay gisuon, may gibantay dito, pero magsigig yung kabalaka. Pero yang gishare na ko, di siya bugat baya sa akong kasing-kasing, nga diri, daghan ko giatiman ng mga masakiton, mga pari, pero sa ako mismong amahan, wa ko'y tatandog ko niya, kay miingon siya nako, pero ay lagkabalaka, Bishop, kay gidawat na nako. Sa akong pagsulod, nining kinabuhi, ako nang gihalad sa Ginoo ang akong kinabuhi para sa iyang katawhan, dili na lang para sa akong pamilya. Mga igsoon, I'm just sharing this to you to inspire you. No? I know, daghan diri, nangalagad, nagtrabaho, nagatiman og masakiton bisan dili kapamilya. Pwede sa silingan, pwede higala, but that's a very beautiful thing you are doing. I'm sure that will make Mama Mary happy and that will also bring you to heaven. Happy piyesta kaninyong tanan. Viva Birhen Salordes.
1: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
4: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga. Ninigadlo karon nga Sabado, Oktubre 10, 2026. Kani binilanggo nga nagkagawas pinagi sa plea bargain agreement o kauban nga vlogger nga si alias Lucifer ang dakpan sa Bybas operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Samtang dito sa lungsod sa Luon, tulo ka mga suspek sa pagpahihot o illegal na droga o drug den na puhag ato sa bypass operation dito sa lungsod sa Luon. Sa sports, sa basketball, Tagbilaran City daog sa Game 1 sa Best of 5 Final Series batong sa LG Ubay sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Samdang daog usab ang LG Tubigon batong sa LG Pilar sa fighting for third place. Mga ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy usap may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Buhol.

0: Alas 6:12 ng atong oras.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.

0: usa sa mga gasoline station diha sa Tubigon kagabi. Asa man nidapita na hitabo o unsang orasa ni nahitabo, sir? O unsang gasoline station ang gitulis? Hello?
1: Hello, sir. Yes, sir.
0: Live ta karon sa tuang tulumanon ato, sir. Si Atoy Kosap ni sa DYRD Patrol Balita. Asa madapita ang gituloy, yes, sir? Asa dapita? O unsang orasa ni nahitabo?
1: Sa Libertad, sir. Barangay Libertad.
0: Libertad. Unsang orasa ni, sir?
1: Alas 6:10, sir. Alas 6:10.
0: Kagabi eh.
1: Yes, sir.
0: Unsa man nga gasoline station ang gitulis o kisa may tagiya ani?
1: Alam mo na sa Doms gasoline station.
0: Eh, palihog lang kung nagbasa. Na ba ni mo ang blatter, sir? Na dool ba ni mo? Eh, palihog lang kung nagbasa ang blatter. Usa sa mga pulis sa lungsod sa Tubigon atong gihinabi garong buntaga mga higala mahitungod ining tuli sa gasolinahan dito sa Libertad, Tubigon. Hello?
1: Ang victim, sir, is kwase si Mabel Inson.
0: Mabel Inson. Mauni ang cashier?
1: Yes, sir.
0: Unsa nga gasoline station ni, sir?
1: Kwan mo, sir? Doms gasoline station.
0: Ang sayangan?
1: Doms gasoline station.
0: Do gasoline station?
1: Yes, sir.
0: Okay, so ang tag-iya kahaani kisamay gas tag-iya aning Do gasoline station.
1: Wala ba ma state pare
0: sa? Pila may nakuha, sir, yeah, nga kwarta ka adto?
1: Kano, sir? Approximately, kano, sir? 7,000.
0: 7,000. Okay. Unya, doon na nabatay suspect or nadakpa na ba ang suspects? Duha mo ito kabog, sakay motor, no? Pero ang gaangkas lang maoy ga-tion sa maong babae nga si Mabel Inson. Doon na nabatay suspect, sir?
1: Wala ko, sir. Wala maklaro sa CCTV. Pero ila pa sa nakaroon yung lakaw pa kay Manda ko sila kung sir, sa law investigation.
0: Oh, so, padayon pa ang gihimong investigasyon karon?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. So, kisa ito nga na to, sir?
1: Jerry, yun eh, sir. Yun eh.
0: O sa to, itong ranggo na to?
1: Police Staff Sergeant, sir.
0: Staff Sergeant Jimenez? O sa to'y? Okay, sige. Salamat kayo. Ang maimbuntag ka ninyong tanan diha.
2: Sige, sir. DYRD Radio Balita. Balita.
0: Matatugon to si Police Staff Sergeant Jimenez ba to? So, nahitabo ni kagabi sa mga last 10 ang takna sa kagabion matod pa ni Police Staff Sergeant Jimenez. Alas 6:10 nahitabo ang pagtulis sa Do Gasoline Station. Ang cashier mao si Mabel Inson nakuha ang 7,000 ka pesos nga halin sa maong gasoline station. Makita nato sa video mga igala nga gitiunan ang babae o niya gimanduan nga ipaablihan tong gibutangan sa gitumpultahan ba paingon sa gibutangan sa halin. Paghuman murang nagpabuto pa man ganito, no? Nadunggan pa nato murang adunay sipa sa buto. O paglakaw nila unya aduna pagyoy aduna may mga aduna pa yo sa kababayen nga medyo may pangidaro na dili halayo. Murang yano ramo po kasi babae po nga ga saring-saring po itong dapita. Oh, murang idara na, no? Murang wala siya nga tuo na tingali siya unsa na ito, kapatubil at siguro ito. Okay, so padayon ang gihimong investigasyon, mga higala, sa duha ka mga tulisan nga mituli sa giingong Do gasoline station. Napay nabilin nga chinilas, kaysa ka ng chinilas ba na o makita na to sa video, mga higala. Ingon ato kayano lang ang gihimo nga pagtulis, mga higala. Di pun maklaro ang naong. Alas 6:17 ng atong oras sa kabuntagon. Ang atong mga kaigsoonan nga mga viewers makahimo sa pag-view online sa atong DYRD Bohol Balita Facebook, no? O sa atong YouTube, no? Salamat kayo. Dugang mga balita gikan sa rehiyon o sa lakat sa panahon, pre. Padayon gihapon nato nga masinati ang mga pag-uwan-uwan. Resulta gihapon ni sa Intertropical Convergence Zone kon ITCG nga nasinati sa Kabisayan. Totoo ka mga weather conditions o sistema sa lakat sa tong panahon karon ang gibantayan sa PAGASA. O ba na to karubutaga si Sir Leonard Sama argikan sa PAGASA Radar Station. Sir Leonard, good morning.
3: Good morning, usap kanimo Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan nato nga mga suking ating paminaw ni mong istasyon sa DOIRD. Ani akinig pinakauling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo tulo ka dautang panahon or weather disturbance nga gimonitor karong mga panahon na. Usa ini nga naa sa sulod sa far o sa low pressure area. Ugduhan ni ini usa ka low pressure area o usa ka bagyo nga nasa gawas sa PAR o sulod pagyapon sa PAGASA monitoring domain. Samtang una, kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang low pressure area, gimana ba na kini basis ng available nga mga data na kini may mutang sa 410 km east of Katarman Northern Samar o ana kini sa coordinate na 12.6 degrees north 128.4 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, mao kini hinungdan usab sa mga pag-uwan-uwan diri sa Kabisayan ug lakip na usab ditong lapita sa Mindanao. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kini usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa 2260 km east of southeastern Luzon. O na kini sa coordinate nga 13.7 degrees north 145.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangyang chance nga may mong usa ka bagyo ug samtang sa pagkakaron kini mong low pressure area, ubos po yung chance nga makasulod sa PAR. Then wala sab kini direct epekto sab dinhi sa ato sa nasod sa pagkakaron. Samtang sa ubang bahin, kining padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka bagyo nga typhoon kategori nga naa sa gawas sa PAR nga adunay international name nga si Kogoma. Base sa pagbana-bana kaginilang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw ana kini sa 3200 km east of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 20.8 degrees north 152.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga adunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O gadoon na kinigas tinis o paguro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 190 km matagtak na. O kinidagayirog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan, nga doon na gikuskong sa pagirog 25 km matagtak na. Samtang kinayang maong bagyo, sa pagkakaroon, ubos ang yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility o samtang wala sa kinidirect epekto diri sa ato sa nasod. Ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, kining gitawag nato og ITCG embedded kini sa usa ka low pressure area nga maoy nakapikto kining mong ITCG maoy nakapikto kini sa Southern Luzon sa tibuok Kabisayan ug lakip na sab sa Mindanao. Samtang easterlies o hangin nga ikan sa silangan maoy nakapikto sab sa eastern section sa Northern ug Central Luzon ug samtang northeasterlies wind flow ikatulong nga weather system maoy nakapikto sab sa extreme Northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila ug lakip na usab ang tibuok Kabisayan ug ingon masab din ni sa atong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug tagbiyan sa Tagbilaran ug lakip masab ditong dapita sa may Mindanao, Bicol Region, Calabarzon ug Mimaropa Kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanlubakilat gumikan sa Lopezor area ug ingon usab kining gitawag og ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Aurora, Nubay, Siha, lakip na usab ang Bulacan, kining mga lugar usab makasinati managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanlubakilat gumikan sa easterlies o hangin nga gikan sa silangan. Samtang ang Batanes makasinati usab og managumon nga kalangitan ug dunay mga pag-ulan-ulan or mahinay nga mga pag-ulan gumikan sa northeasterlies wind blow. Samtang ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug dunay na sa panagsang nga mga daklit nga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon na ngadto sa silangan nga may mapuslabi dito na pita sa may northern ug eastern sections sa Central Luzon ug samtang kadagatan ini mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa amin ang silangan ug paingon na ngadto sa amin ang kasagpan nga may mapuslabi usab sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ang kasagpan ug paingon nga to sa habagatang kasagpan nga may mapuslabi usab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado adlaw misinlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa may alas 5:29 sa kapunon. Dine na lang kutob, kinanagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Buhura Destisyon, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
2: TYRD Sir Atoy. Radio.
0: Salamat kayo, Sir Leonard.
3: Why, Sir Atoy, dahil salamat sa Mayong Buntag sa tanan.
0: Padayin karon sa itong mga balita, itong oras, alas 6:24 sa kabuntago na. Gitayog sa 4.2 nga magnitude nga linog ang lungsod sa Panglao. Og nasinati usab ang 2.3 dito sa Mabini o uban pang mga kalungsuran. Amang pagtayo kagahapon na bati mga alas 3 pasado ang takna sa kahaponon, nakapauyog usab sa Kapitulyo din ng gawas tong ubang mga kawani. Ilabi na kay gyud dito gyud na himutang sa ika-upat o ika-tuto kaandana kagahapon. Uban na ito karubutaga si Sir Nolan Evangelista. Gikan sa Feebox, Buhol, Sir Nolan, good morning.
4: Good morning, Sir Atoy, og sa tanang listener sa Buhol og sa Feebox kalibutan. Mayong buntag.
0: Mayong buntag, sir. 4.2 but good ang gikusgon nga nasinati sa diha sa Panglao kagahapon sa maong pagtayog o linog.
4: Actually, Sir Atoy, duha ka events ang natabo gahapon.
0: Oh.
4: Ang first triggered na earthquake is nag-generate siya 4.2 northeast of Dulho. So offshore of Dulho, northwest of Dulho.
0: Oh.
4: Then ang time ato is 3:31 PM. Mm. Then after ato ni trigger ikaduhang event almost same position 3.1 magnitude.
0: So ang Panglao ra doon na po gikataho katong dito sa Mabini 2.3 kuno ang nabati dito.
4: Katong sa Mabini medyo dita makurat na to kay ni trigger mo to 1990 pero kinikilid sa Panglao di pa na to mahatol ang exact na fault na nilihok kay layo na siya sa katong 2013 na fault na nilihok.
0: Oho. So, Ahmad, kung sa may origin aning maong linog, Sir Nolan?
4: Come again, Sir Atoy?
0: Kung sa sinugdanan o origin sa maong linog, tectonic ba or onsa?
4: Tanang kaning mga earthquake activity sa Bohol related niya sa tectonic process sa pag dining sa north and south nga mga active faults.
0: Bag-o pamanggon murag bag-o pa ta o karon pa ta nakadungog nga dunay paglihok diha sa Panglao no. Bag-o pa na nahibaw-an ang maong fault.
4: Oh yes, Sir Atoy, kay kanil laging recurrence of activity sa linog nga 50 to 100 years mag mao pa ibalik mo lang na medyo na naturat na tayo na ay mga activity northwest of Panglao.
0: Mm. Sa Tagbilaran, unsa kay gikusgon kagahapon? Nakapatay og magupo sa Kapitulyo?
4: Na ay nag-report sir ato ay naka-experience yun sa ground shaking mga estimated nga intensity 3 ang sinati sa Tagbilaran.
0: Oo, okay. Ang dito sa ground, wa kaayo maka sa ground floor sa Kapitulyo, wa kaayo sila makabantay. Pero katong dito sa ibabaw, third floor, fourth floor, labi na kasandig bitaw kagbumbong. Nabati gyud.
4: Yes, at sir Atoy, kay katong dito po sa Bicyo, akong kauban na amigo ni report po, kay dito sa Staas na likewise, si Kanpul po sa mga balay mo ay nakasinati. Muna, ito, resonance, sir Atoy, ganito ito, nag-trigger sa energy sa ground, mo-amplify na samtang ang musaka sa taas.
0: Oh, okay. So, murang nabalaka na po ang itong mga kaigsonan, sir. Aduna na po'y nahitabo ng mga pag-tayog, nagpahinumdum sa mga bulanon sa ngilngig gayong hitabo na itong October 13 man to, 2015, no? 7.2.
4: Uh-huh. Yeah, pero ka ng activity sa northwest of Panglao, sir, ato, diha na mi-trigger diha mag-decide to captain last August.
0: Ah, kanong tuiga?
4: Oh, the same August this last August this year. Oh. May those kapit nga magnitude. Pero sa mga bitter nga magsiliplihok siya kay sa digig mublihok.
0: Oh, pero sa dagat sir no, dagat no.
4: Offshore, offshore of the loop, northwest.
0: Okay, so Sir Nolan, ibang lista, mag-amping lang yung tao. Kung saan na yung kaning linog ay wamanggoy pasidaan, di pareha sa bagyo nga. Signal number 1 pa, na signal number 2, pero ang bako kaning linog mo'y muigo. Di yung kakapanapo.
4: Maho, maho. Di yung ma-predict, sir.
0: Maho lagi. Sige, salamat kayo, sir. Pero katong na inahitabo dito sa Panama, 7.7 magnitude nga miigo kagabi, you know?
4: Yeah,
0: Salamat kayo, Sir Nolan Evangelista, sir.
4: Okay, good morning, sir.
2: TYRD Radio Balita.
0: Samtang mga balita sa gawas, sa major earthquake o kung kusog nga linog ang miigo sa southern na Panama kagabi o kung kagahapon na Biyernes, October 9, nakapagawas sa mga tao dito sud sa mga edifisyo o nakapatay o nga miabot ngadto sa Panama City og nabati usab dito sa San Jose, Costa Rica. Sa initial nga pamanabana, mikabat nga to sa 8.0 magnitude ang maong gikusgon nga linog. Apan giusab kini nga to sa 7.6, hangtod nga gi-updated na himo na lamang 7.7 nga gikusgon sa maong linog. Initial tsunami bulletins, giila nga potential nga hulga dito sa Pacific Coastal Areas sa Panama, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Mexico og Peru. Paminaw mga balita gikan sa CNN News.
5: Well, we're learning there has been a strong earthquake in Panama. A video posted to social media shows people pouring into the streets and huddling together. The U.S. Geological Survey recorded the quake at a magnitude 7.7, which would be a major earthquake. And just we just got this video moments ago that shows buildings here crumbling. This is in Penonomy in Panama. Debris can be seen on the ground as the side of the building appears here, as you can see, to have completely fallen off. Well, the earthquake hits along the southern coast of the country. We do not have additional information on the damage yet, but tsunami warnings have been issued for several Central American countries and for Mexico.
6: Joining us now is seismologist Jeffrey Park. Sir, thanks for being with us. What does the initial statistic tell you about this quake?
7: Well, its initial size, its reported size, and also its its location is really a red flag for the tsunami warning, because it's occurring near the southern coast of the southern extreme of Panama. And if we're not sure exactly what its earthquake source mechanism is, what its faulting is like, but it has the possibility of leading.
0: Sa 32 sa atong oras, mga balita gikan sa kauluhan, taas presyo sa gasolina og bawas presyo sa diesel, posible nga ipatuman sa musunod nga semana. Atong paminawon ang mga balita gikan sa GMA News.
8: May 2 piso kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng gasolina sa susunod na linggo batay sa tayaan ng oil industry source. Isa po sa mga nakaapekto sa presyo ng langis ang nagpapatuloy na gulo sa Middle East. 3 patay sa pag-atake sa airport sa Saudi Arabia. Saksi si Jamie Santos.
9: Bawas presyo sa diesel pero taas presyo naman sa gasolina. Ayon sa oil industry source, naglalaro sa 2 pesos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang posibleng taas presyo sa gasolina. Hanggang 2 piso naman ang posibleng rollback sa diesel. Napapailing na lang ang mga motorcycle taxi rider na nakausap ko. Halos wala na raw kasing kinikita ang mga rider dahil sa sunod-sunod na taas presyo sa gasolina.
10: Ay, sobrang hirap po. Lalo pa tumataas lahat ng mga presyo ng mga bilhin, tapos tumataas din ang presyo ng gas. Sobrang hirap po sa amin. Mga biyahe po namin ngayon, matumal din.
9: Ang iba, hinahabaan na lang ang oras ng pasada. Halos triple na raw kasi ang itinaas ng inilala ang budget para sa gasolina.
11: Dati, 200 na yung gasolina, may maiwi man kahit papano, ngayon wala na. Iba nga sa amin ito, wira na mo eh. 2 araw na bago mo eh. Para maiwi lang.
12: Dati, ramdam pa namin yung kita. Eh, ngayon po eh, hirap kasi sobrang taas po ng gasolina. Eh nga po, bumababa nga pero liit naman. Opo, tapos pag umakit naman, napakalaki naman ang inakyat. Hiling ng mga rider, sana bumalik ulit yung dating presyo ng gasolina.
11: Sana, kahit papaano, pag binaba, medyo ano naman, medyo patas naman sana.
0: Madadama naman. Unang bahing katos itong mga balik.

0: sigurado gud ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Alas 6:35.
3: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Tagna sa Buhol-Ay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
7: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
14: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
15: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
16: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
17: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Atong ibot si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Directors sa Buheco 1, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco 1 Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka-Board of Director sa Buheco 1.
24: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
25: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Umutuwa kong igun na ginutuloy ko kung sa akong agay. Ipumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
26: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
20: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
0: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
20: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
0: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Mari, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
20: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
0: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
1: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: na sa Buholay, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
8: This news is brought to you by Enervon Z Plus, all new, best ever Enervon, Enervon Z Plus.
9: This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
11: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit. Gitayog sa 4.2 magnitude nga linaw ang lungsod sa Panglao kagahapon. Sa hapon, samtang ang pagtayog sa yuta na bati usab ganhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Alang sa kompletong detalye, alagad Ray Tutas.
1: Gitayog sa 4.2 magnitude nga linog ang lungsod sa Panglao kagahapon ug nabati ang pag-uyog sa yuta sa Dakbayan sa Tagbilaran ug sikbit nga mga dapit. Matod ni Engineer Nolan Evangelista sa Facebook sa Bohol, natala ang pagtayog sa yuta alas 3:31 sa hapon sa kadagatan nga may 30 kilometers sa amin ang kasamban sa Dulo, Panglao, Bohol.
2: First triggered na earthquake is nag-generate siya 4.2 northeast of Dulho. So offshore of Dulho, northwest of Dulho. Then ang time ato is 3:31 p.m. Then after ato ni-trigger ikadawang event, almost same position, 3.1.
1: Base sa earthquake information number 1 sa Feebles, ang linog may gilagmon nga 10 kilometros. Ang linog nga tectonic ang gigikanan na bati usab sa Tagbilaran sa gikusgon nga intensity 3. Gikan sa Feebles, Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Samtang sa laing bahin, andam ang kapitulyo nga moatubang sa Super El Nino nga gikabalag ang muhimo o grabing kadaot sa agrikultura sa dili pa matapos ang tuig. Atong paminawon ang report ni alagad Allen Duidora.
4: Hugot nga gipangandaman sa provincial government sa Bohol ang posibleng epekto sa Super El Nino, lakip ang papatuman sa cloud seeding operation kung gikinahanglan na. Matod ni Gobernador Arie Sumintado sa State of the Province Address kon SOPA, usa kini sa mga lakang nga giandam sa probinsya aron matubag ang posibleng kakuwangon sa tubig ug epekto sa agrikultura tungod sa El Nino. Andam nang ipatuman ang cloud seeding kung gikinahanglan isip usa sa mga lakang aron makatabang sa pagdugang sa uwan o pagminos sa epekto sa taas nga panahon sa init.
5: As we face a possible stronger El Nino, we have prepared a response to protect our farms, communities, and water supply, and we are also ready for cloud seeding when it is needed. This is our approach. Prepare early, act at the right time, and protect our people.
4: Kini si Allen Duidora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Oran sa DYRD Worldwide, alas 7:16 sa punta.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
0: Sa lungsod sa Hagna, gipahigayon sa mga tinugyanan sa DNR Sentro ang subdivision survey isip kinikabahin sa compliance and requirements sa Philippine Reclamation Authority, kabahin kini sa illegal reclamation. Tumong nini nga masusi o niya mga dokumento sa bugmaayo ang lugar aron usab klaro ang mga utlanan, sakto ang record subay kini sa mga patakaran sa gobyerno.
3: Sa lungsod sa Pilar, ipahigayon karong adlaw ang Humayanihan Festival sa lungsod sa Pilar. Dinipakita sa mga kabataan-unan ang ilang talento pinagi sa mga sayaw nga naghulagway sa panaw sa humay gikan sa pagpananom o pag-atiman hangtod sa malipayong pag-ani. Moapil sa maong kalihukan ang mga estudyante gikan sa San Isidro Technical Vocational High School, Estaca National High School, Pilar Technical Vocational High School, Katagdaan Integrated School o Lundag Integrated School. Tumong sa mga festival nga ipakita ang talento sa mga kabataan-unan o hatagan o pag-ila ang kamahinungdanon sa humay o sa sektor sa agrikultura sa panginabuhi sa mga bulanon.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Himoong Infirmary Hospital ang Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center aron kani maluag usab ang naghuot ng mga pasyente. Diha sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, samtang Provincial Hospital pagatukuron usab dito sa lungsod Siloy. At paminawon pagbalik, alagad Direktor Tas, kompleto detalye.
5: Ang atong BP Doc formerly BMCI, atong i-convert into infirmary para makatabang og decongest sa Galyares Hospital. Aron makatabang ni sa atong mga kaigsunan na naghuot na intawon dito sa Galyares.
1: Ang Bohol Provincial Diagnostic and Ambulatory Care Center kon BPDAC, himuong infirmary hospital, aron makatabang nga maluwag ang naghuot og mga pasyente nga Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center sa Tagbilaran City. Kini ang gibutyag ni Governor Aris Mintado atol sayang ikaupat niya State of the Province Address kung sopa kagahapon sa Bohol Cultural Center. Mingon si Mintado nga paghimo ngadto sa Infirmary Hospital usa sa mga lakang aron mas mapalapad ang akses sa mga bulanon sa serbisyong panglawas ug maluag ang kahuot sa Galyares Medical Center sa Tagbilaran. Karon lang bago ang gobernador inspeksyon sa Galyares Medical Center aron linawas nga makita ang kahimtang sa maong tambalanan. Nangayo og tabang ang gobernador kang presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og sa Department of Health nga masulbad ang dugay ng problema sa kahuot sa maong tambalanan. Buti ang pa sa gobernador, magtukod usab ang probinsya og tambalanan sa lungsod sa Luway diin gilihok na ang mga giginanglan sama sa pag-service sa yuta.
5: Another vital investment in healthcare is underway in Luway with the proposed establishment of a province-operated hospital, having secured an initial 20 million funding from DOH. The provincial government has identified a 2.3-hectare site. Soil exploration is now ongoing because before actual civil works. This is another step in bringing quality and accessible healthcare to our people, especially in Bohol's 3rd District.
1: Aron mas daghang pasyente usab ang hatagan og serbisyong medikal, gipaabot ang pagdugang og mga higdaanan sa Governor Celestino Galyares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes. Aron mas daghang pasyente ang hatagan og serbisyong medikal. Gikan sa Bohol Cultural Center. Kini, Seray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
3: Sa State of the Province Address ni Gobernador Aris Mintado kagahapon, gitahaw sa gobernador nga nagpabiling lig-on ang ekonomiya sa Bohol, mitala og 3.5% nga pag-usbaw taliwa sa mga hangit samtang turismo o agrikultura paligunon. At ang paminahon ang report ni Alagad Allen Doidora.
4: Nagpabiling ligon ang ekonomiya sa Bohol nga mitubo og 3.9% ni atong 2025 bisan pa man sa mga hagit sa ekonomiya sa nasod. Matod ni Gobernador Aris Mintado atol sa State of the Province Address kun sopa, ikaduha ang Bohol sa pinakapaspas o pagtubo sa ekonomiya sa Sugbohol Region sunod sa Cebu City ni atong 2024 mitubo og 9% ang ekonomiya sa probinsya. Mitubo sab og 3 ka dagkong sektor sa ekonomiya nga maong agrikultura, culture, forestry o fisheries at 3.2%.
5: Bohol's growth has been sustained over several years now. The 9% growth in 2024 was exceptional, and Bohol was the fastest growing economy in Central Visayas last year despite the economic downtrend. Nationwide, Bohol sustained a GDP growth higher than the regional average. The three major sectors of our economy had positive growth with agriculture, forestry, and fisheries at 3.2%. Industry at 3.1% and service at 4.2%. We sustain our economic momentum through strategic support, investment, and interventions.
4: Kabahin sa mga prioridad sa gobernador ang pagpaligo usab sa turismo o agrikultura, nakarecord ang Bohol og hapit 1.49 million tourist arrivals sa atong 2025, apan miubos ang ginaghanon sa mga bisita karong 2026 tungod sa krisis sa ekonomiya.
5: Yes, tourism has declined in 2026, and this is nationwide, even global, not just in Bohol. But we are taking aggressive steps to keep our tourism industry. Moving forward, South Korea remain our leading foreign market.
4: Aron mapauswag ang turismo padayon ang paningkamot sa pagpaayo sa connectivity, infrastructure, pagpalapad sa lokal o international nga merkado o pagpalambo sa kultura o natural nga mga bahandi sa Bohol, lagi pang UNESCO Global Geopark. Gipasiug daw sa niomentado ang climate smart agriculture, pagpasubay sa productivity sa mga mag-uumag mangisda o paghatag kanila og mas maayong access sa merkado. Tumong sa provincial government nga mapadayon ang pagtubo sa ekonomiya, mapalig-on ang seguridad sa pagkaon o makamugna og dugang panginhabuyan alang sa mga bulanon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
7: DYRD.
0: 24 minutos pasado alas 7, dili sa itong DYRD Breakfast News. Ito kini ismay nga tinguha sa Island City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon itong paminaos Leonard Samar, ikas lokal ng botan sa Pag-asa.
2: Ani akini pinakauling kalumbuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Doon natin tulog ka dautang panahon or weather disturbance nga gimonitor karong mga panahon na. Usa ini nga naa sa sulod sa par o sa low pressure area. Ug duha ni ini usa ka low pressure area ug usa ka bagyo nga nasa gawas sa par o sulod pagyapon sa Pag-asa monitoring domain. Samtang una, kaganinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gibanaba na kini basis na nga available nga mga data na kini maimutang sa 410 km east of Katarman Northern Samar o ana kini sa coordinate na 12.6 degrees north 128.4 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, ubos ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kini mong low pressure area, mao kini hinungdan usab sa mga pag-un-uwan diri sa Kabisayan ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kini usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa par nga naa sa 2260 km east of southeastern Luzon. Uwan na kini sa coordinate nga 13.7 degrees north, 145.1 degrees east. Samtang kini mong low pressure area, medyo mangyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Ug samtang sa pagkakaroon kini mong low pressure area, ubos po yung chance nga makasulod sa par. Then wala sa kini direct epekto sa din sa ato sa nasod sa pagkakaroon. Samtang sa ubang bahin, kining padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka bagyo nga typhoon category nga naa sa gawas sa par nga dunay international name nga si Kogoma. Base sa pagbanabana kaginang alas 3 sa kabuntagon karong adlaw ana kini sa 3200 km east of extreme northern Luzon o ana kini sa coordinate nga 20.8 degrees north 152.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 55 km matagtak na do sa sentro. O gadoon na kinigas tinis o paguro sa hangin nga mukabat nga ito na sa 190 km matagtak na. O kinidagayirog sa direksyon, kasagpan amin ng kasagpan, nga doon na gikuskong sa pagirog 25 km matagtak na. Samtang kinayang maong bagyo, sa pagkakaroon, ubos ang yung chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility o samtang wala sa kinidirect epekto diri sa ato sa nasod. Ang ato ang sistema nagpasulabi karong mga panahon na, kining gitawag nato og ITCJ embedded kini sa usa ka low pressure area nga maoy nakapikto kining mong ITCJ maoy nakapikto kini sa Southern Luzon sa tibuok Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang easter days o hangin nga ikan sa silangan maoy nakapikto sab sa eastern section sa Northern ug Central Luzon ug samtang northeaster days wind flow ikatulong nga weather system maoy nakapikto sab sa extreme Northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang Metro Manila ug lakip na usab ang tibuok Kabisayan ug ingon masab din sa atong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug tagbiyan sa Tagbilaran ug lakip masab ditong dapita sa may Mindanao, Bicol Region, Calabarzon ug Mimaropa. Kining mga lugar karong adlaw makasinati kitag managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanlupakilat gumikan sa low pressure area ug ingon masab kining gitawag og ITCG or intertropical convergence zone. Samtang ang Cagayan Valley, Aurora, Nubay, Siha, lakip na sab ang Bulacan, kining mga lugar usab makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanlupakilat gumikan sa easterlies o hangin nga ikan sa silangan. Samtang ang Batanes makasinati usab og managumon ng kalangitan ug dunay mga pag-ulan-ulan or mahinay nga mga pag-ulan gumikan sa northeasterlies wind flow. Samtang ang ubang bahin sa Luzon makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usaya doon ay marigumon ng kalangitan at ginuman na sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ngadto sa silangan nga may mapuslabi dito ng dapita sa may northern o eastern section sa Central Luzon o samtang kadagatan ini mga lugraha kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ngadto sa aming kasagpan nga maoy mapusrabi usab sa tibuok Kabisayan o lakip na usab din sa atong probinsya sa Bohol. O samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahina yung ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa aming kasagpan o paingon na ngadto sa apatang kasagpan nga maoy mapusrabi usab ditong napita sa Mindanao. ug samtang karagatan nining malugraha malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees centigrado adlaw misinlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:29 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station Unidad Samar mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Kinabati ang DYRD Breakfast News. Sa itong ginis, maing tinguha sa Island City Mall. Ito ang indugang balita din sa DYRD, ang Radyos Katawahan. Daghang salamat ug mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 10 minuto sa Nipa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga drug. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
7: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
5: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: Dugan na ko ng balita sa mga bahay sa atong nasod. Aduna na sa ilayang pagsakas gasolina. Dos pesos. Nya diesel mo ubos og 2 pesos sad matag litro. Tabo ka na October 13 sunod simana. Kinig dugang balita ni mabati human niini.
0: DYRD kinaham kanuna.
8: Arita sa tundugan mga greetings. Good morning ni Ma'am Angga Milo da sa Lungso sa Albor. Ma'am Angga Milo, good morning. O Sir Sammy Milo yang pamilya. Nagtanaw ka na ito karon sa telebisyon. Kanunay yun ay magtanaw sa ilang TV, no? Matagbuntag sa itong balita. Ma'am Angga Milo, Sir Sammy Milo. What's up? Good morning, ni Sir Ray Kagulada. Ma'am Lila Cajes Kagulada, good morning. Good morning, usab di sa Dangkahan, tubod ako loon. May buntag nila ni Nanay Luloy, Tay Rumi, Uncle Dodong. Payen Makarayan, Ninyo Makarayan, Nining Makarayan, gikan ni Naknak. May buntag usab ni Nang Ruby Merkita na minaw karon. Dito Merkita in Silala, si Ayan, Kiking Undoy o si Ating Madura. May buntag usab diha sa Tinago Dawis na minaw pod kanato karon sa DYRD si Carlos Madura, Fida Araco Madura, Juliet o iyang mga anak. Iyang anak no, Jake Sharot, Janice Sharot and family, good morning. May buntag usab ni Liling Mendez, Inday Rusco o Rusco family, Mio Almasa. Usab si Ginger Mendez Almasa, Tata Mendez, Marites Mendez, Jeff Jerome Almasa. Good morning. Good morning natong tanan.
9: Way balinay, DYRD kanunay.
10: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
11: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
12: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
13: Ganito ang tunog ng sulit.
4: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
15: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
20: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
21: At sa Panginoon.
20: Una po ay sa Panginoon.
22: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugon nato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kani sa mga baterya ang motoline sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials nga baligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kobos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Nakaabot sa mahinungdanong yugto ang impeachment proceedings batok ang Vice President Sara human mo presentar og testimonya ang usa ka opisyal sa Bureau of Internal Revenue kun BIR. Matod sa legal analyst nga si Attorney Adonis Gabriel, importante ang testimonya ni Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez tungod sa mga dokumento kabahin sa kita ni Duterte og sa iyang bana nga si Attorney Manasses Carpio o sa mga kompanya sa mga may kalabutan kanila. Gisusi karon sa mga senador ang mga ebidensya o argumento sa duha kahabig sa nagapadayon usab ng impeachment proceedings.
2: Giawhag ni Philippine Red Cross Chairman si Richard Gordon ang mga nasod sa ASEAN nga magpahigayon o regular na joint disaster response exercises o scenario planning aron masiguro ang paspas o dali nga pagwada sa hinabang sa oras sa kalamidan. Midugang si Gordon nga mahinungdanon nga mag-training ang mga nasod sa dili pa moabot ang bisan unsang krisis. Mingon ang opisyal nga ang nagunang tumong sa matag miyembro nga nasod mao ang pag-angkon sa usa ka organisado paspas o naghayusang pagtubag panahon sa katalagman.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dos minutos sa di pa mag-alas 8 dugang balita Pilipinas humanini.
0: DYRD. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita, Pilipinas, itong nato sa Tire Queen, Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Posibleng musaka na sa ang presyos gasolina sa sunod simana sa nagipabot ang pag-ubos sa presyos diesel. Base kinis inisyal nga banabana sa industriya sa lana, posibleng musaka. 2 pesos o 2 pesos nga to sa 20 centavos kada litro ang gasolina. Samtang gilauman usab nga mo ubos ang diesel 1 peso 80 cents ngadto sa 2 pesos kada litro alang kini sa diesel apan banabana pa lamang kini og wa pa makonfirma ang final nga presyo sa mga kompanya sa lana nga gilauman usab nga ipahibaw sa mga kompanya ang opisyal nga pag-ubos sa presyo sa Lunes o di gani ipatuman kini sa adlong Martes.
3: Nanganam ang Department of Agriculture, Western Visayas, sa mga alternatibo nga pananom para sa mga mag-uuma na posibleng maapektuhan sa grabing kakuwang sa tubig resulta sa Super El Nino. Matod pa ni Dennis Apria sa DA Region 6, nga nag-unang gikabalak-an ang pananom susama sa humay, gumikan sa dakong supply sa tubig. Ang gikinahanglan ni ini, mao nga gitumbok na sa ehensya, ang mga haom nga mga lugar para sa rice production samtang giawhag usab ang mga mag-uuma sa mga kuwang sa tubig nga mobalhin sa ubang pananom.
4: TYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas sa nasunog ang paugnat sa kusog humani.
5: D-Y-R-D. Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas na nasunod nga nato sa Tire Queen na Goodyear Servitec o sa kakusog nga linog nga may magnitude nga 7.6 migo kanis Panama o nagpahinabo kanig kailap nga kalisang o niya nagtukmo usab sa pagpatuman sa mga lakang sa emergency matod sa US Geological Survey ang sentro sa mong linog diha sa Central America gibati usab pag-uyog sa Panama City din gipabakwit usab sa mga otoridad ang daghang mga residente. Nagpagwasab kining pahimang no, US Tsunami Warning System kabayan sa posibilidad sa usa ka tsunami nga makaapekto usab sa mga bahin sa Colombia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Guatemala ug El Salvador. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
3: Wa na pahamtangi og multa sa Women's Tennis Association ang Pinay Tennis Star na si Alex Iyala. Humani ining ipili nga i-representar ang Pilipinas sa Asian Games inay nga musalmot sa WTA 1000 China Open. Kini ang gibutyag ni Philippine Tennis Association Executive Director nga si Tonet Mendoza sa gihimong hearing sa Senate Committee on Sports. Sumbay usab niini malipayon kaayo sa Alex Iyala nga himong guest